0: It's 8:04!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Good morning!
3: Love, love, love! Ganda!
5: Ibabala sa karuwahe ang prinsesa. Nakapahinga ang prinsesa.
6: Walang pahinga ang prinsesa.
5: Ipinapakilala sa Madlang People ang nag-iisang prinsesa.
6: Doris Bigornia.
5: Doris Bigornia. At ang kanyang prinsesa too. Victoria, walang ka tulad. Good morning, partner.
6: Good morning, partner.
5: Good morning.
6: Good morning. Daming energy.
5: Oh, kala mo hindi napapagod everyday. Ganun talaga.
6: Ano ba yun? What is pagod?
5: Wala sa vocabulary natin. Wala. Yun. Ano? Magandang umaga po mga kapamilya. It's tandem time, tandem ng bayan. Kasama siyempre si Victoria Tulad, ating Doris Bigornia. Get well soon. Relax ka lang dyan. Kami yung bahala sa'yo, ha? Ituloy mo lang yung pagkain mo ng paghigop na mga may init na sabaw na yun. Relaxing. Deserve mong magpahinga.
6: Deserve na deserve. At lalo't next week ay Sona.
5: Naku,
6: so for sure, umaate ka muna naman ng Ate Doray next
5: Sona,
6: week.
5: Lunes, Martes, kontra Sona, Miyerkules, impeachment.
6: Article 1.
5: Article 1. At ang Article 1 ay...
6: alleged misuse ng confidential funds. Yan. Ng Office of the Vice President at ng Department of
5: Excited
6: Education.
5: Excited na ako makilala sila Mary Grace Piatos.
6: Ano
5: pala itsura niya? Eh kasi kahapon ang nakilala ko lang si Attorney Annika.
6: Ah, nakilala mo ba? Nakita mo ba?
5: Oo.
6: Ah, nakalaga?
5: Oo, tuwan-tuwa siya.
6: Nakausap niya siya?
5: Umiiling-iling nung nung pinalawag yung name niya.
6: Talaga?
5: Si Attorney Annika po, siya po yung nagbebel every 2 minutes sa bawat senator. Ano?
6: Sabi niya, nag-tag si Sir Tony Velasquez. Mm. Sabi niya, sana mahanap ni na Robert Mano, Katrina Domingo, Victoria Tulad, si
5: nandun,
6: Miss Annika.
5: Nandun mismo sa harap. Mm. Siyempre, bahagi siya ng clerk of court. So, ting!
6: Miss Annika, the ring bearer.
5: Dahil po dyan, bago natin pag-usapan yung iba pa mga kwento, hindi lang si Miss Annika yung nag-ring. Kahapon, nakita ko rin yung ibang senator, hawak-hawak yung ring. Nakatuwaan na nila eh. Nakatuwaan na nila after, nung mainit na balitang lang, Mr. Presiding Officer, bakit pag kami sa majority, 2 minutes lang? Bakit sa minority, they all have the time? May 5 minutes, may 10 minutes, I have the record. Sabi ni Senator Raffy Tulfo.
6: Yes.
5: Nung huli na, mga, dahil na naging relax na din naman na sila after maration, may si Senator Kiko hawak yung
6: bakit
5: bell.
6: Hawak yung bell?
5: Yung bell na teacher lang yun eh.
6: Oo.
5: Tapos sumunod, nakita ko biglang si Senator Robbie Tulfo, biglang pinindot yung bell lang, tapos patago as if walang ginawa. And then nagtingisi yan eh. Kala mo mga estudyante.
6: Ang cute. Kaya maganda rin bantayan yung mga side events dyan
5: sa loob,
6: trial.
5: Ano? Tapos kala mo wala nangyari, nakagano lang siya. May iba pa kami kwento sa inyo mamaya. Pero dito, uunahin muna po natin ito kasi importante po ito. Sa mga nagtatanong po, kaugnay po doon sa bagyong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, uulanin po ba kayo? Anong signal po ba kayo? Eto, dito muna po tayo.
2: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
5: Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Binibining Glyza Escolyar. Ma'am Glyza, good morning.
6: Good morning po.
7: Good morning din po sa inyo, Sir Robert at Ma'am Victoria. Para sa lagay ng ating panahon, ang Tropical Depression Quiapo ay huling namataan. 950 kilometers silangan po ng Central Luzon. Nasa mababang antas po ito ng ating kategory at nasa 45 kilometers per hour po ang kanyang maximum sustained winds at ang buso naman ay nasa 55 kilometers per hour. Kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Pero sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Cagayan, kasama po dyan ang Bopuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at northern portion po ng Aurora. Sa loob ng 36 hours ay maaari na po silang makaranas ng mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Sa ibang bahagi naman po ng ating bansa, specifically sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan, may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Sa Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon, maulap din po ang kalangitan. Kalat-kalat din po ang mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dahil naman po sa epekto ng trap ng Bagyong Quiapo. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ay bahagyang maulap ang kalangitan, ngunit asahan naman po ang mga panandaliang ulan sa hapon o gabi. Pinakamalalakas po ngayon ang ulan dito po sa may western portion ng Mindanao, specifically po dito sa Sarangani, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Maging alerto po sa banta ng flash floods at landslide, lalo na po yung mga areas na nabanggit ko, yung mga areas po o probinsya sa Mindanao. Yan po ang
5: latest. Ma'am Glyce, ha? Opo, dito po sa dito po sa Metro Manila, makakaranas na ba tayo today, mamayang hapon, ng mga pag-ulan bilang epekto nitong bagyo or kaya ng habagat po?
7: Sa ngayon po, mga localized thunderstorms po yung maaaring idulot na ulan ngayong araw. Pero pagdating po ng Friday, Saturday, makulimlim na po yung panahon. Pero yung ulan po, nasa generally light at meron po mga occasional moderate. Hindi po gaanong magbibigay ng ulan dito sa Metro Manila itong bagyo at yung habagat. Dahil po crossing po ito, mas concentrated po sa baba ng Southern Luzon, yung mga ulan natin at maging dito sa Visayas, Mindanao.
5: Ayan, so magpapatuloy po yung mga pag-ulan na yan sa Visayas at Mindanao kasi po kahapon may mga binahana po lugar doon sa Visayas, sa Mindanao area lalo.
7: Opo, tuloy-tuloy po, lalo na po dito sa mga binanggit kong mga lugar, yung kanlurang bahagi po ng Barm, Soctargen, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula.
6: Opo, pero tama po ba panorte ito, ma'am? Magla-landfall ba ito?
7: Opo, ang projection po ng PAGASA ay dadaan po ito sa mga isla po ng Babuyan at maaring pagdaan po nito ay tropical storm category at pwede magtaas po ng tropical cyclone wind signal number 2 doon po sa mga directly dadaanan po nitong bagyong ito.
6: Mm-mm. At ito po ba, inaasahan ba nating tataas pa yung wind signal number 2?
7: Sa ngayon po, yung worst case scenario po natin ay tropical cyclone wind signal number 2 at yun din po ang pinapakita ng most of the forecasting tools sa ngayon. Pero patuloy po natin minomonitor ito sakaling may pagbabago po sa kanyang forecast intensity.
6: Mm-mm. At yung pagla-landfall, ma'am, mangyayari ba?
5: Kailan?
7: Ang landfall po ay likely by late Friday at early Saturday po dito po sa mga isla ng Babuyan. Dahil po maliliit po ang isla yan, so either direct heat or near the eye wall po yung mga isla sa Babuyan.
5: Kumbaga dahil nga malawak, ilang kilometer itong radius ng bagyo, ma'am, ulit, sorry?
7: Ang radius po nitong bagyo ay umaabot po sa 400 kilometers.
5: Wow, so ang laki eh. Ang isla, kaliit-liit lang na dadaanan niya. Masasakop at masasakop talaga. Mm-mm. So mag-iingat yung mga kababayan natin doon. Ma'am Glyce, maraming salamat po. At syempre, patuloy kami makikipag-ugnay sa PAGASA para po sa mga susunod na advisory. Thank you, ma'am.
6: Salamat.
7: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
5: Hey, Miss Glyce Escolar, mula yan sa PAGASA.
2: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
6: Ano nga ang ibig sabihin ng Quiapo, partner?
5: Water, cabbage.
6: Diba, may mga bago tayong natututunan.
5: Kaya nga. At nabanggit po yung Cagayan sa posibleng maka-experience din ng bagyo dahil nga panorte po ito. Kakausapin po natin ngayon ang head ng PDRRMO ng Cagayan, si Ginoong Rueli Rapsing. Sir, good morning po, Robert at Victoria, good sa Tandem ng Bayan.
8: Magandang umaga po sa inyo, Sir Robert, Ma'am Victoria. At sa lahat ng tagapagpangkilik ng Tandem ng Bayan pa.
6: Opo. Salamat po, Sir Rueli. Kumusta po ang paghanda po dyan sa Cagayan para po dito sa Bagyong Quiapo?
8: Ayos po, kahapon lang ay nagkaroon tayo ng quarterly meeting sa lahat ng mga MDRMOs ng lalawigan. At doon ay nag-announce na tayo, nag-advise na tayo ng mga preparedness measures. Dahil nung, yung unang track na project na dito sa mainland, dadaan. Tama, pag ang latest ngayon, Babuyan Channel naman na ang kanyang dadaanan. Parang track lang din ito ng Super Typhoon Egay noong nakaraang mga taon. Ano? Ang kaibahan lang, itong si Quiapo ay pinakamalakas na ito, severe tropical storm lang as projected by Pag-asa. Somehow, ang preparedness measures in advice natin doon sa mga shoreline municipalities po natin ay antas nung paghahanda nung kay Super Typhoon Egay.
6: Okay. So, meron na bang mga sinabihan na lilikas na po? Ano yung mga preemptive measures po dyan po sa Cagayan?
8: Well, so far, wala pa tayong mga preemptive measures, ma'am, ano? And hindi pa naitaas yung level ng yung alert level po natin. Dahil ngayong araw pa lang magkakaroon ng pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense. At kung sakali man, well, so far, naglabas na sila ng memorandum to place the entire region under blue alert. At ano man ang magiging pag-uusap ng pre-disaster risk assessment mamaya at maitaas ng red alert, magbababa tayo ng preemptive evacuations na sa lahat ng mga shoreline municipalities po natin.
6: Ano nga po ang ibig sabihin pag blue alert, sir?
8: Well, under blue alert, ma'am, nasa Bravo Emergency Response Protocol na yan ng offline list po natin. At inaabisuhan na dyan yung mga local chief executives na maaari na sila mag-preemptive. Ano? At under Charlie Emergency Response Protocol ng offline list, inaabisuhan yung mga local chief executives natin ng forced evacuations na. No, doon sa mga areas of response, areas of concern talaga. But somehow, hindi pa naitataas sa red alert, sa blue alert pa lang yung memo nilabas sa kahapon ng Civil Defense. At yung ating mga local PRMOs ay naghahanda na din ng kanilang mga assets, ano? Sa level ng dumaan ditong Super Typhoon Egay.
6: Opo.
5: Sir Rueli, doon sa sa Cagayan, kumusta po sa mga nakalipas na mga araw o linggo? Nag-uulan po ba dyan? At ngayon po, kumusta yung weather po ninyo?
8: Isang beses lang po kami inulan, sir, no? Right after dumaan si Super Typhoon Intay. Isang gabi lang. And then after that, puro init po. In fact, ngayon, mainit po dito sa amin.
5: Ayan.
8: Talagang tagtuyot po dito sa amin.
5: Oo nga. So, hindi...
8: Papasok na kami doon sa drought. Auto-tri-spell pa lang po tayo ngayon.
5: Opo.
8: Na around 65,000 hectares affected as reported yesterday sa Pidrimsiga quarterly meeting natin ng Office of the Provincial Agriculturist. Yun na yung affected farmers natin. That's rice, corn, high-value crops, at yung mga fisher folks and livestock farmers po natin.
5: Opo, so nasa dry spell pala kayo. Ano? So, di-expect ba natin na, kung siyempre kapag bagyo kasi yung problema natin dito, yung hangin. So, yung kung ulan lang ang pag-uusapan natin, Sir Rueli, parang capable ang Cagayan na i-absorb pa na lupa natin ito dahil nga hindi pa saturated yung lupa na ninyo.
8: Totoo po. In fact, sa ulat po ng Nia Mari sa Magatam, below normal level po. Ang normal level po ng magat dam natin is 180 meters above sea level. Ano?
5: Mm-hmm.
8: Ngayon po ay nasa 160 meters above sea level lang po siya. So, ma-absorb po ng magat dam anumang heavy to torrential rain ibabagsak ng enhanced southwest monsoon at itong daladalang ulan ng Quiapo po.
5: Opo. Bagamat maganda pa yung weather ninyo ngayon dyan, Sir Rapsik, at yun nga, nasa dry spell kayo, ano, yung pong pasok sa mga paaralan, kumusta po? Meron na po ba kayong niready or may anunsyo na ba?
8: Nailagay na po ang probinsya sa signal number one, sir. Ano? So, kindergarten level po, walang pasok, but that's nasa the discretion po ng principal and the local chief executive po.
5: Mm-mm-mm. Nabanggit nyo, magsasegue na rin ako, Sir Rueli, ano, nabanggit mo yung dry spell na to. Gano'n nakalaki yung mga, meron na ba, if any, na mga nasira na pananim dahil nga wala tayong mapagkura ng tubig eh?
8: Yes, sir. Nabanggit ko nga kanina, 65,000 hectares.
5: Mm-mm.
8: Ang reported damage sa farmlands po natin. Estimated almost 200 billion damage cost po nito.
5: 200
6: million? Million.
5: 200 million. And then, paano po ngayon ang ginagawa ninyo dyan sa Cagayan dahil nga nasa dry spell kayo, paano po yung tulong na ibinibigay naman ninyo sa mga residente po dyan?
8: Tuloy-tuloy po yung mga distribution natin ng assistant per, no? Since nailagay po yung lalawigan under state of calamity noong April. And kahapon sa PDRIMC quarterly meeting po natin, hiniling natin na extend hanggang sa December ang state of calamity. Kasi 90 days after the declaration kasi matatapos na yung state of calamity natin. So, niling po ng PDRIMC Council na i-extend yung state of calamity until the end of the year. Kasi, batay sa projection po ng PAGASA, eh, until the first quarter of next year, ang ating El Nino. Magpipik yung ating El Nino will be October, December.
5: Correct.
8: And that would be the last quarter of this year. So, ngayon, 65,000 na ang affected farmland natin. Much more pagdating ng last quarter kung saan nasa rurok yung ating El Nino phenomenon.
6: Opo. At anong in particular yung crops na affected, sir?
8: That would be rice, corn, high-value crops.
6: Mm-mm. At sabi nyo nga po, tinutulungan naman yung mga magsasaka. Pero how are they coping po sa ngayon? Lugi.
8: Lugi na po ang mga farmers natin.
5: Mm-hmm. Sa panibagong crop planting season, Sir Rueli, plano pa ba nilang magtanim or may mga substitute ba na binigay ang LG or national government sa kanila na pwedeng itanim yung hindi masyadong nangangailangan ng tubig?
8: Meron po tayong binigay, sir. Ano? But kahit gaano ka smart yung seedlings natin, without itong patubig natin, hindi rin ho talaga obra yung mga smart seedlings natin.
5: Hindi kaya.
6: Oo.
5: So, pwedeng maibsan kahit papano itong darating na ulan, wag lang destructive yung hangin. Ano? Kumbaga kung tubig lang naman, eh, pakikinabangan pala dito sa Cagayan. At, sir, dahil nga alam natin na kulang tayo ng tubig at kayo abutin hanggang January. Paano ninyo pinaplano na ma-maximize yung ulan na dala nitong bagyo na to? May mga rain catcher ba kayong ilalagay dyan? I-request sa MMDA, MMDA tuloy. Kasi ang MMDA meron nun.
6: Ah, talaga.
5: Oo, ang LGU ninyo para magkaroon ng kahit paano may ma-imbak na tubig.
8: Yes, sir. Ang Cagayan po naman ang catch basin ng buong region, sir. So dito talaga na pupunta yung karamihan ng tubig na ibabagsak ng enhanced southwest monsoon at itong dala-dala ng Quiapo na super severe tropical storm.
5: Sige po. Sir Welly, panghuli na lang, baka may nais po kayong banggitin sa mga kababayan ninyo na nanonood po at nakikinig sa atin ngayon. Go ahead, sir.
8: Yes po. Nagbago po ang track ngayong si Tropical Storm Yapo. At ito ulit, sa Babuyan Channel. Yung pag-aanda po natin sa mga coastal municipalities, itaas po natin yung antas. Tulad ng pag-aanda natin noong dumaan si Super Typhoon Egay at mag-landfall sa islands ng Kalayan. Katulad ng pag-aanda na yon, wala tayong masyadong casualties. Wala tayong masyadong damages. Parati po tayong nakaantabay sa mga anunsyo, laging nakikinig sa mga programang katulad po nito. Ito ng mga anunsyo mula sa office chief sa DOS Pag-asa at maging sa mga local DRM offices po.
5: Ayan. Sir Welly, maraming salamat po sa inyong oras at syempre dalangin po namin ang kaligtasan ng mga kababayan natin dyan sa Cagayan. Salamat,
6: ingat
5: sir.
6: Ingat po, sir. Salamat.
8: Maraming salamat po sa inyo.
5: And good morning. Sige noong Rueli Rapsing, ang head PDRRMO ng Cagayan. Mula ka sa Cagayan, akit pa tayo ng konti, partner.
6: Punta naman tayo sa Batanes. Mm-hmm. Makakasama po natin si Sir Cesar o Cesar Roldan Esdicol ng LDRRMO4 ng Batanes. Good morning po, Sir. Victoria po at Chris.
5: Magandang
6: Christian
5: umaga po.
6: Robert.
9: Yes, good morning po Sir Robert and Ma'am Victoria. Magandang umaga po sa inyo.
6: Opo, kumusta naman po ang paghahanda diyan sa Batanes para po sa bagyong Quiapo lalo at di ba naapektuhan din po kayo ng bagyong Inday?
9: Yes po, bagyong Inday bagamat medyo lumihis kaya lang naramdaman namin dahil sa nahilang Southwest monsoon, habagat. Bagamat ganun eh medyo kahit paano nakakaluwag ng konti dahil medyo malayo-layo. Ito namang si Bagyong Quiapo, nako, nagbabago-bago pa ang track niya. Kaya paghahanda siyempre, ganun pa rin ang ginagawa namin dito sa probinsya ng Batanes.
6: Opo, syempre meron na kayong mga identified na lilikasan. Pero in terms of kahandaan po ba, madali naman pong pakiusapan ng ating mga residente dyan? Hindi man po kayo nahihirapan kung kailangan ng evacuation?
9: Yes po, sa ngayon ay patuloy po tayong nagbibigay ng anunsyo ng update galing sa PAGASA tungkol sa posibleng magiging tatahakin itong Bagyong Quiapo. At ang paghahanda namin sa bawat munisipyo ay... kumbaga eh, naumpisahan na namin noon pa nung wala pang bagyo, kaya patuloy po namin minomonitor kung ano na ang kalagayan, lalo na yung pagka-preposition ng ating mga family food packs or anything that we need from the municipalities kasi island po tayo, kaya inuuna na namin na i-preposition para just in case kailangan, nandun lang po sa tabi nila.
6: Opo, at sa ngayon ay wind signal number 1 po ang Batanes, tama po. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan?
9: Yes po, bagamat signal number 1 na kami, ang panahon dito ay mainit ang araw, maganda ang dagat. Kung ganun pa man ay nagbibigay na rin kami ng babala para sa mga mangingisda na kung pwede sundin natin kung meron pong ilalabas na gale warning kasi mahirap na po. Lalo na kahit maganda pa ang panahon kasi minsan ganun ang perception ng ating mga mangingisda. Sayang naman. Pero siyempre, kaligtasan din natin yung tinitingnan namin dun. Talaga manghihinayang tayo pero siyempre, ingat lang din po ang tinitinat, pag-iingat
5: at
9: po.
5: At mas nakakahinayang kung mawawala ang buhay ng ating mga mangingisda. Kasi minsan, Sir Dan, di ba, minsan abutan sila sa gitna ng dagat. Biglang sasama na yung panahon doon, nahihirapan din pati mga mag-rescue sa kanila at risk kung ganun yung situation.
9: Yes po, yan po yung inaalala natin. Siyempre, alam mo naman yung mga minsan kababayan natin, siyempre pinipilit pa rin yung gusto nila. Pero... ganun pa rin na nagiging consistent tayo sa ating mga kautusan para at least maging fair po tayo sa kanila na well, hindi tayo masisisi just in case. Mahirap na po na tulad niyan yung sabi niyo na bigla na abutan lalo na dito sa Batanes at madalas mabilis magbago ang panahon. Nakakatakot po siyempre talaga. Kahit nabatikang mangingisda yan, magiging cargo pa rin namin just in case na biglang yun nangyari po.
6: So sa ngayon, hindi nyo pa naman po sila pinagbabawalan? Wala pa namang itinataas kasing gale warning?
9: Yes po. Sa ngayon, may mga bagamat meron pang mga lumayag at may bumiyahe pa sa mga isla natin, Pero malamang baka last day ngayon ng pagbibiyahe nila din, mm-hmm. malamang either this afternoon or bukas po ay talagang babawalan na po. Oh. Anyway, karamihan pa naman po sa mga bangka ng mga mangingisda natin ay nakasecure pa po. Ilan-ilan pa lang po ang binaba nila para makapangisda.
5: Mm-mm. And bukod dito, Sir Dan, syempre, Batanes, sikat yan. Pangarap na lahat yan na mapuntahan. Ay, pangarap namin ni Victoria yan na mapuntahan. Eh, yung mga magpupunta ng mga turista dyan, paano po ang advice ng Batanes LGU sa kanila?
9: Yes po. Inaasahan namin na mamasyal din kayo dito, sir. Kasi saka mama.
6: Maasa rin po kami.
5: Maasa rin po kami.
9: ilagay na yun sa ano. Ilagay na yun sa
6: bucket list.
5: Para oo nga.
9: Pero ganun pa man, ang ating mga turista ay lagi po binibigyan ng Surrey Provincial Tourism Office and Municipal Tourism Office, especially sa probinsya, na nagbibigay na po kami agad ng aviso sa kanila just in case if they will still proceed to Batanes with this kind of ano tawag dito, paparating na bagyo. Normally binibigyan po namin sila ng option na of if you want, kasi baka may stranded kayo. Eh yung iba naman po ay pumilit kasi gusto nila okay lang sa kanila para mga ganun. Pero syempre yung iba may mga nagba-back out din depende sa kanilang schedule. So far naman at least ang importante maabisuhan namin sila dahil mahirap na po. Lalo na pagka medyo masama ang hangin dito sa habagat or ano, kahit magandang panahon pag medyo malakas ang hangin, hindi ho nakakalapag yung pal. So sa ngayon, wala na yung maliit na plano na bumibiyahe, pero yung pal na lang po ang may biyahe ngayong araw.
6: Oh, hindi naman canceled ang flight, sir. Kasi kung hahabol po kami ni Robert today, pwede pa po.
5: Sa
9: ngayon, hindi pa po. Pero baka bukas, so, baka magbago na rin siguro. So, we're looking at na hanggang ngayong araw ay tuloy pa rin po ang dalawang flights.
5: Okay. Sir Dan, maraming salamat po. See you soon.
6: See you soon, sir.
5: At mag-iingat po kayo, ha? Mag-iingat po kayo dyan sa Batanes.
6: Salamat, sir. Sasabay po kami sa aming alam. Pa.
9: Sure. Nandito lang ako
6: pagpunta
9: kayo.
6: Sasabay po kami sa kaibigan naming si Daniel Manalastas.
5: Oo, taga Batanes. Tsaka si ano, si Jack Bataliones, taga Batanes ang mga yun.
9: Sir Jack, yes po.
5: Sir Dan, maraming salamat po.
6: Thank you, Sir Dan. See you
9: maraming
6: soon.
9: Maraming salamat po. Magandang umaga po.
5: Magandang umaga po. Sige nung Cesar Roldan, Dan SD Cool. LDRRM 04, Dam Batanes.
2: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
5: Arthur, anong oras na ba? What's the time, please?
6: Nakong aga pa. It's 8:31.
10: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Tambalang matabang-matabang, walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
11: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Papaluot namin yung unay na balita. Higit sa lahat. Walang fake minabalita.
13: ECMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa publicity.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat matuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby!
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dabayan sa DZMM.
9: Kami po yun.
10: Wala akong marinig. Ayun.
9: Nabigi ka na, partner.
10: Nabigi na ako, partner, sa lahat. Your Honor, objection.
9: Wow.
10: Wow. Nakita ko si Attorney Libutan kanina. Di bumati ako. Sabi niya, uy, Victoria, objection. Sabi ko, wow.
9: Sinagot mo talaga. Wow, wow, wow, wow, wow. Ay, nako. Bago pa tayo mag-objection na mag-objection. Uh-huh. Ito, wow talaga. Wow na wow, mga balitang hatid ng ating Radyo Patrol. Roll, roll, roll! Partner, sino nasa una sa listahan mo?
10: Naku, balita ako, nag-perform talaga to nung Sabado, partner, sa 40th anniversary. Pero, hindi yun ang itatanong natin. Dahil ang Manibela, nagprotesta po sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
11: Good morning, Victoria at Robert. Bilang bahagi nga ng ikalawang araw ng kanilang transport strike at tigil pasada, nagkasahan ng protesta ang ilang miyembro ng Manibela sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Pasado alas 7 kanina na magsimula ang programa ng grupo at sigaw pa rin nila ang pagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo at pagbibigay ng 2 pisong dagdag pasay sa jeep. Ayon sa presidente ng Manibela Parañaque na si Eddie Carido, patuloy ang kanilang panawagan sa fare hike kahit pa nagsabi ng LTFRB na isusulong ito ang pagpapalawig sa fuel discount sa mga PUV. Anya, kung itataas sa 15 piso ang fuel discount mula kasalukuyang 10 piso, kahit piso na lang ang itaas ng pasay sa jeep. Narito ang ating panayam sa kanya.
12: Kung ibigay nila yung subsidy na 15 pesos, mas maganda. Pero para sa amin, paano na yung kakarapot ng kinikita na piso lang naman yan? Kung pwede, may bigay na rin.
13: At dalawa sana?
12: Sana. May patupad nila yun.
11: Yan ang tinig ni Eddie Carido, ang tagapangulo ng Manibela Parañaque Chapter. Kanina, Victoria at Robert ang paliwanag sa atin ng Parañaque Traffic and Parking Management Office. Normal naman yung bilang ng mga commuter na nag-aabang ng mga masasakyan sa lugar dahil rush hour. Marami rin ang mga jeep na umiikot sa lungsod sa kabila ng tigil pasada. Yan, Rita.
9: Zeus, sa dalawang araw nila na tigil pasada, magkano na'y nawalang kita nila sana? Na sana eh naibigay sa pamilya nila, ganun.
11: Hmm. Robert at Victoria, ang naging estimate kasi no, nakita ng mga jeepney driver sa loob ng isang araw, nakwento nila sa atin yan kahapon, umaabot na mga nasa 700 pesos yan arawan. Kaya kung dalawang araw silang titigil, posibleng mawalan sila ng nasa 1,400 pesos kita. Pero ngayon nga, dahil tumaas din naman yung presyo ng diesel nila, eh, nabawasan yung araw-araw nilang kita ng 300 pesos. Yun yung, kung i-compute natin, Robert at Victoria, mula dun sa 700 na arawang kita, naging 400.

0: Foundry, Robert, ay yung grupo naman ng piston. At ang estimate nila, average, nasa 1,000 yung Foundry ngayon sa Jeep.
1: Magkano, magkano?
0: 1,000 pesos.
1: 1,000. So paano yun? May utang sila. Wala na silang uuwi sa pamilya. Kahit ibigay mo yung buong 400, may utang pa, sa Foundry.
0: Tama kayo dyan. Ang nakausap na natin dyan ay si Camo Di Floranda, no, ng grupong piston, patungkol dun sa usapin naman ng Boundary at Gastusin na pang-araw-araw ng mga jeepney driver. Kaya nila pinipetisyon talaga yung fair hike, Victoria at Robert, dahil nila abunado pa sila doon sa Boundary at pagpapakarga ng diesel.
1: Ay nako, ang
2: hirap. At ngayong araw ba, Zeus, mas marami yung ano, yung nagprotesta natin ng kababayang chuper?
0: Kung sa dami, Robert at Victoria, posible, no? Dahil ang anunsyo ng manibela ngayon, kung kahapon nandun sila sa Quezon City lamang, sa may bahagi ng Quilcoa, ngayon kumalat na sila sa buong bahagi yan, o sa buong Metro Manila yan, at sa iba't ibang bahagi ng mga lungsod, ano? Particular sa may Parañaque City, meron din sa Las Piñas City, nasa mga strike center na sila at kumalat na sila. Pero dun sa bilang, Robert at Victoria, wala pa tayong impormasyon. Posible kasing mas marami ito dahil mas marami na rin mga strike center ngayong Huwebes.
1: May nasakyan naman ba yung mga kababayan natin, lalo na dyan sa Dr. A. Santos Avenue na yan, sa kahabaan yan, kung nagprotesta ang manibela dyan?
0: Kanina, nung nandun tayo, Victoria at Robert, kita natin, mahaba yung pila ng mga commuter. Pero ang sabi nga sa atin, no, nakausap natin na traffic enforcer, dahil rush hour kanina, yun talaga yung normal na volume ng mga commuter na nag-aabang doon ng masasakyan jeep.
1: Pero hindi, kung wala nga yung jeep ng manibela doon, kahit yun yung normal na volume, yung normal na sakyang pinag-uusapan natin dapat, kung may nasakyan sila. Yung volume, wala ka na magagawa. Yung talaga yung volume ng mga pasahero. Pero yung volume na yun, may nasakyan ba sila papunta? At hindi ba sila nagkandalate?
2: Oo nga.
0: Kanina nung nakita natin, no, mahaba nga yung pila, lalo doon sa may ilalim ng footbridge, yan sa kakabaan nga ng Dr. A. Santos Avenue. Nag-uunahan sila na sumakay. Pero ang sabi nga ng traffic enforcer ay yun naman talaga yung normal na sitwasyon doon, at marami pang mga jeep na bumabaybay doon sa nasabing ruta.
1: Yun. At least may iba pang mga jeep. Kung ayaw ng manibela, yung ibang may ruta pa doon na grupo, normal naman yung biyahe. Okay, Zeus, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Robert at Victoria. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZM.
1: Mula dyan sa Parañaque, punta tayo, ito naman, sa issue ng mga magbubukid.
2: Oo.
1: Ano daw yan, partner?
2: Sabi dito, ilang kasapi ng maralitang magbubukid nagprotesta laban sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin naman. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, good morning.
3: Best at Robert, pumwesto sa labas ng Litex Market dito sa Quezon City ang ilang miyembro ng grupong Amihan Peasant Women, Bantay Bigas, at Anak Pawis Party List para kundinahin ang anilay kapabayaan ng pamahalaan sa pagtugon sa pamataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabilayan ng lumalalang krisis pang ekonomiya ng bansa. Partikular na binadikos ng mga grupo ang panibagong oil price hike ngayong linggo at mataas na singil sa kuryente na sinasabi nilang dahilan ng mataas rin na presyo ng pagkain, kaya hindi na nila nakakapagtaka ang mababang trust rating ng publiko para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patuloy nilang panawagan na ibasura na ang oil deregulation law, ang train law at ang value-added tax sa langis, pati na ang rice liberalization law na nagpapabigat sa pasanin ng mararalitang mamamayan at nagpapayaman lamang di umano sa mga pribadong kumpanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Roll!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Mga kapamilya, baka nalilate po kayo, ha? At may transport strike, ha? Baka kayo mapagalitan kay bossing. Bakit kayo ka lang? Alam mo namang may transport strike, dalawang araw na, bakit blind ka pa? Boss, kasi po, Anong sasagot natin?
2: Na-late po ng gising. Gising ka.
1: Dinaretso na talaga. Di totoo po, late po ako ng gising. Pag gising ko po, sabi po ni Victoria tulad, 8:40.

0: 24 na, oh. Ay, nako.
1: Maaga pa.
0: Maaga pa, maaga pa. Oh, dahil dyan, dito muna tayo.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: At dahil usapang impeachment na pinag-uusapan natin, eh, ang sabi nga, eh, tapos na yung ano, season 1?
1: Tapos na tayo sa season 1. Dahil natapos na natin ang Article 4 o yung Daily Press.
0: Diba? Dahil natapos yung Article 4. At, syempre, may tatlo pang nakapila na articles of impeachment.
1: Mm-mm.
0: Pero, syempre, kakausapin po natin.
1: Naku,
0: ang masipag.
1: Napakasipag, napakagaling magpaliwanag, napakaganda ng mga kasuotan.
0: Yung tipong pag nagtanong ka, no, parang, okay, gets ng publiko kung ano yung sinasabi.
1: Very credible.
0: Mausay, kaya masarap yung interview. Kausapin po natin yung tagapagsalita ng Senate Impeachment Cohort, si Attorney Reginald Reggie Tongkol. Attorney, magandang umaga po, Victoria at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Hi, sir.
3: Magandang umaga sa inyo, Victoria at Robert, at sa inyong mga tagapakinig at manonood.
1: Ano, hindi na akong makita itong si
0: Attorney
1: Reggie.
0: Never ko pa nga nakikita yan, si Attorney. Pero kahit na interview lang kahapon.
1: Kahit na linggo-linggo, ay naabala.
0: Partner, go ahead.
1: Attorney, ayan, o yung sinasabi nga po natin na natapos na tayo sa Season 1, dun sa Article 4. Dun po muna tayo sa general overview po ng impeachment court. Kumusta yung 9 days na trial kaugnay nga po nitong Article 4 of grave threats?
3: The impeachment court has been very happy with its performance. Syempre, yung presiding officer natin has ruled on several motions that was requested by the House Prosecution Panel, and of course, yung depensa rin has ruled on the objections, no? Tapos na-issue rin natin yung mga subpoena, at yung mga unang artikulo na pinresinta ay nairaos ng maayos ng naintindihan natin at nakikita natin yung mga ebidensya at nakita rin natin yung mga opposition doon ng depensa sa mga ebidensya at nakita rin natin yung active at actually very active participation ng ating mga senator judges. Kaya napakaganda ng performance so far, no? 100% of all the targets for the last 3 weeks that we are having this impeachment trial ang na-commit ng ating impeachment court.
1: Wow, 100%.
0: Kasi mas maaga pa natapos. Eh,
1: pero buti
0: days,
1: na lang.
0: May 2 days pa silang na-save.
1: Oo. Pero buti na lang, sir, nag-withdraw ng ilang witnesses. Otherwise, mahaba pa tong ano.
0: Mas mahaba pa.
3: Katulad nung mga nakita ninyo, no, it's really a team effort, no, between the parties and the court and the senator judges as well. So hindi naman natin magagawa ang lahat ng yan kahit na kagustuhan ng ating presiding officer na i-manage lahat, no. Hindi naman mangyayari yan kung wala rin namang proactive na participation at cooperation from all the parties.
0: Sabi nga ni Attorney, lahat, di ba, nag-participate. Imagine mo na lang kung wala si Attorney Annika na, ting! Pwede wantosawa yung mga senator na judge na
1: nagsasalaki. Oo, nakasikat
3: ngayon si Attorney Annika.
0: Opo, lahat po gusto makita si Attorney Annika.
1: Kumusta po si Attorney Annika, sir? Kumusta? Nakausap niyo ba siya?
3: Kahit ako rin po, hindi ko pa po siya na minit.
0: Attorney Reggie, isa pa po, kahapon, bago matapos ang trial, nagpaalala po ang presiding officer kaugnay na baka daw gusto mag-nominate ng panibagong spokesperson ng prosecution at ng defense. So, ang tanong po, may napansin o may nakakapansin na po ba sa mga senator judge natin o ang impeachment court mismo na medyo nagsasubjudice na itong dalawang spokesperson na ito samantalang bahagi sila ng panel ng prosecution at ng defense?
3: Wala naman, no. Nakita lang yan na yung possible na conflict of interest at saka conflict of duties. It was explicitly framed as a soft suggestion nga, no.
0: Opo.
3: Kasi Rule 18 of the Senate Rules on Procedure strictly enforces the subjudice rule. At nakita niya na parang this rule applies to the parties, the senator judges, and the councils, and even the private counsels. Kaya parang naisip niya na parang baka siguro kailangan sabihan to, paalalahanan na kung active sila magsa-spokesperson, baka along the way as a precautionary measure, eh wag na nilang ma-violate yung Rule 18. So it was just a friendly reminder from the court.
1: Mm-mm. So dahil friendly reminder, soft suggestion lang siya, sir, pwedeng hindi sundin.
3: Tama ka rin dyan, Victoria. Mm-mm. It's the risk that they would have to take. Pero at least the court has already done its duty in reminding the parties na kung makarating tayo sa puntong yon na may violation, eh wala na silang masisisi kundi yung sarili nila.
1: Opo, ano po ba ang punishment? Ano ang pwedeng i-impose ng court doon sa mga sinasabi nyo nga po, magsasubjudice?
3: Yung, syempre, maraming mga arsenal naman na pwedeng gamitin yung korte. Unang-una dyan, yung nakita ninyo, no, reprimand or admonition. Pangalawa, siguro, pag mga nakamalala talaga yan, no, mga second offense, mga siguro, baka pagbayari ng fine. Or talagang ipa-cite in contempt. At yung pag sinabi mong cite in contempt, yun yung baka pwede na rin yan na ipa-detain. So, isa yun sa mga powers of the court na inherent sa kanya ever since.
1: Pakipaliwanag nyo nga lang po kahit briefly, attorney. Ano ba ibig sabihin ng subjudice at bakit bawal yan? Ayan. Baka kasi bagong term yan para sa ating mga kapamilya, kaserbisyo.
3: Oo, alam naman natin na parang as a lawyer, di ba, alam mo yung mga inner workings at saka mga merits of the case. At as a spokesperson, ikaw medyo you will be engaging in some media or PR spin. At baka in doing so, in trying to answer the questions from the media, being very generous about your answers, you might touch upon already on the merits of the case. Ano ba yung mga merits of the case? Yan yung mga probative value of the evidence that has been presented. Yung probative value, kung ibig sabihin yan, itong affidavit na to, itong witness na to, anong pinatunayan yan? At gano'ng kabigat yung pagpapatunay niya doon sa artikulo o sa charges na nakasampa o tinitake consideration ng korte. So, yun, talagang merito yun. Pangalawa, assessment. Ina-assess mo ba kung paano nag-perform yung isang witness? At syempre, kasama dun sa assessment mo ng witness na yun, ano dun sa mga punto ng witness yung malakas at mahina? So, it's going also on the merits of the case. So, syempre, yung mga ganong mga bagay-bagay, di ba, parang minsan makakalimutan mo as a spokesperson na you're already walking the thin line already.
1: At kahapon din, attorney, matanong lang din namin, lumutang na may letter umano ang Office of the Vice President, tama po ba, sa Senado, asking na sagutin nila o ng Senado yung catering ng defense team. You mentioned yesterday na wala pa po kayong info, tama po ba? Meron na po ba kayong update regarding this letter? Ano ba yung gusto ng OVP at ano yung tugon ng Senate?
3: Actually, I haven't asked the Secretary Bantug about that letter, no? So hindi ko pa rin sa'yo ma-confirm or deny yung existence at authenticity ng letter na yan kasi wala pa akong personal knowledge. Although I read the contents of the letter, but I do not know if that letter is actually authentic. Kaya gusto ko munang i-confirm kay Secretary Bantug if we actually got that letter, kung meron ba talagang ganon na pina-receive. Pero syempre, siguro magandang tanongin din natin dyan kung totoo yan, no? Yung kabilang panig na kung yung alleged na nagpadala nun, yung which is the Office of the Respondent.
1: Opo. Pero kung totoo man, attorney, na merong ganung letter, in the event lang, may problema ba kung ipasagot ng isang kampo yung pagkain nila sa Senate? Is that a normal thing to do dito sa mga nakaraang impeachment trials na rin?
3: Actually, hindi ko rin ma-determine pa yan, no? Kung ano yon, kasi nga, as I told you yesterday, Victoria, hindi ko alam yung mga ganyang mga arrangements with the Senate Secretariat kasi nga it delves into the Senate's power as a legislative body, not as an impeachment court. Syempre, yung mga tao na kailangan sumagot dyan sa alleged na liham na yan ay functioning not as officers of the court but as ordinary, in their ordinary functions as officials of the Senate as a legislative body. Kaya kailangan ko muna tingnan at tanungin at humingi ng clearance ano ba yung talagang kwento dyan. Kasi hindi ko talaga alam yung kwento about any money or budget that is being spent for the impeachment trial.
0: Kasi kung, tsaka Attorney Reggie, kung totoo man or what, di ba, ang point ng iba, yung pondo ng Senate, syempre dapat ginagamit para sa mga function niya. Kung magagamit ito for the vice president, sa mga tao ng vice president
1: or, sa prosecution.
0: Or ng prosecution, kung hihingi din ng pakape, kung hihingi din ng pa-catering ang prosecution, parang yung Procurement Act natin, nagkakaroon tayo ng problema doon kasi hindi doon inilalaan yung pera na yung mga yun. Diba? Yun yung isa sa mga point na nire-raise ng iba dyan. Pero yung iba naman, sinasabi na, edi mag-share na. Pero ang ganun
3: ba
0: kasi
3: natin, no? Naintindihan naman natin yung kung ano yung implication ng letter at saka kung how it might cast aspersions, no? At saka doubts, no? At saka syempre, pera ng bayan yan, kailangan natin malaman how it's being spent. Naintindihan naman natin yung concern ng ating publiko. Kaya nga, hingi muna ako ng, ano, ng information about that letter, siguro within the day at saka kung ano yung sagot dyan sa mga katanungan ninyo.
0: Opo, sa pagpasok ng Season 2 ng impeachment trial, Attorney Reggie, ready naman ang mga senator judges natin. Yung pagdating ng Wednesday, July 29, walang pagbabago, 10 a.m. pa rin, tas tuloy-tuloy na 10 a.m. talaga everyday yun.
3: Oo, yun yung ating haharapin ng medyo maaga-aga yung ating proceedings. Handa naman yung mga senator judges. Of course, ever since naman kahit nung kanilang mga pag-function as legislative body, no, tanda naman sila ng mga morning, yung mga committee hearings, yung mga kaganapan ng pagpapasa ng mga batas at pag-hear ng mga batas nila. So, hindi na rin naman ano, foreign sa kanila na maaga sila gumising. At tayo rin naman, no, magiging baka mas maging efficient pa tayo pag umaga dahil nga
0: fresh
3: gising na gising ang ating mga dugo.
1: Talaga ba? Para ka
0: doon. Sabi ni Attorney Reggie, tatapatan natin yun ng kape.
1: Pwede. Pero
3: si Victoria kasi medyo nagsusyesta na sa hapon.
1: Uy, kausap kita paghapon, Attorney.
0: Kakwentuhan si Attorney Reggie sa hapon.
1: Pero Attorney, paano yung mga committee hearing? So, may session tayo ng 4 p.m. onwards, pero pwedeng may kasabay na hearing din yon, tama po ba, pag Monday, Tuesday, Wednesday?
3: Yung Monday, Tuesday, Wednesday, oo, no. Yung hapon, magkatapos ng impeachment trial, pupunta naman sila sa plenary session, tutuhugin na nila yon. Pagkatapos nun, yung mga committee hearings might happen on Thursdays and Fridays, at saka yung gabi after the plenary. Kung maaga silang matapos sa plenary hearing, pwede silang mag-schedule ng mga committee hearings after.
1: Ah.
3: Or kung ano rin, baka meron ding mga sabay naman basta may quorum sila during the plenary.
1: Tsaka, paano natin hahatiin ang sarili?
0: Hindi. Tsaka siguro, ano, option ba, Attorney Reggie, na halimbawa wala namang magiging laman pa or importanteng pagbobotohan sa plenary, posible

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Tara, kain tayo!

0: Adam Orelar po para sa hotdog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

watching my mansion burn to ash while I

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Adam Morella po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang init! Need ko na ng palamig!
6: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola!
5: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
7: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
5: Wait, what?
7: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
5: Really?
7: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
5: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
8: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
9: Available in Sari Sari stores nationwide.
2: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
10: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuuhaw.
2: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orellar po, I recommend Mira Drinking Water.
10: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
11: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Melo de Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mart to try our newest delicacy.
1: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
2: Ang keratin na may plus!
3: Keratin plus!
1: 10 piso lang, SRP. Nag-

0: orilar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho,

0: sisig lang pa rin ako sa tulog ng Aloado Cola. Ang Aloado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aloado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag Aloado Cola na.
2: Aloado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aloado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng Aloado Brand Enterprises. If you talk-

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa.

0: Grocery of Melodimart Corporation, opening branches nationwide.
1: Tara, kain tayo.
2: Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
3: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.

Magandang oralar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.

0: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
2: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice. And choose some flavors are Obe, Mango, Chocolate, Milk, Strawberry, Mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
0: Adam Orelar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X Shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spin Shampoo. Smooth and manageable, ultra-smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spin Shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
3: O-Spin Shampoo. Available na in bottles. And in 15 ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spin, everything you see is cheap.
4: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: thirsty ka, huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
1: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend or spend mineral water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
0: Ah, fresh. Masarap ito.
1: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
2: Sarap. I'm Jubilin Johnson-Smith. I recommend O-Spend Mineral Water.
1: O-Spend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong suki tindahan. From O-Spend Everything You See

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ang init! Need ko na ng palamig!
2: Palamig ba ka mo?

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
4: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Adam Orellar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango. Ang smooth. Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair.
1: O-Spend shampoo. Available na in bottles. And in 15-ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.

0: Available in can and bottle with original and zero sugar variants. Buy now at your nearest store. Census Cola, refresh your life. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Tara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Tara Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin plus!
0: 10 piso lang SRP.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Festival ta Saikon local. Yun. Okay, so share screen ko to kasi nandun yan sa ano sa slide sa Google na search ko. Hindi ako nga kagawa ng slide ito. Ito. So, identify which kind of freedom is being referred or violated on the following items. So, ito. Nakikita mo to yung mga kulungan dito, yung mga tao dito. Yan ang physical freedom. Alam mo kung bakit? Kasi, kunwari, ikaw yung prisoner dun. And, yun. Alam mo kung bakit kung ginagawa mo sa ano. For example, nag-graping, stalking, and other things na sexual harassment, bullying, and others. Yan yung vina-violate nyo. Yan yung physical freedom. Ayan, yan yung situation na nakalagay sa picture. Number two naman, identify which kind, ayan, ito. Diba? Nagkakasal sila. Ayan pala, si Mr. Beast, tapos si Mrs. Beast, kasal na po sila. So, yan yung example dun. Kunwari, silang dalawa yan. So, yan yung psychological freedom. Kasi may freedom ka sa partner mo. Yun. Na kung gusto mo magkasal, hindi kasal na kayo. Gagawa kayo ng anak, gagawa kayo ng anak. Yan, yan yung psychological freedom. Yan yung napakita. Ito, think before you share. Ayan yung lang. So, okay, certification. Okay. Think before you share. Ayan, yung mga ano, for example, magpo-post ka ng Facebook, magpo-post ka sa TikTok, and others. So, yan yung moral freedom. Ayan, moral freedom. And meron pa ano to, nasa hospital ka. Physical freedom din yun. Next one, donations. My God, nalalag talaga ang...
1: Rex, before okay, muna tayo magtuloy, hindi namin kita yung screen share mo. Thank you.
0: Ay, yun lang. Nalalag ang... Ay, nag-screen share pa ako.
1: Hindi po.
0: Wait. Patay. Okay, balikan na natin yung magandang prisoner.
2: Gabi. Eh, magandang gabi. Magandang hapon pala, bossing.
0: Oh my God, nilalag po ako.
2: Nilalag ka? Anong pinapreset mo na yun?
0: Yung ano yun, yung okay. Share screen ko ulit. Balik po tayo ulit sa sa ano yun? I'll start now. Okay. Pina natin. Ayun. Okay. Wait, napakita na. Ayan, naka-live na ako. Okay. Balik na po.
1: Uy, black screen.
0: Tayo sa ano? Balik na po tayo sa prisoner.
2: Boss, naka-box.
1: Ayan na.
0: Okay. Balik na po tayo sa ano? Okay, so identify which kind of freedom is being referred or violated in the following items. So, mention ko po yun kanina, yung prisoner po, yan ang physical freedom. Next naman, si Mr. and Mrs. Beast, psychological freedom. Yung nagkakasalan po sila. And number three naman, think before you share, which is the moral freedom. Okay, dun sa hospital naman, physical freedom. Tapos, nakabalik na tayo sa donations. Okay. For example, ako, nagdo-donate sa Team Trees at Team Ocean sa Mr. Beast. Yan yung moral freedom. Kasi may moral ka eh. Kung gusto mo i-donate para, ano, para maging mabuti yung, ano, yung environment ng ano, basta yung Team Trees, Team Oceans, yun. Yan, may moral ka para i-donate nyo. So, yan yung moral freedom. So, yun lang. Okay. Yun lang yung ano, isa-stop ko na yung ano, yung share. Okay. Okay, there we go. So, we are on the next topic now, which is the choices. Pero bago muna yan, mag-break muna tayo. Up next, we are going to show you what is the choices. Freedom comes with great responsibility. Sa pagbabalik lang po ng The Talking Rex Show.

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jacks
1: upang manggulo
0: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
2: Blue Wings is not MSA because MSA enabled the fucking NSF to have the option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction could be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
0: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

nagsimula ako dun sa announcement noon pa. So may special, okay. So sir, okay, sabihin ko na to ngayon. May surprise na po tayo ng Smile Community. Okay, sabihin, okay, guys, sabihin ko na to. Sabihin ko na to ngayon. This Dutch Grand Prix, magsistream na ako ng Formula 1 sa Smile Discord server. Yun. Yan yung ano, surprise announcement for the Smile Community. Kasi na kasi ako dun sa isang server. Doon ako nag-stream ng Formula 1 noon eh. Yung sa Cloud Radio yun. Doon ako nag-stream. Pero some of them ano eh, na parang ano, chat is dead ganun. Ay, sabi ni RJ, di ba yung F1 key ay help button ng Windows? Alt F1 for Windows. Alright, okay. So anyone special yung surprise announcement para sa mga taga Smile. Okay. So doon sa description po, join po kayo sa Smile Communities Discord server para manonood nyo starting Dutch Grand Prix. Magse-stream na ako ng Formula 1 sa Smile Radio server hanggang Abu Dhabi Grand Prix. Yun. Yan yung announcement ko. And next one, five minutes na lang po, okay. Special greet from Rex Worth. Kasi ano to, hindi ko na pala na-realize, kahapon pala yung birthday ni Caro ko. Kahapon pala yung birthday ni Caro ko. Akala ko kasi ngayon, July 23. July 22 pala. So, ayan. So, happy birthday po, Caro ko. yan ang masasabi ko. So mo RM, no personal route. Oh my god. Okay, ano pa ba masasabi ko? Yun lang. So yung special announcement na magsistream na ako ng Formula 1 sa Smile Discord server starting Dutch Grand Prix. Right lang. Tignan ko lang dun sa Google kung kailan yung Dutch Grand Prix. So sabi dito, sa Formula 1 na page, ang Dutch Grand Prix daw, start na, okay. Okay, magsa-start na po ako mag-stream. Magsa-stream na ako ng Formula 1 Sprint Qualifying ng Dutch Grand Prix sa August 21. Mark your dates po, August 21. Tapos susunod na po, August 22, Sprint Race na po. Tapos 22 Qualifying, tas yun na yung race. 22 tas 23. 23 po yung race. So yun. Yan, ina-announce ko ang Dutch Grand Prix para alam nyo kung kailan ang race day, qualifying day, the sprint day, the sprint race. Yan. Okay. So, next naman po, yung gine-greet ko, kaka po ang research ko sa ano. So, okay. Yan yung topic natin to bukas. Actually, masa, ano eh, sasaya din

0: mula sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Kwadro na laging plus sa tawanan, kulitan, puntaan at saya. Adog ng inyong Smile Studios, ito ang Tambayan Kwadro Plus. At narito na ang inyong Kwadro Squad.
1: Ang sinabi ko, nag-echo. Yawa. Ba't nag-echo? Ay, okay na. Mga kaibigan, akala ko the Talk of the Legends na yun. Naging TQ kasi alas 6 na. Nadeling ng 1 hour. Kaya mamaya po, pagkatapos ng TQ po, Talk of the Legends po, pagkatapos nito. Tapos, after ng Talk of the Legends, TGFB at saka mamaya Blue Talk at saka Midori's Midnight Stations. Mga kaibigan, tayo po ngayon po, ito po ang TQ ng Bayang Quadro Plus. Ang alam po na lahat ng mga co-host na absent ngayon, ako po si Geometric Tumbido.
2: Lutso, di pa tayo live sa Smile sa YouTube. Ako lang ba?
1: Di tayo live sa YouTube? As in? Di pala tayo live sa YouTube. Ganun pala yun. Hindi, feel ko lang talaga naglolo ko talaga lahat na yun eh. Kasi brown out si RJ. Yeah, di pa tayo live sa YouTube. My God, CBD toilet talaga. Yeah, di pa tayo live. Wait lang, ako na bala. Let me talk. Go live.
2: Whoa.
1: Ne. Mamaya guys, 7 PM po ang toll kasi again, na-brown out si RJ. Mabuhay po yung paborito na.
3: Mabuhay ang Double Light! Mabuhay ang Double Light! Ay, Nordico!
1: Mabuhay ang Nordico! Mabuhay ang Nordico! At dahil po, TQ mo, tingnan mo nangyayari.
2: Sayang walang camera dito.
1: Dahil po, tayo po ay, kung yung stream ko na yun, ay ako po ay sineset up ko po yung YouTube stream ng Tikol.
3: I-restart ko siguro yung camera dito. Restart ko ah. I-restart na din.
1: Oh, sige.
3: Wait lang.
1: My God, ito na naman tayo sa pag... Ito na naman tayo guys. RJ, ako na ma-explain mo para ito mo. Connect your encoder to go live daw. Ayan.
3: Connecting.
1: Ayun. So, ready ka na ba sa toll mamayang 7? Kahit 5 PM dapat yun.
2: Okay lang. Okay lang sa akin.
1: Ayun, naka-live na pala yung TQ guys. Dahil dyan, ulitin ang OBB. Ayan.
4: The views, opinions, and thoughts expressed by the hosts and the guests within this following program does not reflect the official views and positions of Smile Network and its shareholders.
1: Hoy! Hoy! Radyo pa!
5: Swobo na!
6: Tawagan ko po si JAA. Napapakita ng look.
1: Si Halohado, may hawak na ko. Hoy, abulin nyo, please, punta

0: mula sa Monster Manila. Ito na ang inyong Barangay Quadro na laging blast sa tawanan, ulitan, undahan at saya. Ando ng inyong Smile Studios, ito ang Dakbayan Quadro Blast. At narito na ang inyong Quadro Squad.
1: Maligayang gabi, ay magandang gabi.
2: Magandang gabi.
1: Ayaw
2: ko yung maglalaro ng Front Wars kasi trip ko lang.
1: Ito, kasi dyan kung bakit. Kung bakit delete tayo ngayon kasi hindi pa tayo nag-live sa ano.
2: Hindi, brown out talaga tayo na yun.
1: Is delete rin tayo dahil brown out si A.
2: Man, bakit lahat ganyan? O, oh, ganun lang talaga yan. Naka-arot talaga yan sa stream ng ano. Tawa-tawa pa lang ko si Luigi na parang wala lang. Parang wala, parang buang. Ganun yung, yun yung term namin eh. Baliw. Oo, baliw. Show yung new identity sa seconds. Oo nga, kaya nga. Kasi nga naka-browser yun. Nga. Anyways, tayo po yung maglalaro ng Front Wars. At ang heroine natin na continent ay Pangea. Kasi natin. Siyempre, instant, lahat instant na to. Tapos, tagalin natin to. 3, 2, 1, speedrun natin to. Let's go! Alright. Watch and learn. Watch and learn, guys. Let me kak. Ayan.
1: Biday, kaka ano lang, no? Yung... Ang gawa pala ng spoof yung ano eh. Agad-agad, kaganina ko lang nakita yan eh.
2: Pambilis-bilis.
1: Wow.
2: Bili, parang addict. Parang kung addict. Kala ko ba Talk of the Legends today? Meron sana, no? 7 PM. Sabihin natin, 7 PM po.
1: At 7 PM. Ano tayo? Palitan ng schedule. Ito lang. Di ba wala namang ano, wala namang take over ng 7 PM. Check ko ngayong line up.
2: Oh, wait lang. Let lock in tayo na yun, guys. Ang gagawin natin sa ticket na yun dahil wala kami gawa na yun. Kasi akala namin debut na ng show ni Gudzo. Pero apparently dahil sa kakupalan din ng electricity company ni RJ, ang nangyari na lang is kami po ay maglalaro lang po ng... Yun yan, naglalaro lang kami na yun. Naglalaro ako na yun ng Front Wars. So, kung ng mga nuclear silo. Tapos, lagay tayo ng isang SAM launcher para hindi tayo mabumba. Hindi tayo matira. After ito, hintayin natin mag-gain ng, ayun, 1 million na tayo. Maliit ng cancer natin, pero 1 million na yung troops natin. Tara, invade na tayo. Ayan, no? Invade, no? Diba, bilis po. Conquer natin France. Ayan, France. Conquer natin yung France. Ayan. Diba? Diba, ang bilis. Bilis lang to. Diba, parang ano yan? Parang ano lang yan? Parang old TV lang yan.
1: Chronic Bank.
2: Pabilisan natin pag-build. Kasi ito, ayaw ko mag-build ng mapibis. Diba? Ang dali lang itong geek na ito eh. Strategic of ano lang yan.
1: Mahabaya. Wait, live rin na tayo sa ano? Check ko.
2: Hindi, nakalive na tayo. Kinik ko eh.
1: Busy.
2: Nakalive na tayo sa Smile YouTube channel.
1: Sana rin sa The Sex Live ng sa YouTube ng The Sex Live
2: sa DZEX 1026 AM every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Mga kasirigs at mga kalamaw. Shoutout rin dyan sa inyo, ha.
2: He's so cursed. What do you mean? This is just Pangea, bro.
1: Thank you.
2: hindi ako, wala akong pakialam sa Alliance. Ano, don't care about Alliance. Diba, pira natin, let's conquer Finland. Diba, ang on-bed, mabagal talaga ito pag-invade. How the fuck is Spain bordering Italy? This is Pangea, bro!

0: Wait lang ah. To prove you point, this is what it would look like. Diba, hati dapat to eh. It's not exactly accurate, pero ganito yung picture niya. So yeah, I'm just evading the gravities. I'm just, it's just a Pangea map, bro. Trust me, bro. Conquer natin United Kingdom. Diba yun yung, ano, yung kay Kibuloy, Kingdom? Ay, King.
1: Uy, yun, buto yun. Ibang Kingdom yan, ibang Kingdom yan.
0: Yeah, nga, mali. Mali yun, mali yun, mali yun. Ang bilis-bilis kong gumawa ng package. Like...
1: Ang... Server.
0: Ano pa? Ay, oh, wala pala tayo din ito. Okay, add more... Itong SAM kasi... I don't want to get nuke. Kasi kung manuke tayo, baka delikado, baka back to zero tayo. Madeduts tayo, guys. Gago yung Russia. Let's go.
1: May Benjis kasi meron. Ba't nandito to?
0: Yan, invade natin Russia. Ayan. Okay. Uy, gago, ninyok yung Mongolia, gago. Holy shit, okay.
1: Hanap lang muna, mag-ano muna ako, mag-ready muna ako for, ano, for TON. Buting nga ay, ano eh. Hindi mo ako nakapag-ready.
0: Ay, kasi na-brown out si RJ eh. Sisihin mo yung Davao Light.
1: Na Davao Light, ano ba yan?
0: Davao Light nila kasi taga-samal yan si RJ, kaya medyo unexpected kasi yung linyahan ng Nodeco yung gamit ng Davao Light yun sa area nila. Kaya pagkonsensyaan nyo kung magka-brown out si RJ, sana maunawaan nyo yung reason. Actually nga, ang plano namin makapack up yung Sika, so ayaw namin magbayad for BPS, mas lalo na ayaw din for
1: Android 70s.
2: Ay kasi sabi mo ano, ay kasi sabi mo yung RAM mo 8GB lang.
0: Kaya nga, 8GB ka yung RAM ko
1: gagawin.
0: Hook na tayo, pre. Huwag namang ganun.
1: Twin switch? Ah, pwede na. Uy! Twin switch. Kaso ano pa lang to? Pixel 8? Pixel... ano pa lang to?
0: Maglalagay pa tayo ng mga nuclear, anti-nuclear missiles para sure ball safe tayo.
1: So, also rolling up to Pixel 8.
0: Yan, bilis, mabilis tayo ng, ano, then invade natin si Turkey. Ay, wow, sinusubukan nyo akong inyuk, ayan, sige, hamunin kita, Turkey ha. Ganun pala yung gameplay mo, ha? ganun yan. Ganun pala game plan mo ha, sirain mo kami ha. Ayan, Kim Jong-un ha! Yes, Kim Jong-un, yes, Kim Jong-un. I am Kim Jong-un and I will nuke the world. Nagdag lang tayo siguro ng sis. Then isang factor na lang dito.
1: Okay. So, hindi nakatata ang ano. Oh.
0: Ina natin so far. Oh shit. Naglalaba. Canada and Greenland. That's crazy.
1: Input 1.
0: Anong find your Lagooners? Ayaw ko pala, ano yun yung sa team ata yan ng something. Nakalimutan ko na yun yung kanya. Brain Rock really return Lagooners. But anyways, time to release some ships. Oh baby. Walang pala tayo ng ports. Nga.
1: Puner AI.
2: TGBS mention sa ano sa screenshot
0: ng final. TGBS mention.
1: May TGBS to.
0: Na TGBS mention tayo. Grabe. Irita ko nga eh.
1: Gusto mo no? Si Wasted. Eh di the go ay no. The GNB.
0: Ayan. Pwede pong na lang natin.
1: Arsenal.
0: Or ano na yun, iwan natin. Ah, Mongolia. O sige, mga ni Mongolia. Invade natin yung kalaban natin sa South. Ah, South Africa. Yung ngayon lang yun, nag-exclave sila. Paano nga umabot nun? Ay, hinahamon tayo yung mag-nuke. O sige, mag-nuke tayo dito ah. Ganyan pala ah. Wala, nag-cook ka na bro! Yan!
1: Goon cake! Nalalit nyo?
0: Na hydrogen bomb yung North... yung... Trinila bro. They got fucked over, you know? They got fucked!
1: Kawawa ko mga ano eh. Ano yan? Ano yan? Ano yan?
0: May developing tayo. Anong developing?
3: Okay, we have a developing story.
0: Okay, breaking news muna yung
3: paano lang pa developing lang.
0: Oh, developing story. Oh, sige, depende.
3: Patanggal lang music. Thank you. Patanggal lang music. Patanggal lang music. Take it. Ipagban mo host attorney Jose Season has been passed away at the age of 88. So ang nag-confirm po ang anak po ni Atty. Jose Season na kasama din ni Atty. Jose sa ipaglaban mo si Jopet Season. It's already confirmed by in a social media post. Naikiramay po ang Smile Network sa buong pamilya at mga kalapit, mga kabag-anak, mga kaibigan ni Atty. Jose Season. So, we need just a minute as an eternal repose for Atty. Jose.
0: And dahil po dito, magbabarik po kami pagkatapos ng ilang pag.

At tayo naman nakabalik dito lang. I mean, sorry. Nababalik po ang tambayang kwadro pagkatapos ng mga paalala.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with us.
4: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo. Oh.
2: Plak-plaka.
4: Saka na po na mo
3: gagawin.
2: Talk of the Legend Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions Season 2, Season 3, Season 4, Season 5!
4: Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.

0: At tayo nagbabalik dito sa Tambayang Quadro Conquest. Conquest for the greater good. So, ang balita po natin is that wala na po ang Canada, guys. Kinain na po ng Mongolia. Ewan ko anong nangyari. Oh my God, kinain ko na pala.
1: Sabi ba, oh Canada.
0: Nakain ko pala lahat. Holy shit, wow. Ay, what the fuck? Why did I nuke myself? Bro, what the fuck?
2: Ano ba yan? Ano ba yan? Lahat ng bansa ginawa mo ng adobo?
0: Oo, oh, gagawin kong adobo yung country mo.
3: Speed. Uy! Oh,
0: let's
3: no.
0: Speedrun this shit, bro. We need to just like, holy shit.
3: Bunot yung effort dito.
0: Bro, I got nuked! Motherfucker, this Antarctica. Okay, this bit. Okay, you know what? No, I cannot accept that. Ganyan pala, ha? Ganun pala, laro mo na yun, ha? Sirahin ko infrastructure ko ni... Sirahin ko muna infrastructure nyo na yun.
3: Unclickable. Saglit lang, balik lang ako.
0: Ganyanan pala Antarctica, ha? Ganyanan pala yung game plan nyo, ha? Sasabugin niya yung inosente, tapos yung ito. Sad face ka dyan! Uy! Goodbye, bitch! See you in hell! Glory to Geometria! Ayan, conquer natin yung mga little bits and pieces na lang. Should be nakain na siguro sila dapat. Ito pala. Tama. Ayan. Tambayang dalawa. Hindi. Tambayang dos kasi ito, guys. Hindi po to tambayang quadro. Tambayang dos, guys. Yan talaga yung totoong meaning ng Tambayang Quadro, guys. That is just Tambayang Dos. Dalawa lang talaga kami niyan. Luilod, si ang nag-laro. Kami nag-show kasi busy lahat eh. Ang bilis pala mag-conquer ng Colombia. Uy, ba't ako niniyok? Ay, GG? Ay, gago, Mongolia. Din in-invite ko na pala. Okay, bye-bye. Push. GG. Wala na, GG na. Woohoo! GG! I said GG 5 times in a row! Come on, game! Alright, let's
4: go! Hindi, ano? I said GG 5 times! Ay, mali.
0: Oh my God. Okay. Ano gusto nyo laruin natin na yun, guys? Pili kayo. Anong gusto nyo laruin natin na yun? World, Giant World Map, Euro Classic, Africa, Oceania,
4: Asia!
0: Okay, fine. Alright. Let's do this, then disable alliances para hindi tayo maka-annoying din. Ayan. Watch and learn. Asia, diba? Asan tayo mag-land? Saan tayo maglaro? Siyempre, sa paborito natin doon sa Pilipinas. Specifically, Jinsan. Jinsan tayo, guys. So, sige. Watch and learn. Conquer natin. Ayan, oh. Go on. Ayan. Sinasakop ko yung Davao. Gagawa ko ng bang Davao, eh, guys.
2: Marcos, ikaw ba?
0: Yan ba? Buhay natin ito 100 para solid. Menu. Kapag na mabilis ko mag-click ko. Yeah, bilis ko. 70, 81, 82, 83, 87, 89, 91, 91, 91, 100! Diba? 100 na. Diba? Mabilis. Okay. Mabilis na kuha natin yung kaya. Di ko. Then, compare natin.
4: People stay in Cagayan. Cagayan Park View Hotel. Ay,

0: tantrum.
1: Ano ba yan? There's so many mining. There's so many cities. Bro, everyone's trading with you.
2: What?
1: Everyone's trading with you. You got Iraq, you got Vietnam, you got South Korea.
2: Bro, everyone is trading with me. Trust me, bro. I got the good shit. I got the good shit, alright? That's why I'm a good trade partner.
1: Ano ba mapiliin ko? Mapiliin
2: ko? Bro, that's why I'm a good trade partner because I actually do good for the people. Unlike you, J4, you are corrupt. That's why you lose bitches.
1: Bro, binomba mo yung buong
0: Mark.
3: Basta ang una na ang ating pag-uusapan is unnecessary advice.
2: Hindi, mamaya na. Late ka na, Mark. Late ka na eh.
0: Hana eh. Late. Kanina pa namin yun, Nina, no?
2: Kanina pa kami ninintay, actually, Mark. You know what? Wala na kaming topic na yun. Alam mong topic namin, iko-conquer ko yung buong mundo right now, bro.
3: Hell nah. Guys, pasensya na at ano na late.
2: Bro, this is a Jensen LARP, bro. Jensen Empire LARP.
3: Oh my god.
1: Ano gamit mo ng kanta sa ano? Ano gamit mo ng kanta para sa tambay lang?
3: Oh, yung font daw sa tambay lang ay may solution ay mali.
2: Akala ko good may alam niya na.
3: Ano?
2: Akala ko yung may alam niyan, Mark.
3: Si Ludzo.
2: Alright, time to nuke another country again.
0: Yee-haw! Ano, Mark?
2: Hell yeah!
0: Lucky. Oh, no.
1: Ludzo, ano ka
2: tayo? I nuke myself.
3: By the way, guys! Ewan ko kung mapapaaga ko pa yung tambay lang, ewan ko.
2: Pag hindi, utos ng presidente, hindi po agahin itong show na yan.
3: Sige.
0: Hala.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Okay na December pre, kasi ano eh. Baka mag ano rin yung ano mo.
2: Hindi, dami kasi problema sa dami pa kasi kailangan asikasuhin. Kailangan ka sa December ka para hindi ka na problema. Tsaka yung gusto ko kasi live ka sana eh. Ayan. Conquer the world. I conquered Ilpan. Indonesia.
0: Ilpan mo na.
2: Wala pala nuclear.
1: Yung alam mo yan. Yung ba yung ano? Kingdom niyan. Ano?
2: Right. Oh, shizzy. Oh, there you go. There, yes. Then sa baba, para conquer. Nice. Thank you, Gab. Narinig ka kita ko yung message mo. Very good. Oo pala, abangan nyo guys ang good evening smileys. Di ko to, walang clickbait, guys.
0: Hotdog bibings? Ano binarinig ka?
2: Ang gabi din ang music natin DJ Mark, alas 5 ay medya na.
1: Wait lang, ano? Para sa King Song, paano po si Gabo na ano, nagkanta? Ako nag-animate ng part ni Gabo.
2: Hindi nga kakantahin, huwag na yung kanta. Marami natin problema, yan pa yung problema natin J4 bro. Hindi na po tambayang quadruplas, naging tambayang tres na pala tayo, no?
0: Just tambayang tres.
2: Kaya nga eh.
0: Panto.
2: Hindi ako na briefing. Cool hangout siya, pero parang morning show yung datingan. Hindi siya play, so hindi, Mido, that's actually hindi yung intent. Para lang siya morning show sa gabi.

0: talaga yun. Wala talagang hangout-hangout doon. Morning show sa gabi talaga. Gagamitin gabing kay ganda. Oh, gabing kay ganda. Yung good evening smileys, ano yan? Parang ano lang yan? Parang ano lang yan? Morning show sa gabi. Yung craft, yung lower third ng smile, yan yung gagamitin natin yung lower third para sa whole program. Ang kailang... Kaya ilabas mo na yung lower third ng smile! Woo! Adlaw gabi.
1: Pala, ano? Pala teleradio.
0: Hindi naman siya teleradio. Talagang ano talaga, boring siya sa gabi. Hell yeah! Not the Morilar P-song!
1: Ano?
0: Yan yung theme song ni Oy. Adam Orellar, bro. That is the theme song of Adam Orellar. So,
2: Babing kay ganda.
0: Ang gandang gabi, Flores. Grabe naman kayo, ah. Magdaya, pero tayo magtatapos. Meron mo akong last info, guys. Mm-hmm. So right now, i-conquer ko yung Malay Peninsula. Papunta na ako ng Thailand. Oo, Thailand. Yung Thai na may land.
1: Yaman! Ano,
2: Dio. Uy, Ming, galing.
1: Hindi nakakanta sa tiga po.
0: Ito, malapit at ayan. Na-conquer na natin yung Malay Peninsula. Gawin na lang natin. Go tayo ng dalawang port dito para meron tayong access sa sea. At laging tandaan, guys, sa Sunday po, itong stage channel na to ay magsasara po sa publiko. Kung gusto niyo manood ng Smile Network programming, please po sa Smile Network YouTube channel at sa Twitch po ng Smile po. Kung sa ibang kayo nanonood, pwes, alam mo na dito, yung kapan ng Smile, hindi nyo supportahan yung Smile. Kaya lang yan.
2: Maraming salamat po.
0: Laging supportahan yung Smile kasi ang Smile is totoong kumpanya talaga. Gusto talaga namin maging totoong kumpanya, maging totoong media company. Gusto talaga namin win itong
1: lahat. Pag hindi nyo support tayo ng Smile, ano, bagong pangalan sa network.
3: Gusto nyo, ano, Pixel Pro Creators ba? Or, ano, Patreon or something?
1: Ayun, naging tambayan po na rin ako rin. Si Lonzo, ako, si Dio.
3: At to RJ! Ano to RJ?
2: Ito, Ars! Uy, itong Geometric Tomato Body Pics!
0: Itong Geometric Tomato Body Pics dyan! Ban ka na dito! Ban ka na dito, Romar! At yan po, nagtatapos ang tambayang kwaro! Susunod po ang Talk of the Legends Season 2!
2: Naga natin, ah!
3: Hindi, 6:55 eh!
2: Ah, oo, 5 minutes report the oil pala.
3: Ayan, mga kaibigan! Again, good evening sa inyo and happy Thursday.
2: Nangalan ng Smile Studios, ito ang naman at tama ako, si at before si Eddie. Good night na lang kayo matulog. Ay, di, wag pala. Muna.
3: Mamaya pa. Okay.
2: Well,
0: bye-bye.
2: Hello,
0: bye-bye, guys.
2: Bye-bye.
0: Susunod na po.

0: Official's Party Club.
1: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! Midori's Midnight Session Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Ano yan, RJ? Parang ngayon. Magandang gabi po. Yay, nakabalik na tayo. Let's go. I don't know what to say today, pero... like mayroon tayo sa ating new home. Na po tayo SFR. Di na po tayo SFR. Well, obviously, ano na tayo? Smile region na po tayo. Yes, Smile... we are now a part of Smile Region, Smile Network. Noong ano pa to? Uy, gulat ako. Noong... ay, dapat kulay puti yung, ano, yung logo. Hindi tuloy kita yung, ano, yung logo. Siguro, i-update ko na lang mamaya. Or siguro, tomorrow. Tomorrow na lang. Gagawin ko pa kasi yung scrapbook ko mamaya. Kaya... ewan ko kung aawayan yung utak ko kasi... nag-aawayan yung utak ko ngayon kasi... tinatanong ko yung sarili ko, ano, gagawin ko ba siya o hindi? Kasi, actually, next week ng deadline na nag-awayan kasi yung iba.
1: Ayan, puti na o. Oh. Ayan, puti na.
0: Yan.
1: Ayan na.
0: Ano kaya yun? Gandang
1: ako. Ano yan? A color correction sa OBS. Color correction.
0: Nice. Gulat ako doon. Ito nga pala, ano po ay napapakinggan sa Smile Radio at YouTube rin ng Smile Network. Type po tayo ha. At dito rin sa JL. Ay, ako po kung active si ano ngayon. Si AJ, pero possibly we are live on JLR 1620 kHz, no? Ano sa nga pala nga, wait lang, hanap lang ako ng ano. Wait lang. May nakita kasi ako, may news sa, well, sabi daw nila, Google announced an upgraded, ay ganito na ba? Migration tool? During the Android show, IO edition 2026 keynote, Google announced a meaningful improvement to the iOS and Android migration process. Android 17. Okay. Starting with Android 17 lang, you will be able to transform from an iPhone to Android much more easily. The feature expands its capabilities and it can now transfer accessibility settings, alarms, apps, and free apps with user data. And much more. Baka mas pinalawak nila yung ano, hindi naman siya yung ako kasi ang game method ko pag minsan magbuba ko ng team control tayo pag magbuka ng ang method ko pag move ng Android to iPhone to Android or Android to iPhone, ang ginagawa ko is yan, send ko na lang sa Messenger. Kaso ang problema, compress yung quality. Well, wala pa rin kasi akong alam na that time kasi I thought dire-diretso na yan. Same quality na rin yung nandun sa amin. By the way, hindi rin makaka-attend si J ngayon ang aking host. Dahil nga daw may ano sila. Bukas mag-edit daw siya ng sports fest trailer. Tapos bukas mag-rampa sila. Ano kaya irarampa niya? Dapat magkuha siya ng motivation kay ano ah. Kay Gandang Ricky Reyes. Ay, magpala. Ulit na nga. Baka marinig niyo ano. Ito ang compressions. Balik tayo, just like more recent features like circle to search functionality, the upgraded switch will be made available on Galaxy and Pixel phones first. The new switch will likely debut with Android 17 and Samsung's One UI 9 that will come with the upcoming Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and the Z Fold 8 Wide this July. Mas lalo pang ano to ha. Mas lalo pa itong ma-implement sa newer Android versions and newer phones na i-release this year and ano pa next year pa next year pa no probably magagawa mo pa lang to from Galaxy and Pixel phones muna, hindi muna siya papalawakin from ano ba ano muna siya Pixel po Pixel and Galaxy phone muna na i-implement ng function ang function na to or sa by the way sama natin na magulang muna tayo ng audio si Carlos si Big si EGC Tora the Wild ka Reggie Junior pa Puya 150 G4 Mido and LTG si LTG mag itong dalawa mag-ano rin to, mag-show rin to mamaya. And yung kay LTG, debut na rin ng ano niya. Apagan niyan mamaya. Ewan ko kung next na yan, ha? Sa atin. Next pa sa line-up, no? Next yun na sa ano, ha? Oh, no! Fire Local Gunners! Yes. By the way, next na, ayan, next na ang ano, TGF? TFGP! Grabe pa naman,
2: ginawa niyo naman TGF gatas. TFGP kasi.
1: PGMN!
0: Diba na yan? Ano ba nga ba? Ano kasi ako eh, mag-weather. Ano mag-weather? History. Wag na muna. Nalilito lang talaga ako kung... Uy! Ano? Kilalaan nyo? Wait. Nakakaano tong... yung hirap. Ngayon pala nakagawin yan. Siguro next year... Ano next year? Next week ko na lang ipasa yan. Ang hirap lang talaga. Like, you need more bridges than yung mga ginagawa ko lang dati. Magma. May nilalaro kasi ako dito. Uy! Oil ni ano? Stan. Ay! Well, slowly ito. Okay. Yan, hindi naman ulit. Leave. Yan. Currently, it's now ano pala? It's 7:09. Ay, gaki. Telvirus lang ako, ah. Siguro, pag-merge, mag-wam na lang ako sa cellphone. Nataro. Level 1 checkbox. Upside. Bigyagi, pwede palang ganito. WBUG. WYUGY. Ay! Wali!
1: Katol!
0: Yugyugan ha? Ay, wala pala kasing ano, walang B dito. BU yan eh. BUG. BUG. BWPUG. Okay, kita ma.
1: Na, local food.
0: Why? Why? Kapsa nga. Nahirapan na. Why? B. Why? B. U. B. U. U. I.
1: Ang may TV.
0: Ano? Ano? Bagi. Teka ha, may inalang kasi ako dito. May sinasabit na confirmation. Ay, hindi dito. Ox. Ha? Avocado? Avocado? Corn? Corn! Potato. Potato kasama rin to. Yum! Reassemble intersection. Siguro mag-drawing na lang, no? Hindi na ako. Dinabas yung mga para inong image. Ha? Yan. Sorry kung I'm speaking nonsense here, pero inanap lang kasi ako sources ng ano. Ito yan, dito pala ako sa kung hindi mo na ako mag-show sa bahay. Gaya nga, naglilinis muna sila. Beep. And Hanap na rin ulit tayo. Samsung. Ay. They already kicked One UI 9.0 beta program. Bakit daw? Ah, may pato eh, no? Pero possibly they will ano na to, they will implement na to next few days if it's possible sa lahat ng phones, Smart AI. Uy, Android XR, oh. Android XR. The first... No. Hindi. Smart glasses, gentle mask. Galaxy XR headset is great for gaming and professional users, but it is not something that you will want to wear while you are out and about. Instead, you might put on the new smart glasses that Samsung unveiled at its Galaxy Unboxed event. The glasses feature the Google Gemini AI assistant, the version built for wearables. It can see the world around you through the built-in camera for additional context. For example, it can snap a photo of whiteboard and organize the information into your notes app. Medyo interesting to, ah. Pwede ka rin mag screen record dito by first person. Oh, ganda nga, parang at least wala ka nang abala sa kamay mo. Just click and it will record, no? Pusit na yan. The glasses can summarize long messages and read out important information to you. They also offer a real-time translation feature for those traveling abroad who don't speak the language. Uy, nakakatulong nito sa ano eh? OFW. Or siguro mga foreign workers. They can help you get around town too with real-time navigation and a selected location, and they can provide information about your surroundings if you are in a sightseeing tour. Hands-free option with voice and commands. Oh, touch sensitive areas on the glasses temples. Additionally, you can throttle the glasses by content. Oh, pwede rito connect sa... And speaking of ano rito eh, AR kasi to eh. Pwede rin mag ano nga to? Basta augmented reality implement rin dito sa XR. Sa XR glass. Ay rin. Samsung Tab. Gentleman Sir and Warby Parker for the design. Ano pa? Ano ba yan? Na-typo. Snapdragon. Hindi, na ano kasi, nabilis niya itong ano. Wala yun, nakakamali rin eh. Hindi yan, yung pinakamasarap na black coffee. Oh, saan dito? Saturday. Random naman lang at dito sa tabi. Yan. Pero rin itong ano, Snapdragon AR. Oh, generation 1 pa. Oh. Ah, generation 1 pa, sorry. Hindi kasi ano na kasi 5 minutes na lang mo to. Okay, balik lang. By the way, ano nga pala ang nangyari kung bakit tayo nawala? Wait lang. Ano nga, ito ba yan? Ay, hindi. Wait lang, balik. Actually kasi bigyan to ano eh, to improve SFR by on just si EJAEO. Wait lang, mag ano muna ako, ha. Wait lang.
3: Hello, Mr. Lodzi Reyes, Yes, Lord Reyes. Lord Zapuas Rey, Lord Zapuas Reyes. Eh, natapos lang ng ano, pagbisita ng kaklasik ko sa praxis namin, sa passion namin bukas. Na. Dain na, ano.
0: Pahago, ano ba yan?
4: Eh, si J.A. Oy, ano na?
3: Wait, so, kakauwi lang ng mga kaklasik ko and tapos na yung practice namin para doon sa ano namin. Andiyas ano lang, nakiano lang ako saglit para ano, magbabounce ako mamaya after neto.
0: Sige lang.
3: So, ano, baka, abangan na lang, ano, di pa yun. Naman, ano, konting appearance lang naman sa TOL. So, by the way, ano, welcome. So, by the way, one message before I, ano, by the way, ano, nagbabalik na po yung pinagkakatiwalang talakin ng opinion at laklakan ng Talk of the Legends sa bago nitong tahanan. So, yan lang po. Maraming salamat. Ako po, si John Anis, ako po, ang kanyang co-host, si John Anis Atuhado. Bye-bye and magmumura sana ako kay Lodzo kasi inaano niya hot dog ko.
0: Hoy! Wala ko sinabi. Ba't ako iya? Ba't ako yung iakakoso mo? Uy, grabe. Grabe ka naman. Hindi ko alam mo mag-e-educe show. Eh, di pa. Pero, ito kasi, preparation and improvement muna for SFR. Ginawa ang smile. Ano rin kasing, may emerge siya na doon sa SFR, pero, ako kung tinuloy, baka siguro hindi na, no? Hindi na muna. So, SFR, isa lang talaga yung nagpalit. Nagpalit ng MOBA. Which is yung SFR. And for the past few days, no, nakasama niyo ako ulit. And I took a break. We took a break. Sa ilang
3: Wait, Lodzo. So by the way, ayan na muna ang ano, yan na muna appearance ko for today. Babounce ako kasi magpapahinga muna ako din. Bukas maaga magko-practice kami. Ulit last practice para maganda na kami sa MAPE fashion
0: namin. Hey, Hell week rin pala kayo?
3: Oo! Pre, puro performance task na at least ano, pero at least hindi reporting ang mga performance task lang. Ayun.
0: Ayoko manood ng news. Sobrang nakaka-drain at depressing. Ano?
3: So yun lang muna. Thank you very much. Bye-bye and kay para kay Lodzod inaano hotdog ko.
0: No. Oy. Live.
3: One more ano. Sige, wag na lang awayin si Lodzod baka mamaya magmamaya bargadulan na to.
0: Labas mo lang. Ah, sorry. Ano ko lang kasi dito is marami rin daw na marami rin Pilipino ay na rin hindi ko itong ano, topic pero topic ha yan lisita ko lang eh no? Na ano lang ang ilang Pilipino na tabad na silang manood ng ano news dahil nga daw yung mga inaatid daw nila ang issue kasi pinagsasabay-sabay na mostly mga politiko na pero I'm not saying this to ano ba you know this the motivation to watch them ito kasi sabay-sabay na kasi ang issue both sa politics no such as the impeachment the ano ano pa ba? Ano pa nga ba? Nag-start pa lang to nung last year. At nung ano pa to, nung... Sarap ko? Kung sino? Itlog. Yan, And, basta ano pa, wala lang kong maisip. Ano ba yan? And, ano pa rin, ano rin pala? Wait lang. Ano tayo sa news radio? Alam ko kasi may ano eh. News radio. Kasi nung last May, yan. Yung ano rin pala, nagkaputukan. Nagkaputukan sa Senado. And also na, yung pagano kay ano, kay ito, kay senator ba to? Oo. And mag ano rin pala, mag sauna rin pala. Oh. Judith na lang, mag sauna na rin. Mm-hmm. Nga pala, nung February, yung confirmation ng charges. No? Siguro yun nga. Yeah, lahat, basta sabay-sabay. It was not the same yung dating mga ano. And, hindi lang yan, pati ano, pati, hindi lang yan, pati ano na rin, medyo ano kasi ito, mas apaga sensitive dito ng isa eh. Basta ba ito sa school, ano ba to? Ano? Wait lang. How should I say this in a good way? I mean, ano? Ano ba yun? Ang hindi masyadong sensitive. Pero yun nga, nagkaroon ng attack sa Kuta Kloban. Napaka, ano talaga nun, napaka, ano na nangyari nun. It was, ano kasi, June 2026 pa yun. Pero, almost lahat kasi, ng estudyante, na trauma talaga. I mean, in the whole Philippines, nalaman nila yan. So, syempre, na school na rin syempre kasi sila yung na-treat eh, no? And ilang yan, may mga school sa iba't ibang lugar is nagkaka-treat na rin. Is, Absaka. Oops. Yan nga, basta gano'n. The greatest exhaustion commits amid the decline of Filipinos' overall news consumption. Weekly television news viewership on the Philippines fell from 66 in 2020 to 42%. Ang rin ang nabawasan. Pero, ba't ganun? Bumawas noong pandemic pa. Kasi ano na rin eh. Social media, diba? Social media. Sa live na rin sila nakatutok. Kasi paper readership drop from 22 to 10. Yes, ano na rin kasi ito eh. Ano nga ito? Hindi na rin kasi ganun kaano na yung news flow. Kasi meron na rin TV or radio. Doon na rin sila nagkakaano ng communication. 7:30 at 7:30. And, magulat ba ako? Mamaya na lang, no? AI Newsroom. Ano to? AI Newsroom. Ano po? Ay, yung ginagamit kasi ni, ano eh, Samsung.
2: Ano AI Newsroom?
0: May nakita ko eh. Same rin dun sa ano. Ano ba? AI becomes newsroom. Oh, sama rin naman.
2: Kala ko, oh my god.
0: Wala pa namang binigay na exact picture na ginagamit talaga nila yan. Okay. Kumbaga, ano rin naman. Yeah, same na rin. Commercial ba tayo? Mga ibigan, bumalik lang po ang TON. Makarana lang pa talastas dyan lang kayo.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan itong dalawa, panic.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: kanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
3: with
4: Adwin. Swerte nga eh. Napakalabli rin ng mga lolo eh.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Radio.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Two hosts, double the chaos.
6: Kaya tuwing Sabado,
5: magsasama ang dalawang Smile Jacks
6: upang manggulo
5: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
7: You know, MSA, because MSA enabled the f***ing NSF to hold the option.
8: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
7: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
9: My prediction could be wrong, but yeah.
10: Wait,
9: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
5: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.

0: We are back from nakabalik tayo. Nagbabalik po ang TOL, mga rana lang pagkalastos, no? Ngayon po ay ang oras, alas 7:32 na po ng hapon. Kasama po natin sa speaker si Istria.
1: Ano hapon? Gabi yun, gabi! Ano hapon? Narinig ko hapon.
0: Sorry. Sinasanay na akong mag-time check ng hapon. 5 PM kasi ako nag-show. Gabi.
1: Ah, tama
0: gabi.
1: Pala sa ton ay sa...
2: Magandang hapon, alas 7 na.
0: Kasama rin natin sa audio si LTG, si Carlos Edriel, si... Yeah, ang patuloy pa rin na nandito si EGC, Dora the Wildcat, Reggie Jr., Pop, we have a Creepy, Jape, at Mildon. Siguro, kanya. Sinanap lang ang... Kuna po ang mga tago rin palang puri siya inatid sa inyo ng bungkol sa video. Kasi mama, kasi July 27, na rin and siguro mag ano muna alam mo nang ano yata ngayon ang impeachment and by the way wag na rin ano ba yan mag-stop na rin po kayo sa aming YouTube channel, hindi na sa YouTube, mag-follow na rin kayo kami sa aming mga social media pages as may lahat ng news page, diba? Lagi ba't may ano dito ang inanap ko? Ba't may alas 5 imedyo dito? Ma-re-resume muna nila yung i-resume muna yung hindi. Ganyan ba? Kagapon kasi merong ano kasi ngayon merong trial kagahapon. Ngayon ewan ko kung wala naman niya yun. And Friday wala rin yata. Wala rin yata sa hapon. Ay bukas. I mean bukas. Ano pa? Bukas. Bukas. Ayan bukas. Wala rin bukas. Wala. Impeachment ni...
2: Okay, magsasabi lang ako sa impeachment schedule. Dahil may SONA ang Pangulo sa Lunes. Again, inaanyayahan po namin kayo na mag... manood po na. Kasasabay po namin ang DZLB. Na mag-cover ng mga nangyayari sa SONA. So we are hoping basically 2:30 hanggang matapos ang SONA, probably around 5 or 6. I don't know. And Wednesday magkakaroon ng SONA pero on a new time slot, alas 10 na po ng umaga hanggang alas 3 or alas 2, sorry, hindi ko alam. Kagad sa matapos yung session. Sige lang. Uy, dead air tayo. Uy, Lonzo. Uy, dead air tayo. Dead air na tayo, Lonzo. Lonzo. Nako po.
3: Uy, guys.
0: Sorry.
3: Dead air.
0: Ahulog lang kasi ako. Ahulog lang.
3: Okay.
0: Pinalita ko muna kasi di mag-ahulog yung piso. Okay, natagalan ako. Korean lang. And, siyempre, may mga ano na rin, may mga upcoming show na rin na ina-encourage namin na buka ninyo na mga susunod pang oras dahil ito na ang ito pala ang again TFGP Fellow Gamer Podcast ano ba ba kung gusto pa to eh no ano Blue Talk and MMS yan tatlong shows na rin ang i-air ngayon dito sa Smile. Yung PM ang Blue Talk and sa MMS 7 PM. And susunod ang TFGP 30 minutes pa 30 minutes before mag-start.
2: 8:30 pa ko uy.
0: 8:30. Yeah. Kung bakit tayo natin again. Salamat kay Davao Light. Dahil nga, nilate tayo ngayon. Thank you. Or, napalitan yung oras natin. Yes, nakatwin ang TTRXS. Nakatwin po yung TTRXS. Ah, tinaw ko ulit review ko clip. Biglang nag-cut yung episode. Salamat kay, Davao Light mo. Naganda talaga sa vision ninyo. Nga, hinayo ko. Ay, sorry.
2: Oy, easy. Man.
0: Ano lang naman? Conservation. Pero conservation in the wrong time. Wrong timing. Ano rin kasi commonly na rin yan ang nangyayari dahil nga commonly na nangyayari to simula pa to noong April and sa amin na-affect rin sa amin so ngayon lang yes schedule ang isang oras pero sa amin kasi di natuloy yung tatlong oras na kaywali na brownout artillery so, sa amin sa pagig and ito nga rin it lang pero next ano lang to next first nasa, next year anniversary na lang to.
2: I love you day.
0: Ay, sorry. Ayan na naman. Nagpapakita na naman tong yung Geneva na Lao, yun ba yan? So, tong, kung gusto nyo, i-review ang ating mga dating episode natin. Bumisita lang kayo sa namin. Ano nga ba ito? Shine Studios Artmakes, yes. Hindi muna namin nito as Shine Studios dahil nga, we have a new home talaga. Dito nga rin sana kami mag-show, kaso, bro, konti rin mga, ang maabot nilo, konti lang yung marireach nito, kaya, Smile Studios na tayo, nag-ere. Ano kasi ito eh kasama-sama kami lahat for a new identity. Oh, ayan nga. Hindi na tayo occasion umeere 5 araw na tayo. Katulad lang nung mga episode natin ng July 25 sa 25. Oo. June to July 2025. Oh. June 9. Oh, dire-diretso nga June 9, June 10, June 11, June 13. Oh. Lang balik na tayo sa nakaraan. July 2020, no. June 9 to June 13, 2025. June 9, June 16, June 23, June 30. Diba nandero ay mga ilang April kasi. Ang tiyawel ay hindi rin umere noong April 2025 dahil nga nagkaroon ng malfunction yung sun card ng TOC. Kaya hindi tayo nakapag-show. Pati nga team at hindi nga rin nakapag-show. Speaking of team at, as me na graphic designer ng TQ nung nawala si Angelo, syempre, inayo ko na lang yung style ng team at. Pero ano rin kasi ito eh. wala akong maiisip din na talaga na naisip. And sabihin ko na kay Jello kung ano na anong color yung gagamitin dahil nga iba yung gamit niya na color, hindi siya same color dong T-mat. Like umasin na lang talaga siya diretso sa ano. Umasin na lang siya diretso sa ano ba 'yan? Diretso na diretso na siya sa color pink. Ano? Sa lighter pink. Lighter pink. Oh. Kahit show ni Janmel, panoorin ninyo. Basta lahat. Basta lahat nandyan yan. Pero wala nga lang yung RM. Magkalintal dahil nga nura namin nagka-issue kasi yung shows. And all kay Dave. Kay Dave. Kay Dave Viralius rin. Kay Dave Viralius rin. Dito rin. Episode 1 and episode 2 ng ang bagong doon. Bago ko may episode 3 ang bagong doon. Yes, meron. Live broadcast. Merong live broadcast. Merong live broadcast ang bagong doon noong kailan ba ito? August 22. So, yung Shine FM radio na ano to, prime time line na ang bagong doon, then at Whitmail, tapos Tambayang Quadro Plus 2 na ngayon plus lang and all in one box. So it was ano to, Friday ata to, if I am not mistaken. Balik ka tayo August 2025 August 22 tapos Friday nga mag Friday. Yan. Bukas try na ko mag-show kasi siguro ready na ako and next week is na rin na exam na rin namin next week. Oo. Siguro wala na akong time no sa commute kaya pag 2 minutes lang to magbabalik mamaya pa. Oo. Ang nag-2 minutes na to. Pero siguro you can, edit na naman ako dito, so, parang naman. Doon lang akong sa may malapit sa isang cell site para tikparilig nyo lang mabuti. Ang maayos. Si dito. Dito. Ayusin nyo naman ang servisyo nyo. Simulin tayo ng reformat. 2-3 minutes. 3 minutes left na ako. Siguro ito na nga, may bigan. Yeah. Okay, bigan. Archie, may bigan, mga katol. Magbalik lang po ang QL. Magkaroon na lang pa sa

0: may ano na, may home shop na ako ha. Ganda kasi ng hindi ni. Eh. Ganda ng pabango nila ng in na matawag na. Basta yung conditioner nila. Okay, nagbabalik ang TOL mga rin lang pala sa ulit. Ngayon ay 7:53 PM Philippine Standard Time. Ang pangarap yun? Ano po kung i-sing mo sinubukas na lang, no? Parang ano, pero nga welcome. Welcome sa tiyo mga bago kong tagapakinig dyan. Ayun, so ang host ng program ito kasama rin si GAA. Para lang kung sino ako. Isa rin ako sa mga creatives ng Smile and host ng Ticket Live. No. Isa rin ako sa mga yung legacy Disc Jack ng SF Radio, ang predecessor ng istasyon na to, no? And siguro on this show I covered some of events dito such as the field trip, no? Isa na rin yun sa mga na-cover kong events. Kasi may siguro pwede hindi. Pwede naman kasing i-ano eh, show question para at least ano, may permission naman ako, so yeah. saan niyo sa akin, baka baguhin ko pa yung aspeto ng show ko, no? Pero I will magano muna ako, careful consideration muna ako para at least at least oh ayan, pero tanga ayaw nga patay ano rin yung year end, which is Pura ako dun. About dun sa may updates. At yung mga kwento ko about dun sa pagbabago. Pero some of them na-implement ko sa buhay ko. Pero hindi. Yung iba, hindi. Hindi naman. Okay. APM siya. Oh. Pero ito nga, galing mo itong sabi, no? Ayan, okay. Update lang. Wait lang. Teka. I forgot kung sasabihin ko ngayon. Uy, gagi, ba't nag... Uy! Bastos! Ayan, next day, bukas, hindi na po tayo 7 PM. 5 PM po tayo, ha? Pero kung ang ground out ulit si RJ, siguro hindi ulit tayo 5 PM bukas. Baka siguro mas malito pa tayo. Usod natin yung schedule ng TV para ngayon. Okay. So magtapos ang mga RJ. Kaibigan, siguro that's it for today's episode. Pangaray pala, season 3 na rin pala tayo, hindi na po tayo season 2. Hindi na tayo nating nating ano nga po yun?
1: Nating
0: ano ba yan? Yan, buhut siya, kalimutan ko na nga yun. Maganda nga tayo yun. Diyan na po nagtatapos ang mga edisyon ng Talk of the Legends ngayong araw, July 23, 2026. Ang ngalan na pong pwersa ng Smile Studios at kasama ang OGN Media Productions. Muli, maraming salamat at makita-kita tayo puwas ng alas 5 ng hapon. Miss RN, next week, I don't know kung Lunes ang Biyernes tayo ulit, pero kahit isang araw man tayo magkasama-sama, no? And, maybe yan, goodbye and good night.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Tara, kain tayo!
2: Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
4: Adam Oreller po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
5: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
7: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
2: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
7: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jacks
1: upang manggulo
0: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
2: MSA, because MSA enabled the fucking NSF double option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction could be wrong, but yeah.
5: Wait,
4: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
0: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.

0: Yung Requiem sa ano sa Nintendo Switch. Ano talaga siya? Parang downloadable na bala lang siya. Hindi siya talaga yung hindi siya physical na bala. As in ano lang siya, yung parang kapag pinasok mo, i-download lang 'yon. Para kailan mo i-download? Parang digital, parang physical disc.
1: Yung sa Nintendo Switch ba?
0: Yes, yung Nintendo Switch. Kaya nga sinabi sa Nintendo Switch 2 kasi na game hindi. Pero sa ano, pero yung ibang games kasi sa ano, kaya kasi kapag ang the main reason but ni-mention ko yung Nintendo is halimbawa pag natapos na yung Nintendo Switch 2's life cycle, maano siya, kapag kinlose nila yung Nintendo Switch 2 market, ano naman mangyayari sa game key card? Mawawala ba or pwede mo pa rin lalaruin until the end of time? I don't know, parang ganun.
1: Yeah, ang problema nga din for digital games. Ito yung nagiging key point ko din eh. Digital games can be can bulk at any time. Lalo-lalo na kaya ayan yung nangyari for Stop Killing Games. Like with
0: kaso na ano rin din sila. Yeah, kasi yan rin ang ano, yan isa pa rin eh, naano din sila kasi parang ni-reject din yun eh. Pero I'm glad na meron ding halos lahat ng mga tao din, they're all had a good fight din.
1: Hindi pa rejected, basically inano pa sa higher court yung Stop Killing Games. Inano pa sa High Killing. Ayan. Wait lang guys. Si Sacred, wait lang ha. May ano?
2: Parang usap-usap ka. Live kami na
1: kaibigan ko. Mag-a-channel na guys. Ayan, so okay lang. Wala problema. Okay.
0: Yeah, okay.
1: Ganyan yung mama ni Sacred yan. Pasensya niyo na.
0: Yeah.
1: Anyways, balik tayo. Okay, balik tayo sa topic.
0: Okay. As I was saying pala, sorry kung ano, medyo nalo lang. So, as I was saying, kasi the main reason ba't ka gusto nilang patayin yung maging all digital all sila, either two things. One, yun dimension ko, gusto nilang patayin yung second-hand market, malaki yan. Ewan ko LTG, meron makin second-hand market dyan?
1: Second-hand market, I think yes, we have second-hand market lalo-lalo na ano, ang dami ko nakikita sa Facebook na nagbebenta ng mga mga game cart and stuff.
0: Ako talaga ako sa mga local store ko lang eh, like sa ano, sa Book Off, yun lang, Book Off, Hard Off, mga sa junk shop, mga ganun. Pero sa inyo alam, may mga gaming store din kayo diyan eh, yung mga Facebook gaming store, mga ganun. Which is
1: at we have cool. Like data blitz ganun, data blitz, mga data blitz. Ang dami naming
0: CD.
1: Ganun talaga, ang daming mga game cards and stuff. Ang problema nga lang ito yung magiging key point ko for this. Ang pinaka problema for this thing, dahil sabihin na natin na ang daming nagkakaroon ng mga ganyang ano, so of course kapag binenta natin yung kuwari, gusto ko ibenta yung kuwari SD card ng Nintendo Switch for this ano, tapos nalaman mo pala na pang isang tao lang pala yon for kasi license nga, ika nga, just a game license, ika nga, well yeah, wala exactly. Kang magagawa kung hindi just deal with it, and kung gusto mo kuwari ibenta for ano or gusto mo ipagamit sa ibang tao for other purposes, wala na, like they can't use it basically. At eto pa, Nintendo Switch 2, basically they are just doing like an SD card with just nothing in it. Diba? An SD card with just nothing in it. Like, seryoso, paano nakita ng Nintendo Switch 2 na ang laman lang ng SD card, game license, na kailangan mo pang i-download? Yung ano, lalo-lalo na dito sa Pilipinas na we have a really not good internet. Diba? Paano mo ma... Paano man? Yung
0: Kingdom Hearts 1.5 game.
1: Yeah, like talagang nakakainis lang. Nakakainis lang na they are going into buns. Ika, they are going into buns.
0: Kasi gali, eh, dalawa, meron marami pa napapansin dito eh, sa mga trend na ganyan. Kahit noon pa, pero ngayon lang yung Pittsburgh lang talaga, yung action lang ni Sony eh. Usually kasi, halimbawa, yung mga games noon, kahit din sa Switch na ano, na yung, alam, bumili ka ng quote-unquote physical, pero download code lang pala.
1: Yeah, yun nga eh. Imagine naglaro ka ng ano CS 1.6 on a DSL, on a DSL, tapos sasabihin you need to download this game, this is just a CD only. This is a CD key only, diba?
0: I mean if I wanna be honest with you, yung sa noon sa PC games noon, oo, pwede pa. Kasi yung gusto mo laruin yon, yeah, pwede mo i-ano, si yung pinaka-code mismo noon, yeah, it works. Pero para sa akin, okay naman yun. Kasi physical naman talaga yung mga games noon eh. Pero ngayon, Steam na, pero pag naban ka, wala na.
1: Yeah.
0: Manunok ang buong account mo, nadamay na, parang kumanta ka lang ng ending, na bad ending ng ano, ng Evangelion.
1: Oo, oh, ganun.
0: Mapapaalam ka sa buong account mo. Yan ang pinaka key point ko rin eh. Yung kapag nanook yung account mo, wala na. Sayonara, my guy. Bili ka ulit na for $60 more, my guy. Parang ganun. Madam, pero yun parang gusto ko sabihin about dun sana sa mga licenses ng ano, una bibili ka pa ng ano, tapos bibili ka pa ng account. Pag na-hack yung account mo, ibaban ka. Para lang ma-protectan. Yeah. Yan yung nakita mo yung balita na yun sa Microsoft, di ba?
1: Oh. Lalo-lalo na yung ano bang balita, I forgot. Like alam ko may ano, like tinanggal yan. Ano bang balita? I can't remember.
0: Oh, bilang isang consumer ng isang bagay, especially sa games dahil sa sobrang mahal na ng ano, tapos ano pa? Tapos tatetenggahan pa tayo ng ano, ng napaka grabing internet dyan sa Pinas, tapos i-expect kayo na stream na ano, na yung physical, hindi tayo pwede magkaroon ng physical media, kaya yung digital media na lang. Pero ang mas masaklap pa doon, like I said, yung sobrang bagal ng internet, tapos kung hindi siya mismong data na parang dinadownload mo mismo sa PlayStation Store, parang streaming lang, yung parang kasing tulad ng mga, alam ba ibig sabihin, yung parang stream lang siya na naglalaro ko ng PS4 ng Steam game sa phone mo, parang ganun ang gusto lang mangyari. Napapansin ko mga trend na mga game these days eh, which is
1: ang hirap din kasi na ganun yung nangyayari for ano, ganun ang nangyayari for that thing na bakit nagiging ganito lahat ng mga patutunguhan, ika nga, ng mga laro ngayon? Kasi, not gonna lie, they are going into buns. Like, every single games are going into buns at the moment. I don't know why. Bakit ganun?
0: Well, you know, in the quotes of Mr. Krabs, money! Yun lang talaga,
1: yeah,
0: unfortunately.
1: Money. Yeah.
0: Unfortunately, para sa yun talaga. Okay, go on.
1: At ito lang, meron pa tayong isa pang key points dito. On the other hand, ang pinaka problema ko din dito is, of course, Xbox is having a disc to digital feature. Ito pa. On the contrary, Xbox is testing a disc to digital feature that galing to sa The Verge, that digitizes a physical game collection. So basically they are moving on to a digital feature. So basically it medyo may sabihin na natin they have some upsides and downsides, dahil kuwari magpapamigay ka ng mga games na ano mo, like papabigay mo yung kware, yung isang ano mo, kware, maglalaro ka ng ano ba yung mga Xbox game exclusive, mga Persona, ano, mga Persona 6 ganun. For example, Persona 6 yung ganyan. Bibigay mo na lang yung disc mo and i-insert mo lang and automatically pwede mo nang i-download yung ano, yung game na yon.
0: I think, di ba merong feature ang Xbox noon na ano, kapag pinasok mo yung disc ng original Xbox, pwede mo malaro? Or ano? Or parang
1: ano remove yun? Na yung ano yun? Compatibility, ano yun? Tawad dito, basta Xbox compatible yun eh. I forgot okay. The term, pero...
0: Baka gawin, baka
1: backwards compatible kailangan pa yun. Backwards compatible.
0: Ah, there we go. Yun ang word. Baka i-disable nila yun as long as na kailangan mo mag-subscribe sa Xbox Live because, you know, money!
1: Yeah, ang maganda dito, kukuwari, binigay mo ulit sa ano man na yun, binigay mo yung laro ng ano, sa iba. Ang nakikita ko for this is, kuwari, binigay mo yung laro, dito, after mong bigay yung laro na yun, kuwari, in-insert sa panibago Xbox account, madi-disable yung ano, syempre, madi-disable yung download na yun. Kasi binigay mo nga, di ba? Binigay mo nga. Ayun ang maganda, ang kaganda dito. Ang pinaka-downside dito, kukuwari,
0: so basically wait. If am I hearing this correct? Parang Poseidon banning of used games eh. Parang 'yan ang narinig. Parang 'yan ang in a nutshell na pagkaintindi ko eh. So I don't know kung tama 'yung pagkaintindi ko or so basically kapag dinownload mo ang pinaka game noon tapos inabot mo sa friend mo, magdi-disable 'yung download noon, correct?
1: Kapag kuwari in-insert sa pan ano on another Xbox account, madi-disable.
0: Yeah. Yun nga. So basically, parang pasado banning ng used ano niya. So example, pag bumili ako ng used Mega Man X Classic Collection sa ano sa Xbox, let's say Xbox 360, I don't know. Or mga Xbox consoles, ganun, nabili ko yung used version. Kapag pinasok ko sa Xbox whatever Series X S whatever, di na siya magda-download, ganun.
1: Yeah, hindi na talaga siya magda-download at all so, for that game. Hindi, sa akin, okay naman kasi ano yun, bili, ano, tapos ano, parang nag-piracy ka na nun, di ba?
0: Yeah, I mean, yeah, you're not wrong, pero, ay, o nga no, now that you mentioned it, parang it makes sense, pero it kind of scummy in a way, which makes sense?
1: Yeah, parang hindi kasi piracy na yun, Min, eh. Isa to talaga. Pero,
0: yeah, touche.
1: Eto, i-finalize na natin tong topic na to dahil medyo nawala tayo ng oras. Eto,
0: yeah,
1: last key point natin, eto, napakalaki nito because Sony has been facing a lawsuit, kakadrop lang nito kahapon. Sony has been facing a lawsuit in the Netherlands brought by consumer group Tikting Massachade and Consument or Mass Damage and Consumer Foundation in the Netherlands seeking up to 400 million euros in damages. Ika nga.
0: On by behalf the power of Consumer Protection Program, yes.
1: Yeah, on roughly 1.7 million Dutch PlayStation users. So, basically, I think yun pa lang ang nakikita ko for this article. Lahat ng mga allegations is, of course, Sony's 30% commission on third-party digital game sales, yung restrictions na in-impose ng game developers and publishers, and then, of course, in digital ecosystem na sobrang ano parang yun nangyari sa Apple versus Epic Games. Yun yeah. Yung nakikita ko for that.
0: So now you can play Fortnite sa phone mo, sa Apple phone mo. So yay, hooray. Or yung Epic Games na no, pwede ka makakuha na free games doon. So that's good.
1: Yeah. I think yun pa lang ang nakikita ko at the moment. So Any closing remarks kasi mawala na tayo ng oras.
0: Yes. So okay, so ako na muna kasi baka mahaba 'to. So for me, it's a dick move na by Sony na kailangan talaga nila patayin physical game market all in the name of money. Yun lang talaga. It's either para sa for the sake of investors, pero which kind of makes me sad na umalis sila sa Japanese company para lang sa California, which kind of saddens me. Pero yung former president ng PlayStation Japan, sinipa siya dahil nga sa terrible life choices ng terrible life ngayon, which is kind of sad. Pero hopefully yung mga lahat ng mga consumer rights talaga, kailangan talaga nila mag-fight back para lang to prevent more gaming companies na maging digital only na. Pero ayan, mabuhay pa rin ng GOG.
1: Yeah, mabuhay pa rin ng ang GOG sa totoo lang. Eto lang. Final thoughts ko for this topic. Buying isn't owning, joke lang. Ayoko na. Final thoughts ko for this topic. Nawalan ng reputation ang PlayStation for this. Sa totoo lang. Dahil I am very disappointed on PlayStation's move for lalo na for collectors na basically a lot of people have been furious, you know, a lot of furious for PlayStation's move or the move, you know, DIH move for ang hirap ng nangyayari sa PlayStation talaga. Ayoko na magsabi dahil madidisappoint lang ako lalo. But anyways, sa oras na 9:09 PM, may isa pa tayong topic na tayo'y pagdidiskusyonan. At syempre, maraming salamat sa mga nandito. Sa mga dito ngayon, we have 14 viewers. Maraming salamat. Thank you so much sa mga nandito. And magbabalik po ang The Palogamer Podcast makalipas ang ilang paalala.

ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ang pangalan mo, mas mahaba, mas ganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Official's Party Club.
1: To another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2! Season 3! Season 4! Season... Ah! Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on SmileCheck and our official YouTube channel.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito nga, ito. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Halokohan! Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio,

0: upang manggulo
1: at man-trip sa inyong gabi.
2: MSA, because MSA enabled the fucking NSF to hold the option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction could be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Ito bang yung TXC file? Ay, no.
5: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jacks
1: upang manggulo
0: at mantrip sa inyong gabi.
2: MSA because MSA enabled the fucking NSF to hold the option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction could be wrong, but yeah. May idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
6: Halo Kohan!
7: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
8: This is the party! This station is currently under attack!
9: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
10: Geometric Adobo!
8: Geometric Adobo!
11: Michelle's Party Club!
12: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
13: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Welcome back to Blue Talk, Smileys, and are we airing on Smile Channel, also on Cool FM too, or nah?
1: No, not yet. Hindi pa
0: okay.
1: July 31 eh. Wala pa ang July 31.
0: Ah, okay.
1: Pero nasa GMR tayo, 16:20.
0: Okay, yeah. Shout out sa mga nakikinig sa GMR. And welcome back again, once again, to Geo Blue Show here on Smile and Smile Radio. Season 2 na po to. Okay, season 2 na po to, mga kalamao. Smileys. Oh my god. Forgot that. Anyways, may nakita ako sa Facebook, by the way. Ano to? Ang mga bagay na dadalhin mo sa Binisig World Tour 2026.
2: Phone.
0: Phone, sabi ni Sheena. Frog, sabi ni Sheena. Ay, Aya pala, Aya. Frog, sabi ni Aya. MRT, that's huge. Oh my.
1: Boss, baka siya pa yung MRT dyan, Mika. Yan yung tanong ko, Mika Lima.
2: Bagay
0: na to. Ano naman. Kakasya yan. Kung may na flaggage yan.
2: Passport.
0: Oh yeah, that makes sense.
2: Elevator.
0: Bato! I mean, he meant gemstones.
1: Dalawang bato yun. Wait, light, blue. Dalawang bato yan eh.
0: What?
1: It's either yung bato na nakukuha mo lang dun sa, no? Sa kalsada, sa mga ano. Or...
0: Yes?
1: Or yung isang senador na tatago na yun.
0: Whoa! Nah, bro. What do you mean, bro? Bato!
2: Pago!
0: Gong! Ami niya. Tanong talaga mo.
2: Blue.
0: Wait! What?
1: Oh my god!
2: Blue.
0: Oh my god! Oh my...
1: Blue wave is not joke! Blue wave is not joke!
3: Twitch clip that.
1: RJ, breaking news na to. Kailangan natin ng news radio. We need a news radio.
0: They don't get it kasi guys, Joanna says blue and my name is blue.
1: Nakakarating lang ang mga balita.
0: Anong best? Nabo. My name is Bro. Ginagaya ko kasi yung kay Speed, yung na-mention yung Ronaldo sa itong Speed. Best like Peter Griffin, man. Whatever.
1: Hindi. Ilabas yung breaking news. Saan yung breaking news? Labas nyo. Meron po tayong breaking news alert po, mga kaibigan. Mga kaibigan, sa Pogo Tito, meron po tayong makarating lamang ng mga balita. Dadalhin daw ni Joanna si Blue Wave. At yan po, nagpapagalitin sa mga kaspin.
0: What?
1: Transition, RJ. Mga kaibigan, sa putapog ito, kung nakita ninyo ang video ni Blue Wave, transition ulit, RJ, na ito po, ang sinabi po ni Bini Joanna Robles po, ito po, pakita po natin ang speaking tip. Ano daw ang
0: tentative
1: niya sa world tour? For your convenience, we would like to apologize for na para
0: bro.
4: Bakit parang exorcism? Bakit parang exorcism? Akala ko naman. Kala mo naman nanonood ako ng ano, ng horror movie dahil kay ano, dahil sa voice changer ni Flo. Parang sa parang nagkaano. Para ano yung bad signal na walkie-talkie na two-way radio.
1: Kauna-unahan lang talaga to sa blue. Ito lang talaga sa blue to kung saan maririnig yung si Blue Wave nag-horror movie.
0: Paano nga? I have a walkie-talkie. I'm trying to recreate the shit in my head that I watched on YouTube. Yung may naglalaro ng Fortnite tapos may napatay tapos kumisigaw ganun yung mic niya. Ginagaya ko kasi yun. Ginagaya ko kasi yun. Rabe, no, rabe.
1: My radio. Ako po ay meron po kong sasabihin po sapagkat
0: ay sasabihin ako.
1: I apologize for the loud noises. Kung nabingi man kayo, tumawag po kayo sa 09-08-818-4444.
4: Uy! Ibang hotline yan! Ibang hotline yan! Uy, huwag yung tawagan!
1: Ibang hotline yun!
4: Uy, hotline nilang Davao City Child Abuse!
0: Did you just talk
1: sa sa pagkakabiktima sa
4: pagpangabuso o pagpangabuso. Nah. Oh my god.
0: Nah. At least I'm getting a first
1: score. Blue, dahil dadalhin ka na po sa world tour. Congratulations, yes. Blue Wave. You are
0: yes.
1: Guys, official na po, confirmed. Wala na pong ano, guys. Blue Talk will have a special episode.
0: Let's go! Guys, oh my god!
1: Oo pala, Blue, how do I... Ito lang, Blue. Meron lang akong sanang i-DM sa'yo. Wag mo... Kung sasabihin ko to live, baka makulong ako eh. Wait lang.
0: What the... Don't say some fucked up shit, man.
1: Hindi naman fucked up shit, oh. It's a genuine question.
0: Okay. Excuse me po. Anong tanong yan? How to pay? Bro. Okay.
1: Keep it
0: yours.
1: Kasi baka makulong ako.
0: Okay, I forgot secrets too. Mamaya na yan. After the show. After the show, yes. Ano pag-uusapan natin mga kalamaw? Oh my god!
3: Sige na. Kakabila ka na naman, me.
1: Don't worry, masaya naman.
0: Sorry guys, sabog.
1: Boom. Okay lang yan bro. Alam mo, bro, kinusap ka. Smiley. Sige, sabihin natin ilang beses. Smiley.
0: Okay, that's... Again, mga smileys, mga...
1: Sige, sabihin mo sarili mo.
0: Oh my god, I've heard this. Teka lang. May i-re-react tayo ahora.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming.
4: Kalokohan!
5: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita na Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
6: Two hosts, double the chaos.
7: Kaya tuwing Sabado,
6: magsasama ang dalawang Smile Jacks
7: upang manggulo
6: at mantrip sa inyong gabi.
8: MSA because MSA with the f***ing NSF double the option.
9: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
10: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
11: May petition sa diwa na.
12: Wait, may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
6: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.

0: two hosts, double the chaos.
1: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jocks upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
2: MSA, because MSA enabled the fucking NSFW option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction could be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ayun. No.
0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
5: Kalokohan. Magkaibigan na tong dalawang panig. Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNN 48
7: with a
8: with
7: noon,
8: tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo. Oh.
6: Laklaka.
8: Sa kada po na magagawa.
7: Okay
6: na. Oh my God! Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: This is the party! This station is currently under attack! Tawag kang mga hamon na tao. Ang pangalan ay Paolo Barcelon.
10: Geometric Adobo!
9: Geometric Adobo! Michelle Sparikla!
11: Wala man lang ako may plug, ito lang masasabi ko.
12: Ito ang aking sikreto.
11: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
9: Magbubukas na muli ang tambayan ng

0: Party Club.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Halo Kohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Two hosts, double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang Smile Jocks
5: upang manggulo
4: at mantrip sa inyong gabi.
6: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
7: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: My position could be wrong, but yeah.
9: Wait, may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
4: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
10: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Jamper's Facility.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
4: Sorry nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: sakada po na maglaka.
2: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Two hosts, double the chaos.
6: Kaya tuwing Sabado,
5: magsasama ang dalawang Smile Jacks
6: upang manggulo
5: at mantrip sa inyong gabi.
7: MSA because MSA enabled the fucking NSF to all the option.
1: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
7: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: My petition is really wrong, but yeah.
9: Wait,
8: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
5: The Gio and Blue Shows, Saturday, 10 p.m.

0: Yan, bago tayo magtapos. I-shoutout natin yung mga na-shoutout sa atin kanina! Play the damn thing. Play.
1: Dito sa Caloocan.
2: Pero ang dami rin, syempre, galing sa Caloocan na nakausap na. Ayan, sino yan? Dalawang yan.
1: Ang pogi-pogi talaga naman ang partner ko. Partner, alam partner mo, dali, ko, photogenic ka partner.
2: Hindi sabi pangit sa personal.
1: Alam mo, parang extra pogi ka sa ano partner. Sa
2: photogenic. Mukhang photo.
1: 0.5 angulo ng iPhone 17.
2: Mas malayo, mas pogi. Layogenic tawag ito ang partner.
1: Grabe. Ako ba't maraming salamat po. We'll see you again. Mo, kiniklaim ko na. For the 41st,
0: wow! Nakita niyo ba yung babae yun? Sa gitna ng mga boys.
1: Grabe. Ako ba't maraming salamat.
0: Ganda po nung babae sa gitna. Char!

0: Hindi. Hey, ano pa? Play mo pa ng konti.
1: So we'll see you again. Wow, kiniklaim
0: play
1: ko
0: na. Play pa natin
1: ng konti. For the 41st anniversary.
2: Sa puto Jenny. Puto.
1: 0.5 angulo ng iPhone 7.
2: Kasi mas malayo. Mas
0: nasa okay. TV na tayo.
2: Layo, Jenny. Tawa.
0: Oy, second. Grabe. Ano na? Meron na akong isang GMA. Meron na akong isang EBS. TV5 boys.
1: For the 41st anniversary ng Hill Attorney at saka DZM. 41st anniversary ng DZMM.
2: And third anniversary ng Hill Attorney. Pero fourth, nung Friday pa yun, hindi yung Sabado.
0: Ano, meron na pala akong ano. Meron na akong screen time. Sa GMA, may announce screen time sa ABS.
1: Maraming salamat.
0: TV5, kailan tayo magkikita? Kuya Paul, baka naman. Joke lang. Dabi, Kuya Paul. Shout out po kay Kuya Paul sa makita ng TV5. Joke lang yun, ha? Baka makaabot to kay Kuya Paul, patay tayo dyan. Anyway, tuloy mo lang. Bago tayo, ano.
1: Kiniklaim ko na. For the 41st
0: sige lang, tuloy mo lang.
1: Hello Attorney at saka
0: DZMM. Okay, mag-aano din. Mabilis ako magsara. Wait lang.
1: DZMM.
2: And third anniversary ng Hello Attorney. Pero fourth, nung Friday pa yun.
0: O sige na nga. I-ano natin to ulit bukas. Imi-milk natin to hanggang bukas. O sige na. Balik tayo. Charot. Balik tayo kasi matatapos na ang ating programa. Ako pa rin naman ang maririnig nyo mamaya. Kalma. Kaya ayan, maraming salamat po sa mga nakinig ngayon at nanood sa ating episode today. Kahit medyo mabigat ang topic, pero expect us, we will be having these kinds of conversations kasi nga MMS is always built for these kinds of heavy stuff. And yes, I will see you guys tomorrow dahil may isa pa tayong episode bago tayo bumalik sa ating regular scheduling dahil magpe-premiere na ang Bayo. And I'll see you guys tomorrow. Bye-bye!

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at salita ng Mansanas YouTube Channel.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: ay patuloy po ang pagpapalawak natin ng ating mga benepisyo. Katulad po just recently, nilabas po namin yung ating expanded leptospirosis package. Dati po ang ating benepisyo ay around 23,000 pesos. Ngayon po ay umakyat na siya to 63,000 to around 411,000 pesos package. Opo. Depende po sa mga komplikasyon.
1: Alright. Doc Ish, nandito na po si Alvin. May sinasabi ho pero ibig sabihin
2: sabi
1: six...
2: Good morning.
1: Ayun, sayang nga, sasabihin ko. Nag-good morning po sa inyo. Good morning, Doc.
0: Good morning, Sir Alvin.
1: Ayun, 601 na po kasi. Maraming maraming salamat, Doc Ish.
3: Thank you po.
0: Thank you. Thank si you, Doc- Johnson. Thank you, Christian.
1: Si Dr. Ish Pargas, ang spokesperson po ng PhilHealth, tinatanong ni Kuya Fred kanina kasi, hindi ba pwedeng i-loan yan?
3: Yung contribution mo, ikaw na lang, yung ikaw na lang gagamit, di ba?
1: Eh kasi nga sabi niya, hindi ko naman nagagamit. Pwede bang i-loan yung mga naihulog mo na? Eh, hindi kasi...
2: Yung problema ng Pilipino, napapag-interchange niya yung insurance,
1: PhilHealth,
2: pag-ibig, and savings.
1: Oo nga.
2: Hindi siya napapalit-palit. Magkakaiba.
1: Tsaka hindi kasi ganun yung, kumbaga, business model ng PhilHealth. Kung hindi mo nagamit, eh hindi mo po pwedeng i-loan.
2: Insurance. Pag parin binabayaran mo insurance sa sasakyan.
1: Oo.
2: O pag hindi na banggaran,
1: hindi wala na. Hindi
2: wala
1: na. Bye-bye.
3: So parang kailangan panghintayin magkasakit talaga para magamit mo lang.
2: Ano, gusto mo pa-check up ka kasi.
1: Gusto mo bang magamit? O tingnan mo, di ba ayaw mo
3: rin.
1: Basta importante po ay walang sakit. Mag-iingat po kayo. Kaya nga, pwede na may avail yung mga check. Hindi kasi alam ng ordinaryong PhilHealth members.
2: Hindi na-avail. Ako nga, hindi pa nga ako nag-i-enroll. Mag-i-enroll ka doon, yung yakap.
3: Yung yakap.
2: May check-up.
1: Tsaka may mga libreng gamot doon. Kailangan mo lang siyempre mag-i-enroll doon sa programa.
2: Kaya sabi na magagamit mo lang.
1: Kapag nagkasakit.
2: Yun ang gusto nilang i-dispel. Mm-mm. Na pwede mo magamit bago ka.
1: Magkasakit.
3: Maagapan.
1: Bago pa lumala ang sakit.
2: Tama?
1: 603 na.
2: Kaya nga eh.
1: Ay, bye-bye na dahil 603 na ha. Muli maraming, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin.
3: Para magamit.
1: Magamit niya, no? Gusto mo ba?
3: Wag.
1: Wag daw. Bye-bye na. Muli maraming salamat. Susunod na po ang Gising Pilipinas. Ako po si Johnson Manabat.
3: Po si Christian Yosores.
1: Happy weekend, Alvin El Chico. Susunod na.
3: Bye!

0: Ay, naku, biyernes na biyernes. 6:04 in the morning, gising na, bangon na, naulan.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Good morning!
2: Gising na!
5: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
5: Gising!
2: Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
0: Gising na, bangon na, wakey wakey, it's a Friday, a rainy Friday. Medyo namo ng konti sa labas, si may bagyo po eh, ha. Kaya gising na, bangon na, let's do this. Kahit na ulan, Mr. Gising, reporting in the morning, arriba-arriba. Narito na po may init na balita, ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Bumagsak sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon bumagsak po sa 151.45 meters ang tubig sa dam na mas mababa sa historic low na 152.19 meters noong 2010. Grabe ano, sinong makaka-imagine na ganun

0: Hindi pa natin narating yan, ngayon lang. Ayon po sa MWSS, posibleng bumagsak pa sa 149 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Kaya maring ibaba pa sa 32 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 46 cubic meters per second. Hindi naman siguro ganun ka-drastic. Ano? Amil, palinaw mo nga yan. O na ako nakikinig si Dr. David Elize, palinaw mo. Hindi naman ganun ka-drastic from 46. Ibababa sa 32. Hindi naman siguro. Usually, nangyayari dyan gradual 46, 44, 42. Hindi kayo nakikinig si Mr. Dizon. Engineer Dizon, pakikorek mo nga ako pag o kung mali man yung report na ito. Ano ba dapat? From the 46, agad-agad bang mag-32? Ay dahil po rito ay posibleng magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at Metro Manila. Pag nag-32, hindi lang rotational, ano yan, pressure management. Baka magkaroon na ng mga scheduled water interruption sa buong araw ang Maynila at Manila Water kung ganyan nakababa ang alokasyon. Bukod po sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Samantala sa lagay naman ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Quiapo habang kumikilos papalapit ng extreme northern Luzon. Uli itong namataan sa layong 820 kilometers sa silangan ng northern Luzon. Taglay lakas na hangin maabot ng 65 km per hora at pagbugsong 80 km per hora. Nakatas pong signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasamang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern at central portion ng Aurora. Posibleng lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands ang bagyong Quiapo mamayang hapon o gabi. Saka lalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas na ng madaling araw. 8 minuto makalipas ay 6 ng umaga, kahit po na ulan, pinalawig ng grupong manibela ang Tigil Pasada bilang protesta sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na kahit wala ng protest center, tuloy pa rin ang transport strike na layon ding ipanawagan ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinag-aralan din ng grupo kung lalahok sa kilos protesta sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na sa taas pasahe. Bakit kailangan may public consultation? Eh, hindi ba'y nakonsultan nyo na yan? Ang haba-haba na ng proseso ng konsultasyon. Ang tanong na lang dun, yes or no? Pagbibigyan nyo ba o hindi? Binigay nyo na nga yan dati, binawi lang ng presidente, di ba? Inis na naman ako, may na-interview na naman akong chopper kahapon, nahirap na 12 oras yung biyahe sa labas ng bahay. Pero ang kita ay 300 hanggang 400 pesos lang. Kaya hindi ko sabihin, hindi na kailangan pag-aralan, na pag-aralan nyo na yan eh. Ang tanong nalang, ibibigay nyo ba o hindi? Kung hindi, dadagdagan nyo ba yung benepisyo ng mga chopper na may 10 peso discount ngayon? Gagawin nyo bang 15 yan? O 20 pesos yan? Dahil tuloy na tuloy pa rin po ang pagtaas next week. Pinag-aaralan na rin pong itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga chopper mula sa kasalukuyang 10 piso. Marso sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep. Paulit-ulit yung pag-aaral. Tapos nyo ng pag-aralan yan, di ba? Niloloko nyo lang yung mga chopper eh. Hirap na yung mga chopper. Ano pag ibibigay, ibibigay. Pag hindi, hindi. O ba, anong kapalit na benepisyo para makaagapay ang mga chopper? Eh pag nawala po yung mga chopper sa kalsada, anong gagawin ng mga pasahero? O di ganun din, hindi ba maapektuhan din po yung mga pasahero? Samantala, posible na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 70 centavos na po ang itinaas sa diesel, habang 4 pesos and 90 centavos naman sa gasolina at 3 piso at 30 sentimo sa kerosene. Sa pang-apat na araw po, mas lumobo pa po yan. Tumuntong na ng 5 piso. Ay nako. Pero mari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang iyong araw. Inasa ang makaapekto po sa presyuhan ang banta ni US President Donald Trump na wawasakin ang mga tulay o power plant ng Iran sa bawat barkong atakihin sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, naglalaro na sa 76 hanggang sa 86 pesos ang kanalito ng diesel, habang 78 pesos naman ang gasolina. Noong Abril, umabot sa hanggang 160 pesos ang presyo ng diesel, habang mahigit 100 pesos naman ang gasolina sa kasagsagan ng gyera sa Middle East. Then, nalimutan mong ilagay yung posibilidad, yung angulo ng storyang yan kahapon ay posibleng tumuntong na naman sa 100 peso level ang litro po ng diesel in the next few weeks. Kasi ngayon, next week, hindi pa abot ng 100 piso, kasi kung nasa 76 to 86 pa ikamo ang preso, kahit tumas pa 10 piso, eh, hindi pa rin naabot po ng 100. Pero the week after, kung increase ulit, ayun, naabot na po ng 100. Tapos yung background sa istorya ay, hindi man bago ng 100, dahil noong Abril, umabot po ng 120 hanggang 160 pesos kada litro ang presyo po ng diesel. Naalala ko kasi nasa abroad ako noon, nung tumodo ang presyo. Naalala ko, pinag-check ko yung mga presyo doon kung saan ba ako nandun. Sa Finland ata ako noong April, o nasa Norway. Mas mahal pa rin dun, syempre. Eh, pero mas mataas naman ang standards of living dun sa mga lugar na yon. Ano po, ha? So, ang angulo po ay nakikinita na aabot po ng itutuntong ulit sa 100 piso ang kada litro ng diesel sa mga susunod na linggo. Good luck po sa amin. Kaming mga ay kinakarga ay diesel, pati na rin po ang mga jeepney driver at bus driver. At may mga TNVS din po na ang kinakarga ay diesel. So good luck po sa atin, ha. Gagamitin ang pamahalaan ng 22 billion pesos na savings para pondohan ang programa na layong magbigay ng ayuda sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang mga magsasakang apektado ng epekto ng tensyon sa Middle East. Ngayong araw, matatapos na ang pamamahagi sa 2,000 pisong ayuda sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Eh, paano naman po ang mga nasa gitna, Mr. President, pati Mr. DSWD, paano naman po yung mga mas mataas ng minimum wage pero hindi pa rin kataasan at kulang pa rin sa pamilya? Paano naman po yung may isang sasakyan natin sundo po ang mga anak sa eskulahan at ginagamit rin sa trabaho, hindi naman po mayaman, pinipilit na mapagkasya po ang kinikita na mahigit sa minimum wage? Kahit doblehin mo pa yung minimum wage, magkano ba ang buwan ng sweldo kapag minimum wage dito sa Metro Manila nasa 20 plus? O pagpalagay mo ng 40 plus o 50 mil na, pagpalagay na natin 50 mil, yan ba ay makakaagapay kapag ang anak mo ay dalawa? Nag-aaral lahat? Ay hindi hubay, parang sakto lang, ay minsan nagkukulang pa, lalo pa po kung naupa ka. Ay paano sila? Wala ba silang tulong na maasahan po sa gobyerno? Hindi po sa naiinggit tayo sa mga nasa laylayan. Ibig na sabihin is, dapat kasali din sa tulong yung ayuda yung nasa gitna. Ayun po yung kumakayod at nagbabayad po ng buwis. Ang sweldo niya ay kaltas na bago pa man niya makuha. Mahigit 3 milyong benepisyaryo po ang tatanggap ng ayudang bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Isang beses lang matatanggap ang ayudang ipapasok sa land bank account ng mga benepisyaryo. Inasikaso na rin ng pamahagi ng ayuda sa mga hindi naman miyembro ng 4PIS pero ay kinukonsiderang mahirap. Gayon din sa low wage earner o sumisweldo naman ng 20,000 piso pababa. Hindi ba pwedeng benepisyong ibigay para sa lahat ay yung bawas sa singis sa kuryente? O ayan, lahat yan, maambunan. Eh kasi lahat may bill sa kuryente. At saka buong pamilya yun, ano? Isa lang naman yung bill sa, karaniwan, isang bill lang sa loob ng isang bahay. Hindi ba pwedeng magkaroon ng programa na may diskwento sa Meralco bill? O yung bill sa electric cooperative? Para na sa ganun ay makalasap at maramdaman naman ang gobyerno. Anyway, ninanakaw lang naman ang pera sa flood control, hindi ho ba? Ba't hindi natin ipamigay bilang tulong yan sa ating mga kababayan? Ay naku, ang aga-aga Biyernes pa naman, ha? Standby Radio Patrol. Nagpatupad ang kamera ng lockout sa batasang pambansa bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad sa ikalamang State of the Nation Address o zona ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ibig po sabihin, papayagan lang makapasok sa kamera ang mga tauhang may security clearance. Sinabi ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz na handa ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, pati na rin pong Presidential Security Command, na tiyakin ang seguridad sa zona. Kabilang sa pinaghahandaan ng banta kay Pangulong Marcos na nabanggit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan naman ang mga pagkilos, kaya mahigit 20,000 pulis ay pakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Inikayat ng PNP ang mga rally organizers na makipag-ugnayan sa otoridad at iyakin ang kaligtasan ng mga kasamang rallyista. Sa ngayon, ang grupong Bayan San Lakas at Better Brighter pa lang ang may permit para magprotesta dyan po sa may Commonwealth Avenue. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila at Quezon City dahil po sa SONA. Magpapatupad din ng liquor ban sa Quezon City sa Lunes, simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol habang binabati si Honey Reyes. Bano na si Honey ngayon ah. At si Dr. Mario Festin na ang aga-aga igising na po at naghahanda na magtrabaho. Punuunahin muna natin si Zeus Legazpi. Go Zeus!
1: Good morning, Alvin. Para sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City hanggang Roas Boulevard sa Pasay City ngayong umaga, asahan na ang pagbigat sa volume ng mga sasakyan sa ilang bahagi yan ng EDSA. Partikular sa mga stoplight at intersection sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao hanggang Pacquiao ng Santolan Flyover. Ganyan din ang sitwasyon makalagpas ng Ortigas Interchange hanggang Shaw Boulevard Underpass. Mabagal na rin ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA tramo patungong Pasay Rotonda. Liban sa mga bahagi na ito ng EDSA southbound, dire-diretso pa naman ang biyahe. Samantala, inikot din ang Radyo Patrol ang paligid ng Philippine International Convention Center o PICC dito rin yan sa Pasay City, kung saan mahigpit yung seguridad dahil nga sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Hindi pa rin pinapayagan dumaan dito, nakaabaan ang Vicente Soto Street at Magdalena Halandoni Street ang mga sasakyang walang transaksyon sa PICC bilang bahagi ng security measures sa lugar. Alala lamang din sa mga motorista, ipinatutupad ang number coding scheme ng MMDA sa mga kalsada ng Metro Manila kung saan ipinagbabawal ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 9 at 0 tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa lagay naman ng panahon na Alvin, makulimlim nga dito sa Pasay City at ngayon lamang ay nagsimula na yung panahanakang pag-ambon na naranasan natin. Kanina, nung makarating tayo dito sa may bahagi ng Vicente Soto Street, ay maayos pa yung panahon, makulimlim pa lamang, pero biglang bumuhos ang ulan. Malamig din yung Biyernes ng umaga. Alvin, ano? Kaya yung ilan sa mga pamilya natin, pwede magdala ng jacket at lalo na yung mga pananggalang sa ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Akala ko ano sasabihin ni Zeus na malamig. Malamig ang kwan. Malamig daw yung palampanahon. Akala ko po ano yung malamig. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sabi ni Ian Pasaporte, good morning po, sir. Ang aga po, huwag po kayong mainis. O, hindi, nainis ako pag hindi natutulungan din. Kasi marami pong ganyan, ano po, na mas mataas kesa sa minimum wage ang sahod. Eh, sabi ko nga, kahit doblihin pa yung minimum wage, eh hindi pa rin po mayaman po yun. At hindi pa rin nakagiginhawa sa buhay kahit doble pa ng minimum wage ang sweldo mo. Eh tataas po rin yung minimum wage, hindi huma. O di unti-unti ka na rin ngayong mahahabol. Ano ba, tataas din ba ang sweldo ng mga above minimum wage dahil tumaas ang minimum wage? Hindi pa natin yan nadidiscuss kasi ang dami nga po istorya. Importante yan, Camille, na itanong nyo sa Dole, panong epekto ng dagdag sahod sa mga above, just a little bit above the minimum wage? Kasi pag hindi, maabol siya ng minimum wage ngayon. Di ba? Puntan po natin si Trish Alindo. Go, Trish!
2: Good morning, Alvin. Good news sa mga biyahe sa lungsod ng Manila. Ngayong umaga, wala nang namonitor na pagbaha ang Radyo Patrol, partikular sa Espanya Boulevard. Kung kagabi ay 12 to 18 inches yung pinakamataas sa baha bandang Espanya, ngayon ay umupa na ito, kaya mas maluwag nang makakaraan ng mga motorista. Patapos ng isang oras kagabi, agad naman umanong nag-subside yung ankle deep na tubig sa kalye ng Dimasalang sa Dangwa. May mga naging patungan na nang bulaklak yung mga tindera kaya walang mga paninda ang nasira sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Normal na rin yung sitwasyon sa kalsada sa Taft Avenue, Alvin, ganyan din sa Quezon Boulevard. Ngunit may bahagyan ng pagbagal sa daloy habang papalapit sa Quiapo Church. Wala naman tayong napansin na mga stranded na mga pasahero. Yun nga lang, Alvin, dahil sa bigla na namang buhos ng malakas na ulan kanina lamang, may mga naabutan kanina yung Radyo Patrol na mga rider at biker na hindi makabiyahe at sumilong muna sa waiting shed Bandayan sa may Espanya Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga din po kina Ma'am Grace San Mateo na nanonood po sa atin from Cavite, Bacoor. Ganun din si Ted Gua. Mambong umaga daw. And have a safe weekend ahead. At si Paolo Balde ng Firac Catantuanes, gising na rin. Punta naman natin yung Zambales. Andun po si Manong Rod Izon. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
3: Good morning, Alvin. Halos 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nasamsam ng mga operatiba ng Zambales Police Anti-Drug Operation sa Zambales. Base sa report ng Reading Team, halos 970,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na katumbas ng higit sa 142 gramo ang nakuha mula sa dalawang high-value individual. Ang mga naaresto ay isang lalaking taga-Butolan at babaeng drug dealer na taga-Subic sa inilatag na drug buy bust operation sa barangay Bangantalinga, Iba, Zambales. Ayon kay Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, ang mga drug dealer ay naaresto ng magkasanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Provincial Intelligence Unit Team. Ang dalawang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Magandang umaga kay Ann Bustamante. Hello, Marden, na nasa Tokyo ngayon. Ann, ba't ka nandyan? Napakainit. Oh my goodness, wag po kayong pumunta ng Japan ng July, August. Dati na punta ako dyan, ako nagsisi ako, napakainit. Ang alinsangan. Humid, oh. Sabi nga ni Ann, humid daw ngayon dyan sa Tokyo. Eh, pero kung sa bagay, kung yan lang yung may schedule ninyo, o di go, go, go. Diba? Richard Merck, magandang umaga sa iyo, Richard Merck. Ganon din kay Deo Jeronimo, ang aga din gumising ni Deo, ha? Pag tumatanda na talaga, talagang kahit konting tulog lang, pwede na eh, no? Noel Alamar, go!
4: Good morning, Alvin. Arestado ang 7 individual dahil sa illegal na pangingisip Occidental Mindoro. Nakuha sa kanila ng PRO Mimaropa, katuwang ang Bicar at iba pang ahensya. Ang mahigit 1 metro sa patronilalang isda na hinihinalang nakuli sa pamamagitan ng black fishing sa barangay San Nicolas, bayan ng Sablayan. Nasamsam sa operasyon ng 900 kilos ng dalagang bukid at 105 kilos ng talakpito. Nagpapi ang nagkakahalaga ng 106,500 pesos, gayon din ng isang motorized bangka, Mitsubishi L300 van at 23 fish tubs. Kinumpirma ng Bicar Occidental Mindoro na ang nakuhang isda ay may palatandaang tugma sa black fishing. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Philippine Fisheries Code. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Maganda umaga muna kina Mama Ellie Trinidad. Sabi niya, isang kimbot na lang, Pasko ng tagal pa nun, Ellie. Ano ka ba, wala pang amber? Ang susunod na ba, ghost pa lang? Sa tamaga. Sana Concepcion, maganda umaga sa'yo. Ganon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. Get well soon daw kay Bigonya. Oh, na-miss ko na nga si Bigonya eh. Adi, balihan natin magpagaling. Ano po, ah? Bigonya! Oh, na-miss na kita, magpagaling ka dyan, ha? Dave Amalos, listening po sa DZMM. Si Lolit Campanero. Magandang umaga po. At pinapabati ang kanyang anak na si Gian Paolo Campanero ng Advance. Ano ba to? Advance Happy Birthday bukas, July 25. Ayun, Happy Birthday. Noriel Aragon, good morning. Ganun din si Jerry Diaz, good morning. At si Josh Kyle Edip, nagpapa-attendance. At si Wana IC, waiting po na magkaroon ng impact ang SONA sa Lunes sa buhay natin. Samantala, kinontra po ng ilang senador ang hiling ng Office of the Vice President na saluhin ng Senado ang gasto sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo habang umuusad ang impeachment trial. O mag-message nga kayo, ano ang tingin ninyo sa usaping ito? Dahil gusto palang ipasagot pa sa budget ng Senado ang pagkain at iba pang serbisyo para sa depensa na sila dapat ang mamimili. Ah. Hindi po yung existing na caterer ng Senado kung hindi sarili nilang caterer dahil sa issue nga po ng security. Ay malamang siguro nabasa din ni Vice President Sara Duterte yung balita na 25 million pesos a day. Can you imagine, a day po ang budget ng Senado? Ganun po kalaki dahil marami po sila, 24 po yung mga senador. Pagpalagay mo ng wala yung isa, hindi mahagilap yung isa, ay dalawa pala yung nakakulong, at dalawa yung nakaditine, di ho ba? O pagpalagay mo ng ganun, pero parang di ba masyadong malaki pa rin ang 25 million pesos? Ibig sabihin nun, mahigit 1 milyong piso kada isang senador, kada araw. Kada araw po ang budget, ha? Ganun po katindi. Sa liham, hiniling na saluhin ang reasonableng gastusin sa mga pagkaing hihain lang sa designated holding room ng depensa kung saan OVP accredited caterer lang ang papayagan dahil sa security concerns. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na walang pondo para pakainin ang depensa at prosekusyon, lalo't gagastos pa ang Senado sa pag-upa ng dagdag na opisina sa PICC para po sa delibrasyon ng panukalang 2027 national budget. Samantala, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng akusasyon sa paglilitis. Sa survey ng social weather stations noong June, 70% na respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang reklamo hinggil sa katiwalian, habang 17% naman ang tutol at 13% ang undecided. 7 na araw na ang impeachment trial pero hindi pa rin humaharap si VP Sara na bumabiyahe pa sa ibang bansa hanggang July 31. Aso na timing din na sa SONA sa Lunes, wala sa Pilipinas si Vice President Sara. Patawagan nyo na nga si POA. Di ba dapat 6:25 si attorney? Hindi, patawagan nyo na si POA. Yun ang kontrata natin. Kasi swak siya sa item na to, yung binabasa ko ngayon. 7 na araw na po yung impeachment trial pero hindi pa rin humaharap si VP Sara na buwabiyahe sa ibang bansa hanggang July 31. Habilang dito ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Easy in! Wala! Going once! Going twice! Dahil ringing pa si Attorney Michael Poa, ang oras po natin ay 6:28. Attorney Michael Poa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning!
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
16: Mag-Milzep Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad!
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Delivery! Maria Jose?
20: Akin yan? Ang laki ng box!
19: Surprise!
20: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
19: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
20: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
21: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
23: Gising! Gising! Pilipinas!
24: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Magandang umaga po kay Attorney Michael Poa, isa sa mga defense lawyers at tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte defense team. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
25: Magandang umaga po, Sir Alvin. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Opo, hingi lang po kami ng reaksyon dahil tinanggihan na po ni Senate President Sherwin Gatchalian yung request. Ano po, wala raw po budget ng Senado para sa request po na sariling caterer at saka iba pang kailangan gastusin ng depensa.
25: Sir Alvin, pagdating kasi dyan, hindi ako makakomento dahil that was communication between, I think, the Senate Secretary Secretary General Bantug and OVP, no? So, actually, nahirapan kami sumagot dahil hindi kami naging privy dun sa naging pagpupulong or dun sa pagbibigay ng sulat. Baka mas maganda siguro maitanong sa OVP. Pero sa amin, nabalitaan din naman namin at sa amin, wala naman po yan. Okay lang naman po sa amin. We will be able to proceed, no? Without need of any catering whatsoever.
0: Oh, palang kasi malito yung mga kababayan natin. Sabihin nila, akala ko ba si Poa ang spokesman? Hindi po, si Attorney Poa ang spokesperson ng defense team. Oo, ni Vice Opo. President. Iba pa po yung spokesperson naman ng Office of the Vice President. Si Yusek Ruth pa rin ba ang spokesperson ng OVP?
25: Sa ngayon po, hindi ko po ma-confirm, no? Pero ang alam ko kasi wala na po yatang spokesperson.
0: Wala na. So, sinong kukuha na namin ng reaction dun kung wala na pala yung spokesperson?
25: Medyo po silang media relations. Mr. Cain Hinan, baka maaaring may tanong dun. But just to clarify, no? Number one, I think kung ano man yung pinagmulan yan, I'm pretty sure it's concern, no? Dahil syempre, I'm pretty sure they were concerned na paano yung defense team sa pagkain, for example. But hindi kasi ako naging privy kung ano talagang naging pag-uusap at baka may masabi tayong mali dito o hindi accurate. Kaya humingi lang ako ng paumanhin si Calvin at hindi ako masagot ng diretsyo.
0: Pero teka muna, Attorney Mike. So paano kayo kumakain ngayon? Kasi nag-start pang 9 na nga, di ba? May baon ba yung depensa na sariling food nila o you actually eat what is served sa inyo sa Senate?
25: Wala naman po kasing sineserve yung...
0: Ay, ano ba? No? Akala ko may nakikita ako mga waiter minsan pag may hearing para nagbibigay ng mga pagkain eh. So sa depensa, walang ganun.
25: Kanya-kanya po yun. I think yung sa prosecution, may sarili sila. Yung sa depensa, meron din kaming sa amin, no, na... kasi pag narinig mong caterer, parang medyo in grande yung
0: dating.
25: But I think it's just, pagkain talaga. Meron naman kami nun, but... yun, no? Yung Senate, wala po kasi silang binibigay. But that's very much understandable, no? Kasi, syempre, kung papakainin lahat doon, eh, I'm sure that will entail some budget.
0: Akala ko talaga, Attorney Mike, pinapakain lahat doon. Kasi pag nakikita ko, pag may hearing, nakikita mo, di ba, may waiter na para umiikot-ikot, may binibigay na pagkain. So, hindi pala lahat pinapakain.
25: Hindi po. Nung pre-trial po, just to clarify, kasi I also don't want to put the Senate in a bad light or anything. No? Nung pre-trial po, meron po, no, na bibigyan po kami. Oh. Pero itong trial, wala po kasi, no. So, perhaps that was one of the triggers of the the communication. Pero nonetheless, hindi naman po issue yan. I think I think yung pagkain madali na lang po yan. Yung ano na lang po no, yung more, ang mas pressing issue sa amin ay yung legal issues.
0: Tama naman because you are with the defense team ano po. But just to put the matter to rest. So ngayon, pag kailangan ng pagkain ng any member of the defense team, kayo ang nagtitake noon. Pera ninyo o hindi pera ng bayan, pera ninyo ang ginagastos eh, pag nagutom.
25: Opo, sa amin po ngayon no, wala naman po kasi sinusupply yung Senate. So kanya na po 'yan.
0: Opo.
25: Pagkain.
0: Eh, mukhang may pera naman si Puway. Kayang-kaya niyang bumili ng Jollibee o ng McDo pag nagutom siya. Di ba, sir ni Mike? Ano?
25: Actually, ang tanong po talaga dyan is kung nakakakain ba o hindi. Hindi mo, siyempre, minsan sa stress mo, hindi ka rin nakakakain.
0: Hindi, pero parang hindi ka pa naman pumapayat ng todo, sir ni Mike. Okay lang yan. Hindi, sabihin, kumakain pa rin naman. O, mahirap yung pumayat ka eh. Masama din sa katawan pag sobrang payat. Ano po? Anyway, but seriously speaking, meron pong survey ang social weather stations, Attorney Mike, noong June, 70% po ng respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang reklamo hinggil po sa katiwalian. What do you say?
25: Well, sa akin naman po, kumbaga, natural naman po na gusto nating masagot no, kahit sinong public official yung mga ganyang allegations. And that's why we are here sa impeachment. Para po sagutin talaga lahat yan. No? So, yun naman po ang trabaho natin and that's what we're looking to do dito sa trial.
0: Buti nabanggit mo yung trial, Attorney Mike. Naalala ko lang, may binanggit si NBI Director Matibag nung last time na hearing na ang sinasabi niya, hindi naman kailangan patunayan na may kinontrata ang Vice Presidente. The fact na may sinabi siyang banta, is already enough to prove in this impeachment trial. Kasi criminal daw yung pinag-uusapan pag doon na sa mga kinontrata. Ano ba talaga, anong gusto nang sabihin naman ng defense pag ganun ang reasoning ng prosecution?
25: Actually, Sir Alvin, I'll be very, very objective, no? Para naman hindi malito rin talaga ang ating mga kababayan.
0: Opo.
25: There are two layers there, no? Unang-una, yung pag pinag-usapan natin, yung criminal aspect, na let's say threat or grave threat no. Talaga namang ang elemento niyan hindi mo naman kailangan patunayan na may kinontrata although you have to show that there was some sort of persistence dun sa pagbabanta no. So hindi lang basta may pagbabanta pero dapat may persistence rin. Kumbaga, gusto talagang ituloy no kung ano man yung ibinabanta. Pero pagdating sa pag-hire ng isang alleged assassin, talagang hindi naman siya elemento. Yung pangalawang layer dyan, this is an impeachment proceeding. So definitely, kung yung pagbabanta ay isang impeachable offense, kung sa by betrayal of public trust or high crime or whatever, no, is really something naman for the impeachment court to decide on. But pangatlo, yan din yung talagang bagay that we are putting at issue, no? Yung mismong characterization na yung naging utterance ay pagbabanta. Kaya sa amin, no? Sana gusto namin sanang mahingi sa ating mga kababayan na hintayin rin naman na panahon naman ng depensa maglabas ng ebidensya para mabigyan natin ang tamang konteksto ang mga bagay-bagay.
0: Pero yung depensa po, butter ni Mike, ay balak na isa lang din sa witness stand ang Vice President so that siya mismo ang magsabi na Hindi ako nagbabanta. Sino pa bang makapagsasabi nun? Di siya mismo dahil siya ang nagsabi. Siya ang nagdeklara ng mga salitang yun. Hindi ideklara ba niya sa open court na wala akong intensyon na pagbantaan o patayin ang presidente?
25: Well, naiintindihan namin no, yung ganyang tanong, Sir Alvin. Pero sa ngayon, talagang hindi pa namin masasabi, no, with certainty kung siya ay iupo natin sa witness stand o hindi. At pangalawa, sa totoo lang, hindi po muna kami siguro magdi-disclose ng aming strategiya pagdating dito para lang po hindi ma-telegraph si Alvin.
0: Okay, I understand. Ano, kasi that's also a part of the strategy. Pero as nandyan na rin lang naman yan, pwedeng isa lang, pwedeng hindi isa lang.
25: Yung pagsasalang po, that will ultimately be the decision of the Vice President, of course, as advised, no, by the defense. Kasi kami naman po yung talagang, kumbaga, ay pwedeng magsalang sa kanya. Right. Position natin ay syempre, na yung pagdating sa kabila ay hindi siya pwedeng masabina. Mm. No, dahil meron tayong mga karapatan under our constitution. But yung kung isasalang o hindi, sa ngayon, and I'll be very honest, no, hindi, I mean, wala pa kaming decision on that. Now, kung mangyayari man in the future, yun lang, no, hindi muna namin telegraph kung sakali. Apo.
0: Pero ang problema mo kasi doon, pag sinalang si Attorney Mike, wala na siya, so she will be open to cross-examination din.
25: Of course, oh. Yes, that's true, that's true. Para ano, para din po sa kaalaman ng lahat, that's true.
0: Hindi naman pwede pala na mag-offer ka lang ng iyong testimony tapos bawal kang tanungin. Hindi obrang ganun, di ba?
25: Opo, hindi po pwede yun. Yun po yung talagang ano, no? Yun talaga yung proseso sa pag-delitis na lahat ng witness na isasalang through direct examination ay dapat syempre ma-cross naman o ma-cross examination ng bilang panig.
0: Okay. Attorney Mike, natigalgal din ba kayo dun sa dineklara ni Senator Judge Robin Padilla na dapat one-sided, ay hindi one-sided yung prosecution kasi marami palang nag-react dun sa harapan o pabor sa depensa ang deklarasyon ni Senator Judge Robin Padilla?
25: No, sa akin, Sir Alvin, it's very hard for us to comment on any comment, not just of Senator Robin Padilla, but of any Senator Judge, dahil kami party litigant, no? So, if siguro, hingi na lang ako ulit ng paunminhin, but I will not comment on that one. Hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali. Ang sa amin lang po, we just want to be proper. Nandun po kami, humaharap kami sa korte araw-araw. So, it really, I really try to not comment on anything that any Senator Judge says. Okay. During the proceedings.
0: May decision na po ba kayo sa sarili ninyo if you're going to stay as spokesperson or you're going to stay as a one of the members of the defense team?
25: Well, sa ngayon po, no, I've discussed the matter with the principal. Obviously, the inclination is really to stay as part of the defense team. But sa ngayon, wala din kaming nahanap na spokesperson or wala pa ka naman kaming napag-uusapan kung sino ang pwede maging spokesperson. So sa ngayon, status quo muna tayo and then we'll see na lang po in the coming days. Although I personally appreciate yung naging ano naman po, naging concern ng ating presiding officer on the risk, no, of being cited in contempt because of discussing the merits during interviews. Well, tayo ngayon nag-iingat pero hindi natin alam sa mga susunod na araw kung biglang mag-slip, no? So naintindihan natin yung concern. But sa ngayon po, status quo muna, although the inclination is really for me to stay sa legal team.
0: Pero hindi ho pa mas effective kayo as spokesperson? Actually, magaling tumpuan na ito as nagapagsalita. Ano po? anong personal preference mo? Kung ikaw lang tatanungin without your principal, anong gusto mo? Manatiling spokesperson o manatiling one of the defense lawyers?
25: Well, sa akin po, talaga, I was really, before I even joined DepEd, talagang lawyer talaga ako by profession. So, I think that's the part where I'm most comfortable with. But, ang hirap mag-decide dahil for the past how many years, ako naman po ay naging spokesperson din sa iba't ibang capacity, no?
0: Yeah.
25: So, sa akin, it was important for me to consult kasi kung saan tayo makakatulong, siyempre, doon tayo dapat, no? Hindi na dapat kung ano yung preference, but saan tayo makakatulong, although I think ganun din naman po ang preferences for me to stay in the legal team.
0: Pero ka mo, yung inclination ng principal ay towards you staying as one of the lawyers of the defense team.
25: Opo. Although, hindi natin alam kung makahanap tayo kaagad ng spokesperson or kung dapat ba talaga. So, sa ngayon, status quo mo.
0: Hindi raro kasing palitan kasi nuknukan ng galing, Attorney Mike.
25: Ay, hindi naman po. Hindi naman po, Sir Alvin. But,
0: magaling na, mabait naman, pa. Mabait pa si Michael po. Oh, sa totoo lang, no?
25: Salamat po, Sir Alvin.
0: Mabuhay ka, Attorney Mike.
25: Mabuhay rin po kayo at magandang umaga po.
0: Magandang umaga. si Attorney Michael Poa po ang isa sa mga defense lawyers at tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. 7:45, magko-commercial ulit po tayo. Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
23: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Tele Radio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities. On the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Gising Pilipinas!
9: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico.
10: Gising Pilipinas.
11: Sabi ni
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
11: Sabi ko, good morning. Sabi ni Attorney Joseph Pamitan, na imbag na bigat. Pag-greet naman yung kapatid kong si Didit na happy birthday. Happy birthday, Didit. At si Jet Jet Mariano Capiz, magandang umaga sa iyo. Nandiyan na po sa Zoom natin si Senate President Sherwin Gatchalian. Mr. Senate President, magandang umaga po, sir.
12: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo.
11: Unahin na po natin dahil kakausap lang po namin ni Attorney Michael Poa tungkol po sa budget. Ano yung nire-request po ng Office of the Vice President? So nasabihan nyo na po yung OVP. Hindi daw po pala sa kanila yon, Mr. SP. Ano po? Kung hindi direkta sa OVP ang request.
12: Hindi ko kabisado kung hindi ko kasi kabisado kung sa kanila or sa OVP or pareho sila eh.
11: Opo.
12: So nakuha lang namin yung letter. Opo. At pinag-aralan namin na mabuti at yun.
11: Hindi kaya.
12: Sabi ko nga yesterday sa aking ambush interview na dahil nga lahat ng kwarto sa Senado ay nakuha ng impeachment proceedings.
11: Mm-mm.
12: Yung mga committee rooms namin ay ginagamit ng prosecution, ginagamit ng defense, ginagamit rin ng media.
11: Mm-mm.
12: Ang natitira na lang sa amin na dalawa para gamitin sa committee rooms. Yung ginagamit para sa impeachment, libre yun. Hindi kami nag-charge kahit na yung kuryente, tubig at yung ibang mga basic na gastusin kami na gumagastos. Pero kailangan naman namin kumuha ng mga committee room sa labas.
11: Opo.
12: Pinakamalapit ay PICC. So dahil nga papasok na yung budget at alam naman natin ang budget paspasan yan. So pinag-aaralan namin ngayon yung dagdag gastos para mag-rent ng space sa PICC. Ang rent ng space hindi lang yung spasyo eh. Pagkain, logistics, sound system.
11: Yeah.
12: Na tinitignan namin makakadagdag ng gastos sa mga committee hearings.
11: And how much are you looking at the additional budget na kailangan?
12: Tuloy-tuloy pa rin na yung aming computation, Alvin, dahil nga tinitignan rin namin kung nakikipag-consulta kami sa mga senators kung gaano kadalas silang mag-hearing, yung mga LEDAC bills na tatapusin, ilan doon na matatapos at ilang beses nilang kakailanganin.
11: Mm-hmm.
12: Hindi lang kasi yung hearing ang kinoconduct, pati mga technical working groups, pati consultative meeting. So, yung mga ganitong bagay, makakadagdag gastos at of course, dagdag ng effort dahil sa labas to ng Senado.
11: Akala ko nga po, Mr. SP, lahat ng bisita pinapakain kasi nakikita ko sa video pag may hearing, hindi ba para may waiter na nagsiserve ng mga pagkain? Akala ko lahat sagot ng Senado yun, yung pinapakain.
12: Iba ang hearing, iba ang impeachment. Sa hearing talagang pinapakain natin kasi ang hearing working lunch eh.
11: Ah, okay.
12: So hindi, from kagaya kahapon, nag-attend ako ng dalawang hearing, from 10 o'clock AM natatapos normally mga 2 p.m.
11: Opo,
12: na. So,
11: opo.
12: Para hindi masayang oras, hindi na nagbe-break. Tuloy-tuloy na habang nag-hearing, kumakain yung mga resource person.
11: Yun, sagot ng Senate yun.
12: Sagot yan ng Senate. No. Pagdating sa impeachment kasi, itong impeachment, wala namang lunch. No? Nag-uumpisa kami ng 2 p.m. Natatapos kami normally before dinner, mga around 6 to 6:30. So wala naman talagang pakain. At bawal rin kumain sa loob ng courtroom. Just like sa ibang mga courtroom, hindi ka rin naman pwedeng kumain. No? Binibigyan lang ng coffee and water.
11: Ayun. So, ganun pala yun. Ano? Basta hindi kaya ng budget. At least, naging honest po kayo. Pag hindi kaya, di hindi kaya. Ano po? Hasali ang reaksyon ng mga netizens sa social media, negative din po, na hindi naman pwede nasagutin pa ng Senado at kayo pang pipili ng caterer kasi may bidding yan. Hindi ho ba, Mr. Senate President?
12: Well, kung ihambing natin to sa parehong let's say sa court, no, sa Supreme Court o sa ibang mga court, hindi naman pinapakain yung mga abogado at testigo ng court. Eh. So, kung ipa, kung

0: Let's move on. So na po sa Monday, ano expectations ninyo, Mr. Senate President? Ano ang mga nakikita ninyong ibibida at ano nakikita ninyong hihingin sa inyo ng Pangulo?
1: Alvin, ang pinakamalaki nating problema ngayon ay ang ating ekonomiya. Actually, before nag-interview tayo, binabasa ko lang ngayong economic report ng team. At ang ating economy ay bumagal. Ito na pinakamabagal natin after 9 years. No? So, ang ibig sabihin, pag bumagal ang ekonomiya natin, babagal din yung pagbaba ng mga mahihirap sa ating bansa, no? Yung poverty rate natin. Pwedeng dumami ang unemployment, yung mga mawawalan ng trabaho. At yung employment opportunities din ay mababawasan. Ibig sabihin, yung bagong trabaho, mababawasan. So, ito ang nakikita ko isa sa pinakamalaking problema natin na dapat marinig natin sa ating Pangulo kung ano ang magiging mga interventions o mga solutions na pwedeng gamitin in the next 4 to 5 months. Isa pang problema natin ay yung inflation, mataas ang presyo ng bilihin. Kahapon nga sa hearing na isa sa mga pinag-usapan namin, ang presyo ng kuryente, napakataas. Since 2025, tumataas na yung presyo ng kuryente at yan ay dapat nating mabigyan ng solusyon.
0: Kayo ho ba ay satisfied din sa performance ng administrasyon sa una? Kasi 4 na taon, parang napakabilis. Ganun-ganun lang po. 4 years na pala sila. 2 years to go na lang. Ang bilis, ano po? Satisfied naman kayo sa performance so far?
1: Alvin, ayoko i-oversimplify yung sagot, no? Dahil komplikado yung problema natin. Ang tinitingnan ko dito, yung responde ng gobyerno at paano makatulong rin ang Senado sa pagre-responde.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman mahirap rin magturuan na executive, legislative dahil dapat kami magtulungan. At yan din po, yan din yung isa sa mga gagawin ng Senado ay tutukan yung problema natin sa pagbagal ng ating ekonomiya at yung mga natitirang panukalang batas para makatulong sa ating mga kababayan. Bigyan kita ng halimbawa. Yesterday nga, pinag-usapan namin yung charter ng ERC na isa sa mga solusyon para bumaba ang presyo ng kuryente. Meron rin batas na pinag-uusapan yung Philippine Geriatric Hospital para sa mga senior citizen natin for healthcare. So yung mga ganitong solusyon na pinag-uusapan sa Senado ay bibigyan namin ng prioridad.
0: Opo, ay napanood ko po yung parte ng hearing ninyo kahapon. At nabanggit nyo nga po yung isang aspeto doon, bukod sa kasi galit na si Chairman Erwin Tulfo eh. Ang tawag nga inutil. Ginamit niya yung salitang inutil because of the frustration. Ano po? Pero yung sa inyo, nakita ko yung punto eh, na pag nanalo sa kontrata, ang nilalagay na presyo, halimbawa 7 piso. Pero pagdating sa singilan, doble na yung sinisingil sa atin. Ang tanong, Mr. Senate President, what can we do about it? Ganun na pong ginagawa sa atin in the last years, in the last months.
1: Tama ka, Alvin. I'm sure kabisado mo ito. Energy sector, isa sa mga expertise mo. Yan ay isang bagay na ako personally, inaabuso ng mga generator companies at mga pribadong korporasyon, lalo na pag tumataas ang presyo. Sabi ko nga kahapon sa hearing na dapat rin naman sila kumita, wag lang umabuso. At yan ay isa sa mga bagay na sinabi namin sa ERC na bantayan mabuti yung fuel pass-through. Kasi mananalo nga sila, mababa yung presyo, pero bibigyan naman natin sila ng otoridad na pag tumaas yung presyo, ipasa sa atin. So yan rin naman ang nakita naming kahinaan ng ERC. Kaya isa sa mga tinitignan namin kung paano dagdagan yung kanilang kapangyarihan para maparusahan yung mga generators na napakataas yung ipinapasa sa atin. Almost 60% ng bill natin ay generation eh. Kaya kung tumaas ang generation, tataas talaga yung electricity bill natin.
0: So with the hearing yesterday, may nakikita ka bang pag-asa na bababa naman ang singil natin sa kuryente? Alam mo, pag may tatanong ka sa netizens, yan ang mukhang bibig. Lahat nagre-reklamo sa mataas na singil sa kuryente. Kaya ang tanong ko sa inyo, Mr. SP, may nakikita ka bang pag-asa na bababa naman after that hearing o wala talaga? Kumaga captured tayo ng mataas na generation.
1: Nakita ko nga ang problema natin, tumaas ang presyo ng mga pang-araw-araw nating gastusin tulad ng transportasyon, tulad ng gasolina at krudo at ngayon, kuryente.

0: At merong solusyon dyan. Una, temporarily, sabi ko nga sa ERC, i-staggered yung pagtaas. Dahil pag sinabay mo, talagang mahirapan ng mga kababayan natin magbayad at baka maputulan pa sila. No? Kaya i-staggered natin. Pangalawa, bantayan mabuti yung fuel pass-through. Kasi doon ko nakikita may problema dahil nga katulad ng gasolina, pinapasa na lang sa atin. Pero katulad rin ng gasolina, nakita natin na minsan labis-labis yung pagtaas at pagbaba naman, hindi naman nila binababa. Ganun rin, baka tingin ko nga bumababa na ngayon ang presyo ng coal o ng LNG, eh dapat bumaba rin ang presyo ng kuryente.
1: Naku po, Diyos ko po, mukhang hindi ganun. Sa MAPS ngayon, Mr. Senate President, malaki ulit yung itataas sa presyo ng diesel at gasolina next week.
0: Correct, dahil parang bumalik yung
1: gera.
0: Sa Iran. So, minomonitor natin. Pero, ang nakita ko naman magandang nangyayari sa DOE, naglalagay na sila ngayon ng price cap or ng price range. So, dahil dati, walang ganun eh. At malaking bagay yan para hindi naman labis-labis yung gagawing pagtaas at mabilis yung pagbaba ng presyo. Dahil dati, walang ganun eh. No? So, magandang intervention naman yan dahil nga sa mga pre-reklamo rin ng tao at ng Senado, nagkaroon na ng price range. Ganun din ang gusto natin i-apply pagdating naman sa kuryente.
1: And to top it all, yung Meralco po, humihirit pa ng dagdag singil. Ano sa palagay ninyo, Mr. Senate President, pagbibigyan pa ba dapat ng Energy Regulatory Commission yan?
0: Ako, pag ako tatanungin, Alvin, hindi maganda ang timing ngayon kasi kagaya ng sinabi mo, kakataas lang ng presyo ng krudo. Pag isasabay natin ang presyo ng kuryente, napakahirap talaga. Impera ng taong bayan, halos lahat pumupunta nilang sa krudo, pamasahe at pangbayad ng kuryente. Paano pa yung pang tuition fee? Paano pa yung pang ibang gastusin? So, hindi pwedeng isabay ng ERC yung pagtaas ng kuryente sa mga ganitong panahon. Dapat bantayan mabuti at sabi ko nga, i-staggered na muna at huwag munang singilin. Kasi marami rin sinisingil na pwede pang isuspend. Eh, no? For example, nga, fit all. Na madalas i-suspend yan. Kailang i-suspend na muna ito.
1: Apo, one last. Balikan ko lang yung impeachment. Assessment lang sa kailang araw na ba? 9 days? So far, nine so days. Good ba? O nababagalan ka rin sa USAD? Remember, ang next daw na article, mukhang 30 days ang assessment. Tatagal ng 30 days. Oh my goodness.
0: Oo nga. Well, Alvin, may dalawang adjustments na ginagawa. Unang-una, pinag-uusapan ngayon ng prosecution at defense na tapusin na muna per article silang dalawa. Kasi nung una, tatapusin yung prosecution, then babalik tayo sa defense. Pero ngayon, pinag-uusapan nila na tapusin na muna yung Article 4, yung grave threats, both the prosecution and defense. Pag ganun gagawin, tingin ko, bibilis pa.
1: No? Paano yun, sir? Para hindi ko naintindihan pa. Sorry, okay. Pa ulit. Paano mauuna?
0: Diba may apat na articles?
1: Opo.
0: No? Ang original na usapan, tapusin muna yung apat na articles ng prosecution, tapos babalik ulit tayo, tapusin ng defense yung apat na articles. Ngayon, ang pinag-uusapan ng dalawang panig, sana mag-agree sila, na tapusin na muna silang dalawa per article. So, nag-umpisa na tayo sa Article 4, tapos ng prosecution, pinag-uusapan nila na kung pwedeng tapusin na ng defense rin para tapos na tayo per article. Sa ganung punto, tingin ko bibilis dahil kung ano na napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin sa defense kaysa bumalik pa tayo sa original.
1: Hindi ba parang mas magulo yun, Mr.? Hindi ba parang magulo? Tapos ang butuhan?
0: Sa akin, ha, para sa public consumption, maintindihan nila kasi ngayon per article na ang itatapos.
1: Ah, kasi makakalimutan na sa dulo.
0: Makakalimutan na. Imagine mo, okay. Imagine mo kung original, ini-estimate ko, ha, matatapos ng after 3 months, matatapos yung prosecution, babalik na naman tayo sa great threats.
1: Okay.
0: After 3 months, uulitin na naman natin lahat na napag-usapan ng prosecution after 3 months.
1: So yun na yun. Yun na yung decision,
0: yun
1: Mr. SP.
0: Yun ang pinag-uusapan nila at next week malalaman rin natin kung ano. At pangalawa, nakita ko, dahil nga adjustment period itong first 2 weeks, nag-a-adjust na yung dalawang sides, marami ring mga bagay na napapabilis. For example, kaagad ang prosecution nagtanggal ng 5 testigo. That's almost 5 trial days na natanggal. So, maraming adjustment, maraming learning process. So bumibilis at bumibilis naman yung proseso. Hopefully hindi na 100 kasi na-estimate ko 102 days eh. No, 102 trial days. So hopefully mabawasan na yun.
1: Ay nako. Salamat po. Maraming salamat Mr. Senate President. Mabuhay po kayo at least
0: maraming salamat Alvin. Thank you.
1: Mababang pahinga. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. See ya Mr. Senate President Sherwin Gatchalian. Ay nako, 7:03.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng...
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa... Gising Pilipinas! Patas! Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Signal number 2 nakataas sa 3 lugar dahil sa bagyong Quiapo. Pero level ng tubig sa Angat Dam. Bumagsak pa sa pinakamababang antas.
5: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng tumaas sa susunod na linggo. Ayuda ng mga benepisyaryo ng 4Ps matatanggap na ngayong araw.
1: Tigil pasada ng grupong manibela pinalawig hanggang ngayong araw pagdinig sa hiling na taas pasay sa jeep. Posibleng tumagal ng 15 araw.
5: Seguridad sa batasang pambansa, hinigpitan na bilang paghahanda sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
1: Barko ng Bifar, binomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Bao de Masinloc. Isa pang barko ng China nagsagawa ng delikadong maniobra sa barko ng Philippine Coast Guard.
5: Backlog sa mga silid-alaran sa bansa, pumalo na sa halos 170,000 na ipapatayong classroom, umabot lang ng halos 200 kada taon.
1: 8 taong gulang na grade 3 student patay matapos silang ulit na hampasin ang notebook sa ulo ng kaklase sa Davao City.
5: Sa showbiz spotlight, Vilma Santos nagsalita na sa mga panawagang kilalanin siya bilang national artist.
1: Yan pong ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, July 24, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: At sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Katrina.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Quiapo habang kumikilos papalapit ng extreme northern Luzon. Ulitong namataan sa layong 820 kilometers sa silangan ng northern Luzon. Taglay lakas na hangyo maabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora. Posibleng lumapit o mag-landfall sa Babuyan Islands ang bagyong Quiapo mamayang hapon o gabi sa kalalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw.
5: Bumagsak sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 151.45 meters ang tubig sa dam na mas mababa sa historic low na 152.19 meters noong 2010. Ayon sa MWSS, posibleng bumagsak pa sa 149 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, kaya maaaring ibaba pa sa 32 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 46 cubic meters per second. Dahil dito, sinabi ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Engineer Patrick Dizon na posibleng magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at Metro Manila sakaling lalo pang bumagsak ang tubig sa dam.
6: Ang natatanging option na lamang po natin ay ito pong tinatawag po natin na low-level outlet. So, dun po ay continuous pa naman po kahit 101 po yung level po ng ating pong reserva. Pero yun nga po ay may limitation na rin po sa volume na nire-release niya. So, as much as possible po no, ay talagang sinitipid po natin na wag umabot po sa 149 meter po yung ating pong tubig.
5: Sa Bulacan, inamin ni San Jose del Monte CDRRMO Officer Gina Aison na naghahanap ang lokal na pamahalaan ng ibang source ng tubig.
3: talagang binubuhay yung mga local sources namin. Like, yung mga deep wells, yan talagang binubuhay yan. Tapos kung pwedeng makakuha pa, makapag-outsource, kausap din ng Metro Pacific, nang hindi lang dito sa Angat Dam tayo aasa.
5: Bukod sa Angat Dam, bahagyaring bumaba ang tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam.
1: 8 minuto makalipas sa 7 ng umaga, posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw ng kalakalan sa world market, 6 na piso na po ang itinaas sa presyo ng diesel, habang 5 piso at 80 sentimo, 580, sa gasolina at 3 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuan sa trading hanggang ngayong araw. Inaasa makaapekto sa presyuan ang banta ni US President Donald Trump, nawawasakin ang mga tulay o power plant ng Iran sa bawat barkong atakihin sa Strait of Hormuz. Sa ngayon naglalaro na sa 76 hanggang 86 pesos ang presyo ng diesel, habang 78 pesos naman ang gasolina. Pero ayon sa ilang kumpanya ng langis, posibleng umabot o tumuntong na naman muli sa 100 pesos ang litro ng diesel sa mga susunod na linggo. Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot ng hanggang 160 pesos ang kada litro ng diesel at mahigit 100 piso naman ang litro ng gasolina.
5: Pinalawig ng grupong manibela ang tigil pasada hanggang ngayong araw bilang protesta sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na kahit wala ng protest center, tuloy pa rin ang transport strike na layon ding ipanawagan ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinag-aaralan din ng grupo kung lalahok sa kilos protesta sa zona ni Pangulong Marcos sa Lunes.
7: Malinaw po na kaya namin ginawa ng mas maaga yung protesta para ho pakinggan na lang namin ang namin ang ating presidente sa Lunes. Kung ano ang sagot niya dito sa problemang kinakaharap natin pagdating sa petrolyo, mahal na presyo ng kuryente, kaya po nauna na kaming magprotesta.
5: Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na taas pasahe. Pinag-aaralan ding itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga tsuper mula sa kasalukuyang 10 piso. Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon, kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep.
1: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, gagamitin ang pamahalaan ng 22 billion pesos na savings para pondohan ang programang layong magbigay ng ayuda sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang mga magsasakang apektado ng epekto ng tensyon sa Middle East. Ngayong araw, matatapos ang pamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mahigit 3 milyong benepisyaryo ang tatanggap ng ayudang bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Isang beses lang matatanggap ang ayudang ipapasok sa land bank account ng mga benepisyaryo. Inaasikaso na rin ang pamahagi ng ayuda sa mga hindi miyembro ng 4Ps, pero ikinukonsiderang mahirap, gayon din sa mga low wage earners o sumisweldo ng 20,000 piso pababa.
8: Ang suma total nito, 7.5 million na pamilyang Pilipino ang mapoprotektahan natin sa ganitong mga panahon na tumataas ang presyo ng bilihin hudyat ng kaguluhan sa Middle East. Hindi naman natin ginusto, pero wala tayong choice kasi hindi natin kontrolado. Pero ang kontrolado natin, maprotektahan ang ating mga kababayan.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
5: Muling sumadsad sa record low na antas ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Nauna nang bumagsak sa kaparehong antas ang palitan kahapon dahil sa panibagong gantihan ng pag-atake ng Amerika at Iran. Pabor para sa mga OFW at kanilang mga pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar. Pero maaari itong makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Mayo, lumobo sa record high na 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
1: Binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baudi, Masinloc. maghahatid ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino ang barko ng BFAR ng bomba ng tubig ng barko ng China. Hindi tinamaan ang barko ng Pilipinas pero isa pang barko ng China Coast Guard ang nagsagawa ng delikadong maniobra sa barko ng Philippine Coast Guard. Walang nasugatan sa mga insidente at naging matagumpay ang misyon ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod sa pamamahagi ng fuel subsidy, nagpatrolya rin ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Pero nang makalampas ang eroplano sa kanluran ng Zambales, sinalubong ito ng radio challenge ng China Coast Guard. Namataan din ang dalawang Chinese maritime militia vessel sa hilagang kanluran ng Bahura kung saan isa ang bumuntot sa bangkang may sakay ng mga mangingisdang Pilipino.
9: The Chinese is the one who escalates the tension, carry out unlawful activities. So we are just on the receiving end. It never prevented our Coast Guard from still pushing for our rights and still maintaining our presence in the West Philippine Sea.
1: Si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela.
5: Nanindigan ng Department of National Defense na karapatan ng Pilipinas na magtayo ng istruktura sa exclusive economic zone ng bansa. Kasunod ito ng pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chen na lumapit ang China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino na hinihinalang nagsasagawa ng konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Iginiit din ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na wala siyang nalalaman tungkol sa provisional agreement o kasunduang binanggit ng Chinese Ambassador. Nauna nang sinabi ni Jing na nalabag ang kasunduan sa komprontasyon sa Ayungin Shoal kung saan dalawang sundalong Pilipino ang nasugatan.
10: Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-invento yan ng violation. Gumagawa talaga ng istorya yung mga yan para magkaroon sila ng paraan paano ka pasukin. Yan ang dapat malaman ng ating mga kababayan. May intention yan. Hindi titigil yan. Nasa atin na nasugpuin yan at itigil yan.
5: Nilinaw din ng Department of Foreign Affairs na hindi kinikilala ng kasunduan ang jurisdiksyon ng ibang bansa sa karagatang sakop ng Pilipinas. Layon lang ng provisional understanding na pagkasunduin ng Pilipinas sa China kaugnay ng pagsasagawang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakasaad din sa kasunduan na hindi kailangang magpaalam ng Pilipinas kung magsasagawa ng mission at hindi rin isinusuko ang soberanya ng bansa.
1: Alas 7.15 na tumanggap ng tig 100,000 piso ang dalawang sundalong Pilipinong nasugatan sa pangaras ng China sa West Philippine Sea. Nagtamo ng sugat sa ulo si Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali. Matapos paluin sa ulo ng wooden baton ng taon ng China Coast Guard, habang nagtamo naman ng gasgas sa katawan si Private Eric Lacida. Binisita ni Pangulong Marcos sa Camp Ricarte Station Hospital. Ang mga sugatang sundalong ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto ni Pangulong Marcos na magkaroon ng reset o muling pagsisimula ng ugnay ng Pilipinas at China matapos ipatawag ng Malacanang o sa Malacanang si Chinese Ambassador Jing Xian.
11: Tumagal ang meeting ng 1 hours at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon.
1: Inanunsyo naman ang Malacanang na nagkausap sa telepono si US President Donald Trump at Pangulong Marcos. Sinasabi na ako si Trump na personal niyang idudulog ang pangaras ng China sa pulong kasama si Chinese President Xi Jinping.
5: Kinontra ng ilang senador ang hiling ng Office of the Vice President na saluhin ng Senado ang gasto sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo habang umuusad ang impeachment trial. Sa liham, hiniling na saluhin ang reasonableng gastusin sa mga pagkaing hiyahain lang sa designated holding room ng depensa kung saan OVP-accredited caterer lang ang papayagan dahil sa security concerns. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang pondo para pakainin ang depensa at prosekusyon, lalo't gagastos pa ang Senado sa pag-upa ng dagdag na opisina sa PICC para sa deliberasyon ng panukalang 2027 national budget.
0: Ay, yung ginagamit para sa impeachment, libre yun. Hindi kami nag-charge kahit na yung kuryente, tubig at yung ibang basic na gastusin kami na gumagastos. Pero kailangan naman namin kumuha ng mga committee room sa labas. Ang rent ng space, hindi lang yung spasyo eh. Pagkain, logistics, sound system, yeah, na tinitignan namin makakadagdag ng gastos sa mga committee hearings.
5: Bagamat walang ideya sa hiling ng OVP, iginiit ni Defense Team Spokesman Attorney Michael Poa na tuloy ang operasyon ng depensa kahit walang catering service.
12: Hinahirapan kami sumagot dahil hindi kami naging privy doon sa naging pagpupulong or doon sa pagbibigay ng sulat. Pero sa amin, nabalitaan din naman namin at sa amin wala naman po yan. Okay lang naman po sa amin. At we will be able to proceed, no, without need of any catering whatsoever.
5: Samantala, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng akusasyon sa paglilitis. Sa survey ng Social Weather Stations noong Hunyo, 70% ng respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang reklamo hinggil sa katiwalian, habang 17% ang tutol at 13% ang undecided. 9 na ang impeachment trial, pero hindi pa rin humaharap si VP Sara na bumibiyahe sa ibang bansa hanggang July 31. Kabilang dito ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands, kung saan nakakulong ang ama niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Time out, Miss Beautiful. Anong oras na?
5: Oras! 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
13: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Maraming pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin mga balita sa oras na alas 7:22. Bumuo ang NBI ng Task Force Cash Cow. Kaugnay ng imbestigasyon sa sinasabing irregularidad sa hosting ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Nakikipag-ugnay ng Task Force sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue para repasuhin ang mga dokumentong may kinalaman sa imbestigasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinasabpina na ang 7 individual na maaaring makatulong sa imbestigasyon. Posible ring ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na nakatanggap ng 6.7 billion pesos na pondo. Susuriin ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano. Matapos matuklasang, itinalaga lang ang senador na interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite. Nakatakda namang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang sinasabing manumalyang flood control project sa Taguig City. Sinabi ni Committee Chairman Erwin Tulfo na may tuturing na seryoso ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may 2.3 billion pesos na budget insertion para sa karagdagang proyekto sa lungsod na baluarte ng mga Cayetano.
4: Yes, as a submit niya, well, of course, we'll have to review that. Tingnan natin. We really have to look into that kasi serious yung, it's a serious matter.
2: Nauna na iginiit ni Cayetano na walang peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses nagsagawa ng inspeksyon.
5: Inatasan ng Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masuspinde bilang senador. Kaugnay ito ng kasong plunder ni Marcoleta dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Binigyan ng 10 araw ang senador para magpaliwanag kung bakit hindi dapat ipatupad ang nakasaad sa Anti-Plunder Act na papatawan ng suspensyon ng sinumang opisyal na may kinahaharap na kasong plunder. Nauna nang hiniling ni Marcoleta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Pero sa pahayag noong Hunyo, iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring magsilbing Senator Judge ang nakakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada.
2: Alas 7:25, nagpatupad ang kamara ng lockout sa batasang pambansa bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Marcos sa Lunes. Ibig sabihin, papayagan lang makapasok sa kamara mga tauhang may security clearance. Sinabi ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz na handa ang Philippine National Police Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command na tiyakin ang seguridad sa SONA. Kabilang sa pinaghahandaan ang banta kay Pangulong Marcos na nabanggit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan ang mga pagkilos kaya mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa ngayon, 3 grupo pa lang nabigyan ang permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue dahil sa SONA kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila at Quezon City sa Lunes. Magpapatupad din ang liquor ban sa Quezon City sa Lunes simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi.
5: Pinayagan ng Sandigan Bayan na sumailalim sa medical check-up ang kapwa akusado ng dating kongresistang si Zaldy Co. Ngayong araw, nakatakdang dalhin sa Philippine Heart Center si dating DPWH Mimaropa Construction Division Chief Dominic Serrano na nahaharap sa kasong malversation kaugnay ng mahigit 289 million pesos na maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. 7 coronary stent at small mesh tubes ang naka-implant kay Serrano para mapanatili ang maayos na daloy ng dugo. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Serrano na makasama ang pamilya sa check-up. Siyam na kapwa akusado ni Ko ang nakakulong sa New Quezon City Jail habang patuloy na tinutugis ang dating kongresistang napaulat na humihiling ng political asylum sa France.
2: Halos 170,000 na ang backlog o kakulangan sa silid-aralan sa Pilipinas. Sa pagdirig ng Senado, sinabi ni 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, unang EDCOM 2 na halos 200 silid-aralan lang ang naipapatayo kada taon. Hiniling din ng EDCOM sa Department of Education at tutukan ang pagtatayo ng classrooms sa mga itinuturing na severely congested school o para lang siksikan ng mga estudyante. Aminado naman si Senate Committee on Basic Education Chairman Bam Aquino sa mabagal na progreso ng pagpapatayo ng mga silid-aralan at umaas ang patuloy na maglalaan ng pondo ang pamahalaan.
6: Ang hirap po talaga ng sitwasyon natin, pero ang mahalaga is we're consistent, we're effective every year, and we're consistent in the funding. Many times, sinasabi ko po, this will take 3 presidents. May mga hiccups po tayo, may mga roadblock tayo, but we're hoping that if BBM and the OP will give us a chance, pwedeng tuloy-tuloy talaga yung pondong ito.
2: Ngayong taon, 90 o 65 billion pesos ang nilang pondo para sa pagpapatayo ng 25,000 silid-aralan.
5: Sa Davao City, patay ang 8 taong gulang na babae grade 3 student matapos saktan ng lalaking kaklase sa Agdao. July 17, umuwi ang bata habang may iniindang sakit ng ulo. Dinala sa ospital ang bata, pero namatay din dahil sa brain injury resulting in brain failure. Sa initial na investigasyon, ilang beses na hinampas ng notebook sa ulo ang biktima ng nakaaway na lalaking kaklase. Inaalam pa ang karagdagang detalye ng insidente habang wala pa ring inilalabas na pahayag ang paaralan.
2: Alas 7:28 sa Tarlac, nasagip pang magkapatid na minor de edad na ibinubugaw ng sariling ina online. Sinalakay ang bahay base sa impormasyong nagpapadala ng ginang o ang ginang ng malalaswang video ng mga anak sa mga parokyano sa Amerika kapalit ng bayad sa pamamagitan ng digital wallet. Nakumpiska ang cellphone ng suspect na naglalaman ng mga malalaswang video at transaksyon sa mga dayuhang kliyente. Inaresto ang ginang habang nailigtas sa mga biktimang edad 9 at 3 taong gulang. Dahil wala po si Ganiel Krishnan, o hindi sumasagot si Ganiel, ikaw na lang, Katrina. Ano ba showbiz report mo dyan?
5: Sa ating showbiz spotlight, nagsalita na ang star for all seasons na si Vilma Santos na o sa panawagang kilalanin siya bilang national artist. Sa pahayag, sinabi ni Vilma na magiging national artist siya kung tunay na meant to be o para sa kanyang pagkilala. Ayon sa veteranang aktres, hindi magugunaw ang kanyang mundo sakaling hindi siya kilalaning national artist. Sinabi ni Vilma na pumasok siya sa serbisyo publiko para makabawi sa tulong ng 63 years na pananatili sa mundo ng showbiz. Yun lang ang showbiz.
2: Deserved naman yan ni Ate V.
5: Yes, ooh, galing niya sa anak. Oh, favorite diba?
2: Yun. Pero yan naman kasi, mahirap din na ikaw ang magsisik. Mas maigi na ikong bibigyan kaysa ikaw talaga ang prosigido na makuha. Diba? Pangit din tingnan eh, diba? Na sinisik mo. So, pag ibinigay, ibibigay. So, ganun lang yun. Diba yung kumari niya, si
5: Nora Honor.
2: No, bago naman tayo, nabigyan ng ganyan,
5: yes,
2: diba?
5: Yes,
2: so, deserve naman ni Ate V, ha? Governor V, kumusta naman yung mga taga Batangas? Alay, at yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Sa pangalan po ng nag-iisang si Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
1: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Hey!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning. Sabi ni Mark Hernandez, abangan ko yung ano ha, ang taas sa fuel next week na naman. Hindi, may trading pa naman today. Pero as of today, malaki-laki na ang itataas. Kaya pagandaan po ninyo ha. Okay, si Atty. Romy Mac nandiyan din. May babating ka ba?
2: Sabi, hindi, may nagpo-protesta sa chat pero no-protesta ka kanina.
1: Bakit
2: sabi
1: daw?
2: Ni Capito.Mercoledi, sabi niya, aba, di ba Alvin El Chico, si ating Doris Bigornia lang ang Miss Beautiful?
1: Oo, ganun talaga. Tapos pagbalik niya, sasabihin ko, hindi, wala akong sinabing ganun.
2: Si Doris Bigornia kasi, siya si Miss Pinaka Beautiful. Reina yun. Walang aangat dun.
1: Sabi ni Mac Puno, may pasok ba sa Lunes?
2: Sa QC ang alam ko wala.
1: Hindi, sa LTO kasi magpaparehistro daw siya.
2: Kasi Sona, sa ano, yung dun lang po sa
1: parang
2: Batasan area.
1: Sa Quezon City wala. Ah, okay, mero, sure ka. So pag walang dinatnan na magpaparehistro ng kanyang sasakyan, ikaw ang sasagot, Camille. Dahil ikaw ang sumagot na mayroon ka mo, di ba? Oo. Klase lang yung suspended. Okay. 7:34!
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Si Cesar Abarisha, magandang umaga po sa inyo. Ha? Ganon din si Ma'am Fer Ramirez na nagsiselebrate ng kanyang birthday tomorrow, 79th birthday.
2: Uy, happy birthday po.
1: Happy birthday, Ma'am Fer Ramirez.
2: Happy birthday! Si ang Supreme Court nakatutok sa atin, Attorney Mike Navallo, Attorney Sheila Reyes, good morning.
1: Attorney Mike Navallo.
2: Ay, also yung kaibigan pala natin from Hong Kong, Donna May Franco, good morning.
1: Ay, gumagaling ka na sa batian, ha? Tamang-tama yan, mamimimuwang ka. Flor Delisa Olidan, Ging Pahe, Victor Kaubang, Roberto Parfan, Lina Ho. Ay, binabasa ko na lang sa ano, ha? Chris Aberin Icastiano, Maritoni Angara Rogers, Oli Nano, Edmond De La Cruz, at Yoj DL. Just in case lang. Kasi si Secretary nandyan eh. Secretary Garin eh, parating na eh, ha? Meron ka pa, partner? Wala muna.
2: Mamaya na lang.
1: Lorraine Galvez, ating GZMM sa Malabon. Go, Lorraine. Andiyan na si Sek.
4: Good morning, morning. Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa radyo na rin chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin and Miss Kat, ay sumakay tayo ng Jeep ZMM upang bisitahin ng ating mga kapamilya dito sa Barangay Ibaba, Malabon City. Kaya kumustahin naman natin sila. Ito po sila nanay, hello po, good morning po nanay.
5: Morning.
4: Dito po tayo sa harap. Good morning. Nahiya po siya ng very big. Bakit ako? Ano po pangalan po ninyo, nanay?
5: Elenita Estender.
4: Nanay Elenita. Ilan taon na po kayo?
5: 68.
4: Wow, 68. Pero hindi halata. Napapatalon-talon pa. Diba? Ano po pinagkakaabalahan po ninyo sa inyong barangay?
5: Ay, ano po kami, nauutusan po kami dito mamili, magluto. Mm-hmm. Pagpe may mga patawag po, pagka may mga event.
4: Ano po yung pinaka-recent na inutos sa inyo o pinasuyo?
5: Yung mga patawag po.
4: Patawag?
5: Sa hearing po.
4: Ah, sa hearing. Okay. At saka, pagdating po kasi namin dito, sobrang busy-busy ang kanyang barangay. Ano po ang mga nagaganap ngayon?
5: May ano po, nutrition.
4: Nutrition month
5: ng mga daycare po.
4: Sa mga daycare, ano po mga ginagawa ngayon?
5: Ano po, pagkatapos po yata noon, hindi luto na po yata,
4: Magluluto?
5: Magkukuking demo daw po.
4: Magkukuking demo? So mamaya makita kaya natin yon.
5: Siguro po.
4: Siguro, kaso mauubos na po yung oras na nakiposition na, hindi na natin maaabutan. Pero eto na nga po, andito po ang DZMM upang maghatid ng tulong at regalo po sa inyo dito. Nilagay niyo po ba ang inyong pangalan sa ating mahiwaging lagayan? Gusto niyo po ba pangalan niyo ang mabunot ko?
5: Okay lang po.
4: Okay lang. Oh, wag na lang pala. Okay lang pala. Nalaglag tuloy yung dalawang pangalan. Sige po. Thank you so much, Nanay. Tingnan natin kung pangalan po ninyo ang mapupunot natin. Salamat po. Tingnan po natin, mga kapamilya. Kaninong pangalan nga ba ang aking mabubunot? Eto na po. Sigaw na ba ng gustong pangalan nila ang mabunot ko? Ay, wala pong sumigaw. Pasesyo na po. Wala po yata mabubunot. Okay. Ang pangalan na aking nabunot ay si Elsa T. De La Cruz. Elsa T. De La Cruz. Congratulations po. At dahil kayo ang nabunot ko, tanggapin po ninyo ang BZNM shirt. At syempre, Transistor Radio para una po kayo sa balita. At bukod sa lahat, 1,500! Congratulations! Saan po ninyo gagamitin ang 1,500?
6: Pambili po bigas.
4: Pambili ng bigas. At saktong-sakto, bukod pa po dyan sa lahat ng mga binigay naming regalo, Nanay, dito po tayo dahil may iaabot din po ako sa inyong pampadagdag ng freshness mula sa Protect.
6: Thank you po.
4: Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
6: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
4: Thank you so much. Congratulations. Ito lang po kayo, Nanay. At bukod pa po kayo, Nanay, eto po, may dalawa rin po tayong binunot kanina. Si Nanay Elvi Bakud and of course, si Maria Fe Travero na makakatanggap din po ng pambadagdag freshness mula sa Protect. Hello po, tanggapin po ninyo itong dalawa. Tig-isa po kayo. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
7: Thank you sa Protect Soap Everyday. Yay! Maliligo na kami!
4: Pakakaligo na po sila. Kayo po.
7: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
4: Thank you so much. Pakita po natin yung mga Protect natin. Ayan. Of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean. Stay protected. And have that freshness every day. Mula dito sa Barangay Ibaba, Malawan City. Balik na po dyan sa studio. Maraming salamat.
1: Thank you. Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Ala pa pala Camille, si Energy Secretary Sharon. Ah, inubos ko tuloy yung binilisan ko, Secretary Garin, ha, para sa iyo, ha. Ay, nagme-message si Garin. Ano sabi ni Garin? Wait lang, ha. Naku, late ako. Ay, hindi, ma'am. Hindi po kayo late. Masyado kayong maaga. Para sa susunod.
4: Na program.
1: Hindi, kaya natin in-invite si Secretary Garin kasi so na po sa Lunes. At isa po sa mga issue na talagang dikit sa bituka ng mamayan ay kuryente.
2: Correct.
1: Na incidentally ay under sa
2: DOE.
1: Sa teritoryo ni Garin. Kaya natin siya ano bang plano? May balak ba kayo na pababain ang singil sa ikaw ba? Tumataas ba ang singil mo sa kuryente?
2: Oo, Kuya Alvin.
1: Ako din tumataas. Pero di sa akin, kay papano, 1,000.
2: Ah, okay.
1: 1,500, 2,000 ang todo. Yung iba hindi ganun.
2: Mm-mm.
1: Sobrang laki. Ano bang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address kaugnay po sa issue ng enerhiya noong nakaraang SONA? Pahingan nga po natin. Mr. President, take it away.
0: CMM SONA 2026. SONA 2026.
8: Bagaman dumarami ang ating mga planta ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagaman kilalang kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, nariyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.5 milyong kabahayan ang ating nakabitad na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur. At sa pagtatapos ng 2028, tagdag na mahigit 1 milyong kabahayan pa ang magkakaroon na rin ng kuryente sa pamamagitan ng solar power home system. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate.
1: Yan, no, yan po ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address noong nakarang taon. So meron naman ulit kaming special coverage naman ng SONA sa Lunes naman. Anong oras kayo? Alauna. Para ako dapat ang upo dyan ng alauna. Hindi, kabila na pala ako. Sa ABS-CBN na pala ako, alas 3:15 kami ni Davila sa Kapamilya Channel. Ano po? So last time, ang sinabi ng Presidente ay tungkol sa mga lifeline, mga electrification. Kasi believe it or not, milyong-milyong Pilipino pa po ang walang kuryente. Can you imagine?
2: Sabi niya, 3 million na kabahayan. Yeah. Consuelo, Kuya Alvin, improvement na daw yun. Kasi noong 2022, 5 million yes, ang wala. Grabe, no?
1: Can you imagine? Meron pa palang walang kuryente sa mga liblib na lugar.
2: Paano ka mag-charge ng cellphone? Simpleng bagay.
1: And if for yung mga yun, partner, hindi naman yan sa sentro, sa Kabisera, sa Meralco siguro, almost 100% yan meron. Kaya lang may mga parts ng Rizal, medyo liblib. Quezon, or Batangas, or ano na wala pa talaga ding kuryente. Pero I think, Mr. President, or kung sino man po yung gumagawa ng speech, ang kailangan ng taong bahay ngayon, hindi na lang mga ganyan-ganyan eh. Ang kailangan nila, gumawa ka ng paraan para mapababa ang singil sa kuryente.
2: Mr.
1: President,
2: Ako po yung Alvin, ang hinain ko lagi sa palace briefing, dun sa mga nanonood lagi, yung ayuda, hindi niya masosolve ito in the long run. Hindi talaga.
1: So wala ka ng mga ayuda? Laki ng sweldo mo sa ABS-CBN.
2: Hindi totoo yan. Kaya nga ako kumakayo dito ng pagkaaga-aga dahil kulang.
1: Tayo po na mga kumikita ng mahigit sa minimum wage, wala naman po tayong ayuda. Ang palaging may ayuda po yung nasa laylayan.
2: Swear.
1: Ano po, kung kailangan natin,
2: kailangan
1: mas
2: tulungan.
1: Kailangan talaga nila.
2: Kailangan din naman
1: pero
2: nila.
1: Pero sana, Mr. President, meron po kayong masasabi tungkol po sa singil sa kuryente, kung paano po mababawasan po yan. Yan ang binabantayan. Kagaya ni Cesar Abarisha, yan ang binabantayan. At ni Elaong.
2: Ang suabe nung pasok
1: dyan,
2: ng
1: bate. Diyan ako nasisita. Kasi sabi ni Kat, bakit ka sinisita pag ba yan? Yung mga singit-singit. Ano? Kasi si Elaong, 9,000 na yung bill. O yung ibang natin mga kababayan, mas sobra pa dun sa 9,000 yung bill sa kuryente. At nandito na po, the late. pero loves ko pa rin. Yeah, loves mo natin ito. Energy Secretary Sharon Garin. Parang lately na napapansin ko, Madam Secretary, mukhang nagiging passionista ka na. Oo, super na. Sek, magandang umaga sa inyo.
9: Dati pa ako fashionista.
1: Dati pa ba?
9: Parang fashionista na ako, hindi pa pala.
1: Hindi, kasi dati, ito, asa na sa'yo, niloloko ko yan palagi. Binubulungan ko siya, kasi mag-on-cam. Lagyan mo ng konting lipstick. No, ginaganon ko siya. Kasi maputla yung ano. Ngayon, hindi mo na kailangan i-remind si madam.
9: Hanggang alas 11 lang to.
1: Sorry, 14 minutes ka na lang. Sige, diretso tayo. Ano ang mailalagay dapat sa SONA ng Presidente sa Lunes tungkol sa, ma'am, nirereklamo talaga, mataas po ang singil sa kuryente. Maybe you can do something, or the President can do something about it.
9: I think that would be one of the topics that he would mention. And then sa DOE's part naman, we've called on for our ERC IMAP to convene, no, para pag-usapan kasi Alvin, feeling ko ano na to eh, structural talaga to yung problema natin from generation transmission to distribution. So isa to sa mga kailangan changes, whether we need to change the law or we need to change the some contracts or policies, no? So kailangan talaga i-mention nga yan. So, even if he doesn't mention, na-mention na sa akin kagabi ng presidente.
1: Na isasali niya.
9: Na that is a topic that's very important. Yeah. Not necessarily for SONA, no? Di ko alam kung ano, hindi ako nagsusulat ng SONA script ng speech, no? Pero isa sa mga topic yan na palagi namin pinag-uusapan.
1: Or something siguro na may hope man lang sa mga kababayan natin, baka mayroon siyang gagawin in the last 2 years of his administration to bring down electricity. Yes. Yun na naman ang bottom line eh.
9: Apa, especially Meralco side, no? I mean napupunta naman ako sa mga probinsya and we've done our tallying halimbawa, no? Medyo mas mataas talaga dito ang Meralco compared to kahit sa Iloilo, sa bayan.
1: That's the biggest utility.
9: Correct.
1: Ang Meralco. 70% ng konsumo sa Luzon, Meralco ang magamit.
9: Ang generation cost niya medyo mahal.
1: Okay. So, paano? Paano kayang gagawin?
9: Meron mga paraan na kailangan lang may change ng policy, change ng, hopefully, mapapalitan din natin yung ipira. There are some things naman, ano, pero hindi instant.
1: Yun nga, it takes time.
9: It takes time. Structural change to. Kahit yung sa Visayas, mali na like yung red and yellow alerts doon, it will take time. Ang solusyon parating na sa 28 pa. Kasi matatapos yung mga planta 28 pa. So, ang problema is 26, 27.
1: So, what are you saying that the people will have to bear with higher electricity rates until the 2028? Kasi this is going to take a process, no? Para maayos lahat.
9: Opo, hindi naman kasi ang pagkakaintindi ko, ERC is seriously studying kung paano siya i-restructure. Marami na siyang na-issue nga, no? So far si Chair Nino. So I don't think they need to wait for 2028 for the changes.
1: Bago kayo pasa kay Kat, ano, nabalita naman at natanong ko rin sa press conference na lumitaw na tayo po ang pinakamalaki, ano po, sa average residential rate, even higher than Singapore. Actually, pahabol na tanong ko yun sa dulong-dulo ng press conference ni Huma.
9: At yun yung na-pick up.
1: Hindi, yun talaga story eh.
9: Yun story.
1: What are you going to do about it? Makakaligtas na ba tayo sa July, August, or it will also take time bago tayo maalis sa top?
9: I think kaya tayo nag-top dahil nga summer yun eh. So, dahil summer, ang tendency, eksaktong-eksaktong yung supply. So, ginagamit yung mga LNG tsaka diesel natin. So, lumalamig na ng konti, no? So, hopefully bumaba na yung consumption. Kasi kung may itatabi sila, yung mahal. Kaya nagpapamahal din ng ano. So, LNG and diesel nagda-drive up. So, kaya kami campaign ng energy savings para bumaba na nga yung konsumo mo, pero yung cost ng generation cost mo ay bumaba pa rin.
2: Ma'am, since nabanggit nyo kanina pa ulit-ulit na 2028 pa aayos, nung last year na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., he mentioned na mayroong nearly 200 power plants na almost completed. Sabi niya, 4 million households yung makakover nito and about 200,000 factories. Ilan na dito sa 200 power plants yung tapos completed na?
9: Within the year, siguro mga kalahati niyan matatapos. Kasi it includes Terra Solar, 3,500
1: Na yan.
9: Yung sunod visit. So, tapos finastrack namin, lalo na yung ano, yung this oil crisis, nagfastrack kami. So, maraming na inaugurate this the last 2 months. I can't give you the exact figure as of today, pero ang ano ko is aabot kami ng kalahati by end of this year. Yes.
1: So, malamang isasali yan sa SONA.
2: Yun. Definitely kasama yun.
9: I'm not sure kung anong isasali SONA, pero meron mga ano din, Visayas also needs ano, renewable kasi yung marami doon. Visayas kailangan tayo i-ramp up. Sa akin, isa sa mga importante ng mga areas natin na we need to focus. And ano ito, hindi lang ang benefit doon sa kanila. No? It's Visayas, Mindoro, and Palawan. Yun yung mga areas na we've made teams already to assess kung paano ang master plan ng mga yan. Visayas, pag maayos yung Visayas, maayos yung buong bansa.
1: But did you include that? Inyo kasi 'di ba ang sistema is lahat kayong secretary bigyan niyo ako ng accomplishment o yung kasali yan sa binigay mo.
9: Oo, binigay namin lahat.
1: Lahat.
9: Pero pipiliin lang naman kasi maiksi lang naman yung ano tapos lahat kami mga isang chapter so hindi kakasya.
2: So for the DOE, ano po yung biggest achievement na binigay niyo na para
1: isama? Na dapat i-highlight.
9: Anong biggest achievement?
1: Oh, by the way, 1 year ka pala kasi July 10 ka in a point.
9: Nakita ko sa Facebook ko may memory, post. I think one of the biggest I'm proud of is how we went through the oil crisis, for example. No? Isa rin is our emergency response, mga ganun. No? But on the policy side, marami din kaming na mga first na mga inauguration because we've been very aggressive.

0: ng lahat na na-accomplish, hindi naman kakasya sa speech ni Sir yan eh. But like for example, like Terra Solar, for example, this is 3,500. Ano yan? Full coordination with all agencies yan. Ilang Viber group yan, ilang visit sa kanila, kausapin yung NGCP, kausapin yung mga LGUs. So, in that sense, everybody brings in their responsibilities. Tsaka, kaya napabilis. This is sooner than we expected.
1: Kuy Alvin, sigit ko lang, no? Last year, sinita ni Pangulo yung nangyari sa Sikihor.
0: Apa.
1: Sabi niya, hindi niya palalampasin. This year, ang naging mainit na usapan is yung hindi na-deliver na solar plant, solar farm, ni Congressman Leviste.
2: Ayun na nga yung solar, bidenta na sa Meralco.
1: Yes, exactly. Ifa-flag ba yun ng Pangulo ngayon? Similar to what he did sa Sikihor incident last year.
0: Baka hindi na naman kailangan eh, no? Kasi ang kung anong kailangan gawin ng DOE, ginawa na naman namin. Nag-cancel na kami ng kontrata. Ang cases are filed as needed, no? And then ang yung iba na naiwan na naibenta sa iba like Terra Solar, naayos naman.
1: Kasi last year po ang sabi niya, ang quote niya, hindi ko palalampasin ang nangyari sa Sikihor, imbestigahan ang naging kapabayaan nito.
2: Yes.
1: Walang ganon. Walang iba, accountability.
0: Iba yung ang Sikihor kasi nag-blackout sila dahil mismanagement or kung ano man yung problema doon, no? So iba yung sitwasyon nito. Ito naman compliance of a contract, no? Medyo iba siya. Yes. So, naayos na rin. Ang ginawa namin this year, Catanduanes, for example. Yes. Nagka-problema sa Catanduanes, 12 hours na blackout siya. So, ginawa rin namin yun parang Sikihor style.
2: Naayos na ba?
0: Apa.
2: Wala na brownout sa Catanduanes?
0: Wala na.
2: That's good. So, Sikihor wala na rin?
0: Ang cost ng Sikihor dati was the power plant, no?
2: Hindi ba yung Villier yun? Ayun yun, di ba?
0: Apa.
2: Oo. Okay, pero naayos na.
0: Tapos yung sa ano naman, sa Catanduanes, ganun din. Hindi nag-deliver kasi daw wala silang pera pambili ng diesel. So, pumasok na lang kami, NEA and Apucor. At yun, naayos kagad. So, the problem on the side of generation, naayos na rin.
2: Okay, ngayon, nabanggit mo yung oil crisis, Kamo. Apa. Yun yung parang magandang performance mo, no? Hindi pa tapos ang oil crisis. Ngayon, mayroon na naman. Pataas na naman, Secretary. At next week, mukhang malaki-laki po itataas.
0: Walang pahinga. Hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Ano? Kaya, ayoko nga mag-announce na preemptive eh. Kaya hintay na lang by Monday kung ano yung announcement. But, parang imbis na mag-improve ang sitwasyon, parang lumalawak pa. No? So, kaya yung moving forward, no, other than yung mga cost cutting natin, savings, we've already discussed this with the president. We're already moving on this. Kailangan talaga may sarili tayong stocks. Magtago tayo ng sarili natin na in case of emergency, hindi lang sa sigurado na meron tayo, kundi at least, di ba, nabili mo yun sa mura eh. Ang gobyerno pero pwede magsakripisyo. Mahirap hingin yan sa mga private. But so things like that.
2: So, posibleng mabanggit ng presidente sa SONA yung strategic petroleum reserve. Kasi ako, nakakasana ka mo, di ba?
0: Ako pinagdadasal ko. Yun sa akin, isa sa mga pinaka-importante sa atin na we need to really serious. Kasi every crisis, pinag-uusapan yan. Sabi na mag-store na tayo, mag-store, pero wala pa nangyayari. Ngayon, dapat meron na talaga. Kasi anything can happen again.
2: Oh, pero malaking amount ang kailangan doon.
0: 5 billion.
2: Hindi, 5 billion at the minimum sa umpisa.
0: Isa pa lang. pero hindi naman kailangan buong 60 or ilang billion yan yung kailangan. Scale mo lang pa konti-konti. Habang overtime, lalaki din yan.
2: Okay, what about yung electrification? Nabanggit yan, for the past zonas, 5 billion, 3 million. Ewan ko ngayon kung ano na yung figure. Ang ilan pa bang walang kuryente sa buong Pilipinas?
0: 2 plus yata.
2: So bumaba?
0: From 3 million. Pero ang kasi lumalaki din yung yung population. Pero pag tinignan mo yung geography natin, ang okay na yung Luzon and Visayas. Mga 90 plus na yan sila. Yung Mindanao talaga mababa siya. So I directed NEA, concentrate tayo sa Mindanao kasi marami talaga, mga 80, 87, mga ganun yata yung energization ng Mindanao.
2: 87 so, lang?
0: Oo. Mababa siya. I mean, mataas. Pero compared to Mindanao, to
2: Luzon.
0: To

0: Luzon and Visayas. Kailangan talaga, if you want progress to come to Mindanao, kailangan more generation and better energization.
1: Okay. So kung may isa lang na pwedeng banggitin ng presidente sa kanyang SONA, ano ang dapat yun sa energy sector?
0: Yung National Strategic Reserve.
1: Okay.
0: And then, I think yung energization ng Mindanao.
1: Okay.
0: And for me, what's more important, urgent now is Visayas, Mindoro, and Palawan.
1: Okay. Eh, so yung pagtaas ng singil ng mga kababayan natin, di ba babanggit
0: niyo? Kailangan nga. Naano lang ako kasi ERC usually yun yung regulated. Pero I think yun nga, we decided last week na kailangan pasok na tayo para matulungan din ng ERC. If they need policies from DOE that can improve, then we'll follow.
1: Okay. Nandun ka ba kahapon sa hearing ni...
0: Wala.
1: May hearing kahapon
0: nasa
1: si...
0: Nasa Cotabato ako kahapon.
1: Senator Erwin Tulfo at si Senate President Sherwin Gajalian tungkol sa singil sa kuryente. Opa. Sila din frustrated eh. Sorry, ginamit na ni Tulfo yung salitang inutil. I don't know what happened, anong mangyayari sa atin, Secretary, but ano bang input mo para hindi naman magalit
0: hindi
1: lalong
0: pa. Hindi ko pa nakakausap kasi alas 7 pa lang po.
1: May representative kayo doon,
0: opa,
1: babae.
0: Pero I was out in South Cotabato the whole day kasi medyo binagyo kami doon eh, na-late kami. So, but I'll check with my with our representatives. I think baka sila Mario yung pumunta doon.
1: Ano bang dapat gawin para mapababa ang singil sa kuryente?
0: Marami tayong pwedeng gawin. Hindi yan one solution lang eh. Ituloy yung electricity kasi parang web of, parang puzzle na different pieces, no? Kailangan kung gusto mong liitan, lahat liitan mo eh. So, generation, transmission, and distribution. One main factor talaga is generation. Paano natin mapababa yung generation? So, kailangan yung mura, which is renewable, konting gas siya para lang kung pag-akit na. And some cheap base load. Yun yung kailangan talaga. Pero these are too technical na mahirap nga i-explain. Pero kailangan lang talaga ulit-ulitin kong explain para maintindihan ng tao. Pero yeah, I think we need more base load and more renewables sa atin.
1: Ang sinasabi ni Gatsalian, ang kontrata 7 pesos, pero ang sinisingil 12. Halos doble. Bakit nagkaganon?
0: Kasi
1: nanalo siya ng kontrata na ganito lang kababa ang alok niya. Pero pag siningil na sa tao, may halos doble.
0: May mga kontrata kasi yun? Tayo na pass-through yung fuel.
1: Exactly.
0: So ngayon, pag umakit yung fuel, kahit yun yung kontrata mo, umakit fuel, matcha-charge pa rin yung tao. So may mga ganun na changes, no? Hindi siya instant eh. Pero sa katutak na kontrata yan, kailangan i-review. And may policy na kailangan dapat siguro ayusin natin.
1: Okay. Eh, good luck po sa ating lahat. Ano po? Ano ang gusto mong sabihin, Sec, as a parting shot? Because we're running out of time sa ating mga kababayan. Anong gusto mong sabihin when it comes to their electricity bill? Pati ba ikaw, nagbabayad ka rin ng electricity bill mo, Sec? O libre ka?
0: Oo naman. Ano ba? Bayad ako. Ang mahal-mahal nga eh.
1: Oo, kita mo. Pati ikaw, nagre-reklamo. Hindi mo ba?
0: Pero ano tayo, as much as possible, let's save an electricity. But DOE is working hard with our regulator, ERC, and all the stakeholders para po maayos po yung sistema ng electricity natin. Patience lang. And hindi siya instant eh. Pero tinatrabaho po yan. And hopefully, we can make a difference by the end of the president's term.
1: Sabi ko nga, dapat may ayuda eh. Hindi ba pwedeng ayuda natin, bawas sa Meralco bill natin para lahat tayo may tulong galing sa gobyerno? Kaya lang, malaking amount din yung kailangan doon.
0: Actually, merong LGUs na gumagawa niyan. Antique, for example, yun yung alam ko, 500 pesos.
1: Na discount?
0: Discount.
1: Lahat ng consumer?
0: Imbis na mag-ayuda sila on, di ba, yung mga financial, ginagamit nila sa electricity nila.
1: Pwede ba yan? Pwede bang gawin sa buong
0: allowed
1: Pilipinas?
0: Sila,
1: yan? Hindi pwede bang gawin sa buong Pilipinas? Is that a good idea to replicate?
0: Baka maubos pera ng gobyerno niya. Pati dito. Pati dito sa Meralco. Baka hindi siya sustainable, Alvin. Baka hindi na matanggal yan at maubos lang yung pera sa ayuda. No? Kailangan lang talaga. That is a problem. I think it's the problem we need to solve, not add another problem.
1: Okay. Thank you. Mabuhay ka.
0: Apa.
1: Madam Secretary Sharon Garin, maraming salamat. SONA